Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Sa cada domingo blamo batiant an quarna ka tagitsang dako o inspirasyon sa aton kaya gabiskan daw ano kataas ang isa sa mga pinakabudlay sa mga manugamba ina blang gakanta sa mga taas ka mga notes po nangin mahapos ina labi nagin sa aton nga choir tungod nga batid na sila sa sininga mga ambahan ay kag sa aton nga pagtan-aw sang ilang commitment hindi gini imposible but we truly appreciate no gina appreciate naton ang ilang mga kabuhi and even for the message that we need to stand firm in times of trouble in times of disappointment wow kadamo lang sa mga nakakatabo sa kabuhi naton nga ayhan makapadula sa aton nga gana no sa kabuhi kag ang aton nga sermon sa gihapon may ara kita nga mga sermon outline sambot kung may ara nakamudira preparar kamo palihog sa inyong man nga mga ballpen tungod nga kanami gid nga samtang nagapamati kamo nagasulat-sulat man kamo sang kun ano ang mga punto nga luyag naton nga dalon kag ang pamangkot nga ginbutang nakon dira. What is the greatest news you've ever heard? Ano matyag nyo ang may sharing tani ta din okay? Ano gid ang pinakanaming nga balita nga nabatian ninyo, naagom ninyo? Kag sa mga tao ay han nga may ara nga balatian ang pag-ayo, no? May ara ka nga cancer pero nag-ayo ikaw. No? May ara ka nga balaydan nga madako kaayo pero may nagsabat kag ginsabat sang Ginoo. Kag sa sini nga aga ang ginapanumdom naton bala the benefit of the Christian life. Lain iya ang features ang sa benefit kay kung maghamba kagani iyang nga feature ang ini nga characteristic is something nga unique no. Kung maghambal ka naman yung benefit, it's how it can help you. Okay? So makita natin dila. At kagang aton nga pag-istoryahan sa sini, kag pagpamalandungan, among ang feature sa aton nga kabuhi, and that is the Holy Spirit. Ang balaan nga Espiritu. And when you talk about the benefit, among ang luyag na ako nga dalon. Umpisa 2,000 years ago, pag-abot ni Jesus Christ sa aton ng mga kabuhi, na kita naton ang pag-ayo, paghimo sa mga mirakulo, na daw hindi mapatihan. And there's plenty of miracles that we can recall. No? We can recall ang isa na diri ang paghimo sang tubig nga mangin vino o kon wine water into wine ang pag-ayo sa mga lupog ang pag-ayo sang mga bulag sang mga aruon sang mga masakiton ang pag-exercise inabalang kwaon ang malain ng espiritu sa imong kabuhi. All of this has happened during the time of Jesus Christ. Pero pagkayab ni Jesus Christ na sa langit, pag resurrect niya na, anabilin na lang ang mga disipulo. Pero ang matahom nga nagakatabo, amuni, nga ginpadala sang aton nga Dios ang balaan nga Espiritu, agud magapadayon sang ubra nga ginumpisahan sang aton nga Ginoo. Kag ang mga disipulo, grabe man sila, no? And even then, ginapamangkot nila si Jesus Christ before. Sige, paano ka makahimo sa sining ang mga mirakulo? And, ang sabat, it is the power of the Holy Spirit. So, mamang ang ginubra nila. They cast out demons, they healed the blind, the leper, and so many things, even resurrect dead persons into life again. Amo ina ang power sang Holy Spirit. And so when you talk about the Holy Spirit, which is the feature sang aton subong iyang kabuhi, ang mga benepisyo luyag ko nga dalon sa inyo nga tunga sa sini nga aga. Kag ang aton nga ginabasihan amon sa Acts 10 38 kana gasiling how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how he went around doing good
and healing all who were under the power of the devil because God was with him. Inapamangkot abla sa aton nga mga kugdingon, nga ado kaluya sa aton nga espirituhanon nga kabuhi. Nga daway kita sa pwersa labi na gid iya sa paghimo sa mga hilingoton. Nga ado nadula na ang ining mga pag-ayo sa mga masakiton. Tungod ayhan, nadula na ang balaang espiritu sa aton nga mga kabuhi. Now there are two exams that is happening right now. In the past nurses ang subong bar examination sa 20 ang let no kag ginadalagi naton ang aton man nga mga nakilala abi pero ang ako na gid pirmi ang pangabay kag pangamuyo nga kabay panghatagan sila sang balaang espiritu nga may kaalam kag may kusog nga mag-sustain sila. Imagine abi the whole almost the whole day magahimo kag hiwat sang sina nga examination. Oh, ginsulat ni Peter, si Luke naghambal parte sina kag sa you know sa Acts chapter 10 sa ginbasa naton amo ina ang mahimo sang balaan nga espiritu. And oftentimes though hindi pataluyag sang balaan nga espiritu sa aton nga mga kabuhi kag tungod sina nangin maluya kita. Pero feature the Holy Spirit. Ano mga benepisyo? And I would like for you to take down ang ining mga butang. Gusto magapagkit sa inyong mga pangunauna kung ano ka-importante ang balaan ng Espiritu kaginahauna. Benefit number one, salvation for your spirit. By the way, ang pagka-perfect, no? Perfection is not a prerequisite for salvation. Ang prerequisite lang gid iya para maluwas kita. Amo ni ang isa ka genuine kag sincere nga tagipusoon. Ang amon pamilya bala, you know, just to share this with you. Ang problema gid namon sa pamilya namon sang una, no, sang una. Mga palainom, mga tito ko, lolo ko, bisan mga tiya ko. Pertig ja paimnon kung kaysa nagakatingala kami din ang mga ubos ni perme sang kasan o lang tugintugungan ang sinamakan ha sinamakan gali kaya ang akon gali luloy ya tungod nga hindi na siya pagatagan sang kwarta para magbakal sang tuba o kung sang beer dira ginainom niya ang ininga anong sabor ya ay ano manami na magsulusaw kada sang ugada kagun sang ano da pero kung inumon mo ina I don't know the effect but the effect probably is something at the umuman sang alak so it run through our family ang amon nga mga tito kag mga tita kag madumduman ko nga akong natiyo sa batad na arap pirmisa sa merkado kag didto lang nagakaagahan kay nga apertigid ang kaubogya daw hindi mo mas tungkad ang ining addiction sang sininga pag-inom sa amon nga panimalay na kag ang maayo nga balita nga at least juta lang ang palainom kung may nagainom gid man siguro ba social drinking or amo sina pero ang kwa lang gid iya nga nagakatabo sa aton nga mga kabuhi nga kun ano ang konsekwensya sang una nga ginaubra sang aton nga mga kaluluhan amo ina anaga dihon man sang mga konsekwensya kag ginabaton sang mga kaanakan. And that is why amunablang the curse, no? Generational curse kay kun ano ang ginhimo sang ginikanan amo mana ang nagakatabo sa mga kabataan. But then again, as we come before the Lord nga nagapangayo kita sang kapatawaran kag sang pagbag-o sa aton nga mga kaugalingon kun ano man atong natabo sa mga nagliligad nagakauntat na kay nga you have now this relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Ano ayhan
na dumduman ko man nga ibiskan ng akon mismo nga amay ang iyang barkada sa unaya amuni sila nagapang hold up iya sa mga train halin diri sa Iloilo pagkanto sa Roa City. Why ko kabalo kun ang natabo amo nga nagpadayon sa giapon sa sini nga ilikoton ay hanway ako ng pastor sa sini nga tuig sa sini nga adlaw. In other words, when we come to Christ, the consequence of this decision, magalabot man kay nagpastor man ang akong nga amay, amo ang decision man nga nagabot sa akong nga kabuhi. And that is why in Mark chapter 2, nga nagasiling, ilinga, when Jesus heard this, he told them, healthy people don't need a doctor, sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know that they are sinners. And so, once you make the decision right now, actually, ang imo nga kabuhi mangin bag-o kag ang kaluwasan imo gid maangkon kun ara ka sa kay Jesucristo. So, the Lord rewards our sincerity as we seek Him. Biskan ano ang imo nga background, bag-uhon ya ina. And again, the consequences of your decision to fully engage with a relationship with Jesus Christ will go on for generations and generations and generations. Kag amo ina kun nga dapat gikita gyapon mag-evangelize kag magpabalo sa mga katawhan kun ano si Kristo sa kabuhi naton. Ikaduwa, kag amo gining kinanglan sang kalabanan gid sa aton. Ang kalinong sa aton nga tigipusoon. Ang Ginoo luya gid nga may kalinong ang inyong mga tigipusoon. Labi na gid kun burden kamo, kun stressed kamo, kun exhausted kamo. And that's why Jesus said it so eloquently sa sini nga dinalan sa Matthew 11:28 nga nagasiling. Then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Sa unaya, ordinaryo gid ang mga tao, mga apostles nga ini. They were simple, common people. Pero may ara sila nga pagtuo iya nga makapabaylo sa mga bukid. No? A faith that can move mountains. Napabanhaw nila ang mga namatay, ginayo nila ang mga masakiton, they did so many miraculous things. Why gisang problema? Pero sinulang matyag ninyo ang makagiya sa mga katauhan ining sa mga storms of life. Makahatag sa gyapon sang kalinong sa inyo. Why? It is only Jesus Christ because He is the Prince of Peace. Sa Isaiah 9 verse 6, sila niya. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Kita naton nga kung sino lang gina makahatag sa sining kalinong, it's a benefit that we can all claim when we are in the Lord Jesus Christ. The peace of mind. Ang ini nga kalinong sa tagipusoon, si Kristo lang gina makahatag. Ang ikatatlo, it's the healing for your body and soul. It's a benefit nga ayang kinanglan tagid, no? Because as we can see, God does always and have compassion. Labi na gid sa mga tao nga nagaantos. Sa mga tao nga physically and emotionally nagaantos. Kag gusto gid sang aton nga Ginoo nga atagan sang sini nga paglugpay sa tagipusoon, especially those who are downtrodden. Ang tagipusoon sang Ginoo, luya gid iya nga magbulig sa mga tao nga nagaantos sa sini nga mga tinion. Kagayhan mamangkot kamo ti ano to natabo iya sa Nepal, no? May ara na kamo nga nabalaan nga rason
the answer to what happened in Nepal nga sobra linibo ang nagkalapatay, damo gyapon nag-missing, ang earthquake nga ini, ang mga sunog, ang ini nga mga haze nga nagkakatabo biskan nagalabot pa diri sa aton, nga nagabot ini. And oftentimes what we can see is that sa tanan-tanan nga nagkakatabo sa kabuhi naton, ang Ginoo lang gid gyapon ang makaluwas kag makabantay sang aton nga kasing-kasing. Amo na ganing importante gid that I am sharing with you the benefit of being a Christian is because nga pwede naton maklaim kung nagaantos ka sa sininga tinuon, come to the Lord Jesus Christ. No? If you are being oppressed, exploited, come to the Lord Jesus Christ. Kaya nga, siya lang gid ang makabulig sa aton. I can remember that story. Inang apat mula katawo, may ara sila nga abyan nga lupog kag masakiton. Kag pagkabati nila sa kay Jesus Christ, nga ara siya sa isa ka duog, gindala nila, no? Gindala nila ang ini nga masakiton nga tawo nga amigo nila kag dalon agutong nga ipabulong sa kay Jesus Christ. Ang kabudlay lang galing kay ang tawo nagapalibot dito sa sina nga balay nga kundiin si Jesus Christ. And tungo sina na discourage sila kay hindi sila kalusot. It was about 7 man deep. So in other words, grabe ang pila sa palibot, no? Hindi lamang biskan ang mga religious leaders actually why gid sa may mahimo. So what they did, nagsaka sila sa babaw. Pagsaka nila sa babaw, ginabrihan nila ang atop. Siguro ang tagiyaga balbo, nag-inano ni sila yaman. Nagatinulo ng mga yabo, kag ang mga kugon. Well, hey, actually, no? Kag siguro si Jesus Christ, ano ni natabo? And then, pagkatapos sina, ang ginhimo nila, amogagin papanaog nila, halin sa atop ang ininga tao. And, well, the story says that he was healed. Many a times, there are so many obstructions sa ato ng mga kadto. Ayan, we have the pride. Mabulong ko ning kagulingon. There is hospital. There is amosina. Ang akon nga makinanglanon financially, ay mapabulig ko to sa Turko. Sa no? Pag ikaw ko no ay nagigipit sa ding kay makadto sa Turko ka lumapit nang nagapa 5-6 but actually we can always look even in our experience sa kay Joshua when he was again ginahambal nga mapakardiac ablation siya, imagine nga ang ginapapreparal is 1.2 m, din ka na makwa man. And I have been sharing with you nga pag tawag sang isa ka party list dire, sila nga anong imo nga obra ka ginagikanan sa imo nga sweldo, silingin ko pastor ako. Ah, okay, bodo gin approve dahil pagkakita nga pastor kay ti balaan yung guro kung pilang sweldo sang pastor. But in spite of that, the goodness of the Lord again in our need has provided for what is needed, what was needed. So, in the case, going back sa sining istorya, yeah, so the faith of the four friends of this particular man, nga wain na siyang ka, yun na pananaw nga mapatay lang, ginayo ni Jesus Christ. And my healing for our body and soul, sino lang yun ang atong nadangpan? Ah, it's only Jesus. So, wising may nagpugong sa sininga mga abyan nga idalon ang ininga lupo kay nga nakita nila nga it's only Jesus Christ. Probably there's some of you here nga amo nang ginabatsyag o kung may abyan ka mo, dalan nyo sa tiilan sa Ginoo. Because again, God has always compassion on those who suffer physically and emotionally, and the heart of God desires to help and comfort those who are downtrodden. Nakita sa Ginoo, the Lord saw of the barrier, no? Of the barrier
that has to be removed. And that is why ang sala nga nakita ya amo nang ginauna ya silinga your sins are forgiven kay daw gina-associate sa una ang mga tao ang sala sa masakit. So ginuna ni Jesus Christ, your sins are forgiven, and then healing took place. So the Lord saw a barrier, actually the Lord saw a barrier that has to be removed. And before any blessing, now ginbutan ko na to sa PowerPoint. Before any blessing, healing or could come, the man's sin had to be forgiven. And that is why it's very important that when we come before the Lord, if we want to be healed, if we want to be healed and souls delivered, we ask for the forgiveness of sin. Pero amunabla, many times the sinful things in our hearts must be removed in order to experience God's peace, healing, and the breakthrough that we seek. So in other words, tanaw tagid anay ang aton man tagipusoon, ang kasing-kasing naton, kung handa kita sa pagbaton sang sini nga pag-ayo sang Ginoo. God's number one priority is always the condition of the heart, and even then, from our heart flows everything sa aton nga kabuhi. Ang ikaapat, the benefit of being a Christian. It is a deliverance from the destructive patterns in your life. So John chapter 8 verse 36 says, if the Son sets you free, you'll be free indeed. The Lord heals all who are under the power of the devil because God is with you. So irregardless of the issues sa imong mga kabuhi, the Lord can deliver you from any of these chains irregardless of what they are. Regardless of how tied you are sa sina niya, either vice or addiction. And one of which is ang ginatawag natin nga identity crisis. Okay, when you talk about identity crisis, ano gid bala ako? Ano gid bala ako? Sino gid bala ako? So we have problems with that, and God can resolve that for you. Another is, of course, vices and addiction. Ano ang imong addiction? Okay? Anong imong bisyo? May apat ka pastor nga nag-istoryahan ay siling isang isa. And they have this small fellowship and group. Yung isang isa ka pastor nga ako, balang bisyo bala mo ng kapanigarilyo ko. Wala ko kapakita, pero kapanigarilyo ko. Sa kung nakuha ko lang. Kaya hindi ko gid na makuha. Ang isa iya, sila nga, grabe kuya ka palainom. Oh, palainom gid kuya. Ang isa nagambal, nga, ako ya grabe kay kuya magano sa mga chicks bo grabe grabe pastor chicks ang iya problema ya yeah. Ang isa ya mas grabe pagit kay nga siring ya ako why kuya sang bisyo pro ang bisyo ko pala mo na no chismis abaw tapos kit ya ang tatlo to pastor kay chismis iyang problema sang isa. But whatever the cause or the problem that you have right now, ang ini nga mga destructive nga mga patterns, ang inamblang gina-destroy mo imo nga kagulingon, ang ini nga mga spiritual torment or spiritual incarceration, ang ini nga mga abuse, okay, abuse, dysfunction, or even fear, bala mo sino lang kita ang makabulig sinyo? Ang aton nga Ginoo paagi sa balaan ng Espiritu. And so when we think about, though kung kisa though we're not giving attention especially for the power of the Holy Spirit sa aton ng mga kabuhi, but if there is one thing nga ayhan kinahanglan ninyo sa pagatubang sa na nga adlaw, you pray, Lord, Holy Spirit, come. Come. So that I can be freed
from all that is tormenting me in my life right now. Ang aton nga problema in the economic, in the social nga problema, hindi nga relationship problems, but our problem is our spiritual health. And the only way that can help us is the Holy Spirit. So can you invite the Holy Spirit sa inyong mga kabuhi? And as your, you know, as your heads are bowed, iduko nato ng aton nga mga ulo. Panumdumo nato kung ano ang aton nga addiction ayan. It might be pride, it might be fear, it might be a vice, or it might be an addiction. And as we bow our heads, talk to the Lord right now. Hambala ang Ginoo, Lord, I need you so that I can have the peace of mind, so that I can have the power, so that I can have the healing, so that I can be saved.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

Akala ko'y wala ng pag-asa mula kay Gian Asuncion sa album na Papuri 21 kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Magandang araw po sa inyo, mga Gili Watsuki, nating takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako makakasama ninyo muli sa loob ng 30 minutes o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo, of course, is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Ang ating pong ginagawa every week ay patuloy tayo naghahatid sa inyo ng salita ng Diyos, patuloy tayo nag-aaral, nagsasaliksik. Nang sa ngayon, ang mga tagapakinig natin, kayo po yon, mga kapatid, mga kaibigan, kayo na nandyan sa likod ng inyong radyo, nakikinig sa inyong cellphone, sa inyong mga computer, sa internet radio, at kung saan mang mga medium, sa maging sa podcast, no, sa iTunes, lahat tayo, napapakinggan tayo doon. Kahit sa app ng AP Media app, napapakinggan po tayo doon. Kaya kayo na nandyan sa likod ng mga devices na yan, kami nagpapasalamat dahil kayo ang kasama namin linggo-linggo na tayo po'y umiere sa maraming istasyon ng radyo buong Pilipinas. All over the Philippines po tayo, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Napakinggan tayo sa mahigit na more than 14 or 20 radio stations, I think, all over the Philippines. Kaya maraming salamat sa ating mga supporters na patuloy na nag-encourage sa atin na ipagpatuloy ang ating programa. Kumusta ho kayo ngayon? Kumusta ang ating mga kaibigan na nandiyan, na nakikinig at nag-exercise, no? Pag gantong mga medyo malamig na kasi, no? September na, malapit ng magpasko, ilang buwan na lang, no? Dalawang buwan, October, November, December, all, 3 months na lang, no? Pasko na naman at medyo malamig, masarap matulog at masarap yung nasa kama ka lang hanggang medyo tanghali ng konti hanggang sumikat ang araw. Pero huwag natin kakalimutan ang ating katawan ay madali yung ma-recharge, no? Sa madali rin tayong mapagod. So, importante na tayo ginagawa natin yung ating mga routines ng katawan natin, pag-exercise, pagising sa umaga, uminom. Natutunan ko to sa asawa ko, pagising ko raw sa umaga, inom muna ng maraming tubig, no, bago ang lahat. At pagkatapos nun, saka mo na gawin ang dapat mong gawin. So, exercise, push-up, lakad-lakad ng konti, and of course, breakfast. Importante yan sa umaga. Huwag daw tayong aalis ng bahay nang hindi tayo nag-breakfast dahil ang breakfast, ang most important meal of the day. Minsan, we go without lunch. Minsan, yung ating dinner ay medyo late na, no? Pero ang breakfast daw talaga, huwag nating kakalimutan. And then we can go on with our daily business, yung ginagawa natin, trabaho natin, yung pag isa-eskwelahan natin, o kung ano man ang ating mga transaksyon for the day, no? Importante na may laman at recharge yung ating katawan. The same with our spirit. Kailangan recharge ng ating spirito. Hindi lamang ang ating katawan ang kumakain. Ang ating physical body kailangan ng physical food, pero ang ating spirit, may kailangan natin ng spiritual feeding, spiritual nourishment. So, importante na as we eat our physical food, as we eat our breakfast, we all

Mayoso, binabati natin Pastor Chop de Guzman. At birthday greeting this week, si Jeffrey Agustin ng History Maker sa Recto, Manila, si Architect Jerry Isles, si Pastor Kenneth De La Cruz ng Grace Gate Harvest Church sa Fairview. At of course, binabati natin mga listeners natin na nag-join, nag-like at nag-message sa atin, si Rosaline Tan Abainisha, Elizabeth De Soto Owasan, Lou Ormineta, si Tim Long, si Myla Vargas Orin, Elizabeth Salonga David, at si Joan Arevalo. Yan. At meron din tayong mga nag-message sa atin. May dalawa tayong mensaheng natanggap this week, no? Mula kay Joy Cabahog Diaz, ang sabi niya, "Aabangan ko po ang mga susunod pang messages ninyo sa programa ng PPSY. To God be all the glory." At mula naman kay Christy Rabulan, sabi niya, "Good evening po. Salamat po sa panalangin. Napakalaking bagay po ang nagagawa nito sa buhay namin. Dalangin ko rin po na tumagal at lalong lumawak ang maabot ng PPSY para sa Panginoon." Maraming salamat sa inyo, kay Joy, kay Christy, at kayo po mga nakikinig natin. Patuloy po kayong mag-send sa atin ng mga messages, and we will make sure na kayo po ay mabibigyan natin ng appropriate, no? Na ang hirap minsan ng translation, and appropriate na attention, no? Nang sa ganyan, yung inyong po mga katanungan, inyong pong mensahe ay masagot natin o banggit natin on the air pag may pagkakataon. Isa muna ang awit ng ating pakinggan mula sa artist na si Gail Blanco Viduya at si Sui Galvez, mula sa Papuri 22 Minamahal Ka Na album, Imo Ang Tanan.

0: Imo ang tanan mula kay Gail Blanco Viduya at Sui Galvez mula sa album na Papuri 22, Minamahal Ka. Imo ang tanan, ibig sabihin yan sa Tagalog ay sa'yo ang lahat or everything is yours. Yan, sa English naman. No? Marami tayong mga translation. First time yata, oh no, no? Second time tayong nagpa-rinig ng awit na Bisaya. No? So nakakatuwa yung paminsan-minsan ginagawa natin yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Napaka-common o napaka-popular nitong pag-aaral natin na passage today. Ito yung The Great Commission, no? At of course, alam natin kung anong ibig sabihin ng Great Commission. Nandito yung go, therefore, and make disciples. Ngayon, pag-aaral natin ngayong linggo nito. Ano bang ibig sabihin ng go doon sa gospel? Let us rediscover the go in the gospel. Kung kayo may Biblia, makipag-boss kayo sa akin sa Matthew chapter 28, mula sa verse 18 hanggang 20. Ang sabi dito, sa 18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age. Yan, ang ganda nito. Napaka-popular, ginagamit natin ito madalas kapag may mga gusto tayong gawin, tayo nagmi-mission o tayo nagpapadala ng mga mission team sa kung saan lugar, sinasabi natin palagi itong Great Commission, go and make disciples of all nations. Pag nakita natin yung go na admonition dito ng Panginoon, no? Ito yung first two letters ng word na gospel, no? Sabi, go and preach the gospel. Ang ibig sabihin nito, tayo kailangan humayo tayo kasama yung gospel. Hindi lang yung hayo tayo, hindi lang yung go. Tapos, ibang gagawin natin. Ibig sabihin ng go dito, magdi-disciple tayo, mag-evangelize tayo, mangangaral tayo ng gospel. Ang text natin, Great Commission calls us to go. And kaya lang, alam, napansin nyo ba na most Christians, we do not go to others with the gospel. Umalis tayo, pero pinupunta natin yung iba, pero hindi natin pinapangaral sa kanila, hindi natin pinapakita sa kanila yung good news. Gospel means good news. Ano ba yung good news? Yung ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Kadalasan, we have fallen into the trap of, tinatawag natin, corporate Christianity. Ang ibig sabihin nun tayo-tayo lang, yung minemaintain na lang natin. Kailangan may profit tayo, kailangan tayo yung umaani. No? Pero nandun tayo sa trap na yun, nandun tayo sa lugar na yun, that we are so busy with our schedules. No? Kailangan meeting na lang dito, conference na lang doon. Yun ang corporate Christianity. Usap na lang dito, project na lang tayo ng project dito. Kailangan maraming magandang programa ng church natin. Busy na tayo masyado sa schedule natin, that we forget about soul winning, which is the main essence and which is the most important part of going, no? Etong Great Commission to, yun ang pinaka-importante, soul winning. We keep our church solvent, minemaintain na lang natin, basta ipangalagaan natin itong mga miyembro natin nang hindi sila lumipat sa ibang church, no? Pero instead of going to the world and keeping the sinners out of hell, ang ginagawa natin, minemaintain na lang natin yung church natin. So ito ang nagiging problema natin. Kadalasan, hindi tayo pumupunta. Pero ang tanong, bakit hindi ba umaalis? So bakit, why Christians do not go? Ano ba yung problema natin? Bakit hindi tayo dating kayong sundin yung pinag-uutos natin Panginoon na go and make disciples of all nations? Why Christians do not go? Tatlong bagay yan, mga kapatid. Unang-una, meron tayong wrong priorities. Ang priorities natin, hindi na yung soul winning . Ang priorities natin ngayon, socializing. Ano yun? Parties, sports, dinners, ano pa, yung mga self-improvement natin, seminars. Walang problema doon. Walang problema sa sports, walang problema sa parties, walang problema sa seminars. And these are all good things, no? Kaya lang, a lot of times, good things crowd out the most important thing. Ano yung most important thing? And that is soul winning. Walang problema sa ginagawa natin sa churches natin na nagpapa-seminar tayo, na ini-improve natin yung well-being ng ating pastor, ng ating mga miyembro, ng ating mga leaders. Kaya lang, kapag ang nakakalimutan natin ay yung soul winning, yung Great Commission, in which is sinasabi nga ng Panginoon dito, go and make disciples of all nations and preach the gospel, di ba? Na napakababa nung rating sa priorities natin yung going with the gospel. Ang ginagawa natin, iba't iba. Minsan nga yung going natin, Pastor, nasa social media naman ako eh. Nagpipreach naman ako sa social media. Nagpo-post naman ako sa Facebook. Walang problema doon. We're not against that. Ang sinasabi lang natin, iba pa rin yung talagang may personal interaction. Yung kausap mo siya, face-to-face interaction, meron kayong nabubuong relationship. Hindi lang virtual relationship, pero personal relationship. Importante yun. And that is what Great Commission is all about. Wrong priorities, yun ang problema natin. Pangalawa, ano pa? Apathy, o yung wala tayong pakialam. Wala tayong interest sa winning ng soul ng iba o yung pangangailangan ng ibang tao. Ang pangangailangan lang natin ng sarili natin, ang palagi natin pinagtutuunan ng pansin. Di ba? Pangatlo, fear. Meron tayong wrong priorities, meron tayong apathy o wala tayong pakialam. Pangatlo, bakit hindi tayo umaalis? Ba't hindi tayo sinusunod yung Great Commission na go with the gospel? Kasi meron tayong takot. Meron tayong fear. Inisip natin, what will I say if I go? Ano sasabihin ko? Ay, hindi naman ako marunong magsalita. Hindi ba parang si Moses? Ganon din si Moses. Lord, ano sasabihin ko? I'm not a good speaker. Di ba? Nag-stutter nga ako. Bulol nga ako. Minsan marami tayong mga ganong klaseng dahilan. Bakit? Kasi may fear. And that is a normal thing. What will I say if I go? Yun ang palagi natin iniisip, no? What will others say to me? How will they react? Ano sasabihin nila sa akin? Baka mamaya, pag nagsalita ako, pulaan lang nila ako. Baka mamaya, pag nagsalita ako, pagtawanan lang nila ako. Normal yung mga fear na ganun. Ano pang fear natin? I don't feel qualified, Lord. Hindi ako karapat dapat. Hindi ako qualified. Wala akong masyadong edukasyon. Hindi ako masyadong nakapag-aral hindi ako nakapag-aral sa Bible school, wala akong masyadong seminar sa natinan. So, anong sasabihin ko? May mga ganong klase tayong bagay, tatlong bagay kung bakit tayo mga Kristiyano, we refuse to go. Kaya lang, kapatid, may mga bagay din tayo na kailangan gawin to overcome itong mga obstacles na to going. How can we overcome these obstacles? Unang-una, yung priorities. Ano bang sabi ng, kung mayroong priorities tayo, ang sinabi rito, ang ating Panginoon mismo nag-set ng example sa atin, di ba? Our Lord has sent the example. Sa Luke chapter 19 verse 10, ang sabi dito, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Yun ang goal niya eh. Di ba kung bakit siya nagpunta rito sa atin? To seek and save the lost. Dapat ganun din ang ating layunin, ang ating purpose, ang ating goal. Dapat makita natin ang example na sinet ng ating Panginoong Hesukristo that He came to seek and to save the lost. Dapat tayo, meron din tayong passion, meron din tayong urgency na gawin ang lahat ng bagay na iyon, di ba? Meron, dapat alam natin yung value, ang worth ng soul, di ba? Nung kaluluwa, hindi lang ng sarili natin, kundi ng ibang tao. Diba ang sabi, what does it profit a man if he gains the whole world yet loses his own soul? So nakita mo yun kung gaano kaimportante ang kaluluwa ng isang tao. Dapat yung priority natin ay sila mismo makakilala sa ating Panginoon, that we should go and share to them the gospel and let them know about what Christ has done, not only for us but also what God can do for them. Jesus calls us to be fishers of men, di ba? Tinawag tayo ng ating Panginoon, ng mga disipulo, sabi niya, di ba? From now on, you will become fishers of men. Kasama tayo ron. Hindi lang ang disciples niya, hindi lang yung 12, hindi lang yung mga apostles niya, kundi tayong lahat. Jesus has called us to be fishers of men. Mangingisda tayo ng mga tao. Dapat pumunta tayo dun sa lawa, dun sa dagat, kung saan maraming isda, at maipangaral natin. Ibato natin yung net. Diba? Ano yung net na yun? Yun yung gospel, yun yung good news. Sinasabi natin sa kanila, ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa inyong lahat, para sa ating lahat. At meron tayong pag-asa sa Kanya. Meron tayong destiny at yan ang kalangitan at yan ang kaharian ng ating Panginoon. So dapat maset natin yung priorities natin. Yung apathy naman, yung wala tayong pakialam, dapat malaman natin na ang soul winning, urgent yan. Dapat kailangan natin gawin yan. Bakit? Kasi napakaikli ng buhay. Kailangan natin ipaalala sa kanila, maikli lang ang buhay. Hindi yan napakahaba para enjoy mo lang lahat yan. Sabihin mo, sa dulo na lang ako magpapakilala sa Panginoon. Hindi ganon. Kailangan maipaalala natin sa kanila, maipangaral natin sa kanila na ang buhay ay maikli lang at ang ating Panginoong Diyos ang pag-asa ng buhay natin. Paalala natin sa kanila, sabihin natin sa kanila na imminent ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, darating at darating ang Panginoon. Hindi na yan maipopospon pa. Hindi naman yan yung isang bagay, sige, may meeting tayo ngayon, next week na lang. Hindi ganon. Kaya wag na lang natin gawin itong meeting na to, pwede namang wag eh. Pero ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, imminent yan, siguradong darating yan. Siguradong darating yan. And you know, let's obey yung pinag-utos ng Panginoon to go and make disciples of all men. Why? Because obedience demands commitment. Kailangan committed tayo, kapatid. Committed tayo sa ginagawa natin. Kasi pinag-utos yan eh. Hindi naman yan suggestion eh. Yan ay admonition. Yan ay instruction mula sa ating Panginoon. Sabi niya, go and make disciples of all men. Yung fear, paano mong i-overcome yung fear natin? Tandaan natin, ang ating Panginoon ipinangako niya na He will go with us. Christ promised to go with us. Ang sabi niya sa verse 20, di ba? And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Pangako ng Panginoon niya, sabi niya, kapag ikaw ay nangaral, if you go and make disciples of all nations, ang sabi niya, I am with you always to the very end of age. So, pangako ng Panginoon yan. So, huwag tayong matakot. He will give us words and He will give us courage. No? At sasabihin ng ating Panginoon sa atin kung anong dapat natin gawin. Ganun naman sa action ng Panginoon. Eh, di ba? We just have to take a step of faith, and every step that we take, nandun ang instruction, nandun ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang tanong natin dito, where shall we go? Sabi, go eh. Di ba? Saan ba yan, Pastor? Sa mall ba yan? Sa ano ba yan? Sa resort ba yan? O sa bar ba yan? Saan kami pupunta? Where shall we go? Ang sabi dito, into all the world. That means no limits. Di ba? Sabi, go into all the world. Sa lahat daw. Ibig sabihin, no limits. Kahit saan yan, kapatid. We can go into organized visitation programs. Kung ang church natin, merong programa na visitation programs, pumunta tayo nun, sumama tayo sa kanila. O kung meron tayong mga kailangang dayuhin ng mga lugar, sama tayo, we can go. Diba? We can go to those who are hurting. Saan yun? Sa hospital, sa mga bahay na talagang makita natin, may mga sakit, may mga karamdaman. We can go sa mga neighbors natin. Diba? Yan ang pinakamalapit, mga kapitbahay natin. We can go to people we meet every day. In conclusion, mga kapatid, anong mangyayari? What will happen when we start going? We will find evangelism a great adventure. Makita natin, ang sarap pala nito. Ang ganda pala ng ginagawa natin. Napaka sarap pala ng pakiramdam kapag tayo'y nangangaral at nag-go tayo, sinusunod natin ang ating Panginoon. Our fear will be replaced with faith, and then we will experience the joy of serving. Let's go! Yun ang sabi rito. Let's go and let's pray. Tayong lahat manalangin. Lord, we thank you for this time that we can learn from you again. Salamat, pinaalala mo sa amin ang konteksto ng salitang go sa Great Commission, that we need to go. Maraming salamat na hindi ka namin hindi mo kami iiwan sa lahat ng pagkakataon. Sasamahan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na itong bagay na natutunan namin sa araw na ito ay may apply namin sa pang-araw-araw namin buhay. Ikaw ang aming susundin, ikaw ang aming magiging gabay sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat. Ikaw ang Diyos na paglilingkuran namin sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: bata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Mga anak, Angel, Rich, bago kayo maglaro, tulungan niyo muna ang mami na maglinis ng bahay para makasaglit ako sa labas at makabili ng uulamin natin.
2: Opo, ma.
3: Sige po.
1: Angel, ikaw maghugas ng plato. Rich, ikaw naman ang sa pagwawalis.
2: Okay po.
3: Rich, tara, maglinis na tayo.
2: Sige, mauna ka na.
3: Ha? Di ba magwawalis ka?
2: Oo naman. Pero may tatapusin pa ako.
3: Ano?
2: Importante eh.
3: Ano ba?
2: Kailangan kong tapusin tong level.
3: Rich naman eh.
2: 1 minute lang. Oh, bakit nakawalis ka na?
3: Antagal mo, parating na si Mami.
1: Wow, ang linis na. Salamat mga anak.
2: Walang anuman po. Teamwork kami ni Angel.
3: Ha? Ako, Mami, ang naghugas at nagwalis. Walang ginawa si Rich.
1: Rich, anak, totoo ba yon? Bakit wala kang ginawa?
2: Sinabi ko lang naman na teamwork kasi ayaw kong mapagalitan.
1: Pero anak, alam mo bang mas mahalagang maging honest kaysa magmukhang masipag? Hindi masama ang umamin na hindi mo nagawa ang isang bagay. Mas mabuti na sabihin mo ang totoo kaysa magsinungaling.
2: Sorry, Angel. Sorry, Mami.
4: O sige, ako na lang ang magwawalis.
5: Aba, ako rin.
2: Hi, Ate Michelle. Hello, DJ.
3: Tayo na lang lahat. Ano, tara?
4: Alam niyo ba, kiddos, may naaalala kong story sa Bible. Si Samuel, nang tawagin siya ng Diyos, nakinig siya. Pinadala niya ang mensahe kay Eli. Sinabi niya ang totoo kahit hindi madaling sabihin.
2: Ano po ba yung pinasabi?
4: Sa 1 Samuel chapter 3, verses 11 to 14, sinabi ng Diyos kay Samuel, nahahatulan niya ang pamilya ni Eli dahil sa kasalanan ng mga anak ni Eli. Ang mga anak ni Eli ay gumagawa ng masasamang bagay at hindi sila napipigilan ni Eli ng maayos.
5: Minsan, mahirap talaga sabihin ng totoo kapag alam natin baka may magalit, malungkot, o mapapagalitan. Pero tulad ni Samuel, pinipili natin maging honest dahil alam nating tama ang magsabi ng katotohanan.
4: Tama kayo dyan. Pero teka, mukhang hindi na rin tayo mahihirapan kung i-welcome muna natin ang buong pamilya. Mag-hi hello muna tayo, kiddos.
2: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Gabriel.
3: What's up, kiddos? Stay tuned kayo ha, at masaya ang magiging kwentuhan natin today. As always, ako po si Angel Faltado.
5: Good morning, kiddos. Nandito din si Kuya TJ Tagorda.
6: Join din ako sa masayang kwentuhan. Kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Joaquin Aliga.
4: Ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
7: Okido, the 414 Kids Show.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
5: Mapapakinggan po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. And through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
2: Shoutout din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3.
4: Kiddos, excited ba kayo sa kwentuhan natin ngayon?
5: Opo, Ate Michelle. Nag-expect po ako today na maraming kiddos na mas magiging honest na.
4: Wow, maganda yan dahil yan ang paalala sa atin ng ating memory verse today. Sige nga, TJ.
5: Kayong ilo na sanlibutan. Mateo chapter 5, verse 14.
7: Amen!
4: Anong sabi mga kiddos? Maging
3: ilaw!
4: Ayun, ibig sabihin mag-set tayo ng magandang halimbawa. Yung tama, yung totoo.
3: Amen! Amen!
0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
6: hayop ang mahilig mag-computer.
3: Ano?
6: Eddie, mouse.
0: Just kidding!
4: Anong tawag sa mahilig mag-shopping?
2: Ano?
4: Cat. Kasi lagi siyang may purchase.
0: Just kidding!
3: Anong tawag sa cow na mahilig kumanta?
5: Ano?
3: Eddie, musician!
0: Just kidding!
3: Sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Naririto ang ating Isip Bata question. Paano ka maging honest sa iyong eskwelahan?
2: We'd love to know your answer. Kaya share nang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Alam niyo ba, kiddos, na isa sa magandang halimbawa si Young Samuel pagdating sa honesty? Mababasa natin siya sa Bible during Old Testament times.
2: Tama! Si Samuel ay isa sa magandang halimbawa.
5: May pagkakataon si Samuel na hindi sabihin para walang masaktan. Pero pinili niya pa rin ang honesty kahit mahirap. At honesty ay ang pag-amin din sa mga bagay na hindi tayo nagkakalakas ng loob na gawin ang dapat.
3: Kaya ang pagiging honest ay hindi nangangahulugang hindi tayo nagkakamali. Ibig sabihin, kapag nagkamali tayo, mayroon tayong lakas ng loob na umamin.
6: Awesome!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.
6: Hi Joel. Nakabili ka na ba ng materials para sa project natin?
5: Oo, Mandy. Nakabili na ako. Ginagawa ko na nga at bukas na ang submission nun, 'di ba?
6: Bukas na ba lang ang submission nun? Hindi pa ako nakakabili ng materials. Kaya hindi ko pa nagagawa.
5: Ganun ba? Kung may extra money ako, pwede kitang pahiramin. Kaso, naubos na rin ng pera ko eh.
6: Sige, Joel. Hanapan ko na lang ng paraan. Uy, may 500 pesos na nasa daanan ko. Teka muna, at mapunot nga.
5: Oh, Mandy. Ano? Nakahanap ka ba ng paraan para makabili ng materials para sa project natin?
6: Naku! Nakita kaya ako ni Joel nang mapulot ko ang 500 peso bill?
5: Oh, Mandy, ano nangyari sa'yo at nakatulala ka dyan? Narinig mo ba ang sinasabi ko?
6: Ha? Ano ba ang sinabi mo?
5: Tinatanong kita kung nakahanap ka na ng paraan para mabili mo ang materials sa project natin.
6: Ah, wala pa. Wala pa akong pambili ng materials.
5: O sige. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong.
6: Ah, okay. Salamat sa concern mo. May 500 pesos na ako. Baka ito na ang answer ni God sa prayer ko. May pambili na ako ng materials sa project ko. Wala na kasing pera na mabibigay si nanay sa akin. Tinitipid ko na nga yung baon ko para may pambili ako ng project. Angkinin ko na nga kaya ang perang ito. Sandali, si Teacher Sally. Mukhang may hinahanap. Teacher Sally, ano pong hinahanap ninyo?
8: Ah, Mandy, nandiyan ka pala. Hinahanap ko kung dito ko naiwan ang 500 pesos ko. Hinanap ko na kasi sa classroom, sa hallway, pero di ko makita. May nakita ka bang pera, Mandy?
6: Ito po ba ang hinahanap niyo?
8: Saan mo nakita yan, Mandy?
6: Doon po, sa paglabas ng kantin. Nakita ko po sa daanan.
8: Nako, yan na nga ang nawawala kong 500.
6: Ito na po, Kunin na po ninyo.
8: Nako, salamat Mandy at nakita mo ang nawawala kong pera. Salamat din sa pagiging honest mo na ibalik sa may-ari yan. Hindi mo naisip na ang kinin.
6: Eh, kasi po, naalala ko po yung tinuro po ninyo sa amin na maging honest.
8: Thank you talaga, Mandy, ha. O, mamaya, makita tayo sa classroom, ha, after ng break time.
6: Opo, Teacher Sally. Parang naghihinayang ako na ibalik ang 500. Tama naman ang ginawa ko. Pero wala pa rin akong pambili ng materials para sa project ko. Siguradong babagsak na ako dito. Wala na akong masasubmit na performance task.
8: Oh, mga learners, may gusto akong parangalan ngayon dito sa class ninyo. Kasi may ginawa siyang napakababuting bagay.
5: Sino kaya ang tinutukoy ni Teacher Sally?
6: Sino nga kaya? Baka ikaw. Kasi ang ganda ng project na ginawa mo. Malapit mo nang matapos, di ba?
5: Hindi pa nga tapos. Ba't bibigyan na ako ng award?
8: Ang tinutukoy ko ay si Mandy.
5: Oh, Mandy. Ikaw palang tinutukoy ni Teacher, oh.
6: Ha? Ako talaga?
8: Oh, halika dito, Mandy. Si Mandy ay nagpakita ng kanyang pagiging honest. Kanina kasi ay nawala ang 500 ko, pero nakita yun ni Mandy sa daanan na malapit sa kantin, at hindi niya yun itinago. Instead ay ibinalik niya sa akin. Palakpakan naman natin si Mandy. At nalaman ko kay Joel kanina na wala pa raw material si Mandy para sa project niya, kaya ang reward ko sa kanya ay bibigyan ko siya ng mga materials para makapagsubmit siya ng kanyang project.
6: Wow! Salamat po, Teacher Sally.
8: You deserve your reward, Mandy. Kulang pa nga yan na reward para sa ginawa mo. I know, God is pleased with what you did.
6: Thank you po ulit, Teacher. It pays to be honest.
9: Oh, mga anak, kumusta ang araw ninyo ngayon sa school?
10: Mabuti naman po, Daddy. Marami po akong bagong natutunan sa mathematics. Madali ko na pong maintindihan ang lesson namin.
3: Ako naman po ay masaya. Kasi po, maraming games na pinagawa sa amin si teacher na related sa lessons namin.
9: Wow! That's good! You're having fun while learning.
3: Kaya nga po, gusto ko po na laging nasa school.
9: Hayaan mo, Chloe. Magkakaroon din tayo ng games dito sa bahay. O ikaw naman, Joel. Ano ang natutunan mo sa school ngayong araw?
5: Natuwa lang po ako today. Kasi po, may nabigyan ng reward sa amin for being honest.
9: Talaga? Ano naman ang ginawa niya?
5: Nakita po siya ng 500 pesos sa daan na malapit lang po sa kantin. At sinuli niya po ito kay Teacher Sally na siyang may-ari ng nawawalang pera. Ang alam ko po, inangailangan si Mandy ng pera. Pero hindi niya po ito inangkin yung pera nang makita niya po ito. Instead, ay binalik pa niya po ito.
9: Aba, isang rewarding action nga ang ginawa ni Mandy. Being honest is a very remarkable trait of a person. Alam ba ninyo na may isang bata sa Bible ang nagpakita ng pagiging honest?
10: Sino po siya?
9: Ang pangalan niya ay Samuel. Anak siya ng isang babaeng nagngangalang Hannah. At ang kanyang ama naman ay si Elkanah. Hindi magkaanak ang kanyang inang si Hannah, kaya nanalangin siya ng mataimtim sa Diyos. At nangako siya na kapag nagkaanak siya ay ihahandog niya ito sa Diyos.
3: Ihahandog po? Paano po niya ito ihahandog?
9: Ibig sabihin, ang batang ito ay maglilingkod sa Panginoon sa tabernacle o ang itinuturing nilang sambahan.
10: At ganoon nga po ang nangyari kay Samuel?
9: Oo, Jenny. God answered the prayer of Hannah and He gave her a son. She named Samuel, which means God has heard.
3: Kasi nga po, pinakinggan ng Diyos ang prayer ni Hannah.
9: Oo, Chloe. Ganoon na nga. Nang lumaki na si Samuel, siya ay dinala ni Hannah sa tabernacle sa pangangalaga ni Priest Eli.
10: Eddie, wala na pong anak ulit si Hannah kasi po ay ibinigay na niya sa Panginoon si Samuel.
5: Ang alam ko ay nagkakaanak pa ng tatlong anak na lalaki at doon ang babae si Hannah.
9: Tama ka, Joel. Binigyan pa ng limang anak si Hannah matapos na ibigay niya sa Diyos si Samuel.
3: Ang galing naman po! Ang bait-bait ng Diyos kay Hannah!
9: Lumaking napakabait ni Samuel at isang gabi, kinausap siya ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kaniya ang lahat ng mga susunod na mangyayari sa bayang Israel, kung paano didisiplinahin ng Diyos ang bayan ng Israel at maging sa mga dalawang anak na pari ni Priest Eli na gumagawa ng masasamang gawain sa loob ng tabernacle.
10: Talaga po? Gumawa sila ng masasamang gawain?
9: Oo. Ginagawa nila ang mga bagay na napakasama. Pero nang tanungin ni Priest Eli si Samuel kung ano ang sinabi sa kaniya ng Diyos, naging honest siya sa pari at sinabi niya ang totoong mangyayari sa Israel at sa mga anak nito. Ayon sa mga sinabi ng Diyos sa kanya, wala siyang inilihim at nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ng Diyos kay Samuel.
3: Doon po pala ipinakita ni Samuel ang kanyang pagiging honest.
9: Hindi lang yan. Naging honest at may integrity din si Samuel hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi siya nagsinungaling sa mga taong bayan. Siya ang naging pinuno ng mga taga-Israel bago pa man nagkaroon ng hari sa bayang iyon. Siya ay nagsilbing judge, priest, at prophet ng Israel. Siya ang nag-anoint o nagbuhos ng langis sa ulo ni Haring Saul at Haring David noon. Tanda na sila ay pinili ng Diyos na maging mga hari ng Israel.
5: Kahanga-hanga po pala naging buhay si Samuel.
9: Oo, ganun na nga. Very inspiring ang naging buhay ni Samuel. Siya ang isa sa mga trusted prophets ng Diyos noon na hindi nagpakita ng anumang kasamaan. Hanggang sa kanyang kamatayan ay iginalang siya ng mga tao.
5: Gusto ko pong tularo ng pagiging honest at pagiging isang man of integrity ni Samuel. Naging tapat siya sa Diyos at sa kanyang tungkulin.
10: Ako rin po. I will stay as honest as I can for the Lord.
3: Siyempre po, ako rin. Gusto ko pong maging isang batang matapat.
9: At magagawa ninyong maging tapat sa pamamagitan ng power of Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng lakas sa bawat believer ni Jesus na gumawa ng tama.

0: Happy birthday, Baby Kai and Tita Zinia.
1: Happy, happy birthday kina Karen Lois Kishakawas, Tita Baby Kawas, Tita Carol Salonga, Ian Tolentino, at Darlene Fiolino. At happy belated birthday sa isa sa ating dedicated volunteers na si Kuya Kelechi David.
2: Kung ikaw, kiddo, ay magsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
3: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
4: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
1: Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw ng Sabado na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa mga natutunan namin sa episode ngayon. Lord, remind us to always speak the truth. Nawa, Panginoon, palagi kaming sumunod sa inyo at palagi naming isapuso ang inyong mga salita. Lord, we pray for those who are celebrating their birthday this week. Nawa, Panginoon, maramdaman po nila ang inyong pagmamahal, especially at their very special day. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na ibinigay niyo sa kanila. And we pray for good health. We pray for your blessing to be upon them. Pinagpipray din po na amin ang lahat ng naapektuhan ng mga nakaraang pagbaha at pag-ulan. Nawa, Panginoon, ang inyong provision po doon sa mga nabaha ay patuloy, Panginoon, na maramdaman nila. And we pray, Lord, for your protection, Lord, to all of us. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi madali mabuhay ngayong mga panahon na to, especially when we are experiencing severe climate changes. So we ask for your grace, for your wisdom to be upon us, especially your love, na ito ang patuloy na lumukob sa aming lahat. We pray and we ask all of these things. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Amen.
1: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido the 414 Kids Show every week.
2: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malisa Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Wang Lazo, Kuya Kelechi the Pogi, at the Faithful Faithy, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada!
4: Thank you also to Ate Precious Grospec Cruz at Sue World Vision para sa ating script at Kwento Kid!
3: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision!
4: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido!
1: And syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
3: Ako naman po si TJ Tagorda.
2: Rich Gabriel here.
4: Ako naman po si Angel Faltado.
0: Ito po si Joaquin Aliga.
1: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
5: Okido the

0: para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Nagbabalik po muli ang Family Matters dito po sa ating radio station po, 702 DZAS, FEBC Radio TV, and tayo po ay napapakinggan po no sa madaming parte ng hindi lang po Pilipinas kundi po different parts of the world din. Kung kayo po ay nakikinig po, napapanood po tayo sa ating Facebook Live, ay paki-like and share na po ang ating episode for today. Tiyan ang ating topic po for today ay anger issues no ng mga bata. Minsan nakikita po natin bakit ba mayroong mga kids na parang bang laging galit no, madaling ma-frustrate, lagi na-frustrate sa nang mabilis sa mga even mga maliliit na bagay, tapos minsan nahahaluan ng mabilis, anong tawag, ano nga yung term natin sa Tagalog pag yung mabilis manakit, magaan ng kamay. Oo, kasi ang quick to react doon sa kanilang frustration. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. But sa ating po mga kaagapay, muli po ay kung kayo naman ay nasa YouTube channel po natin, paki-like and subscribe po ang ating episode for today. Also because of the changes in culture, talagang pinapaubaya na natin. Unlike, you know, in the past, when you study the history of education, ang unang teachers ay mga nanay, di ba? Because talagang ano sila, nasa bahay lang. But because of the need ngayon, economics, ang mga nanay ay nagtatrabaho na rin. So,
2: double-edged sword, no? Nagtatrabaho pareho ang family, for the family, and yet, nadadamage naman ang family. Parang ganun yung nangyayari.
1: Yes. You're doing it for the family, but it's also hurting the family.
2: Damaging siya on both sides. No? Kasi pag naman, ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, it talagang, in many cases, necessity talaga for both parents to be working. Kung kayo po'y pinapala na isang magulang lang ang nag-ano ay, you know, that gives you an opportunity to be able to to impact your children even more.
1: But what has happened talaga nga is pinaubaya natin sa school, pinaubaya natin sa church, pinaubaya natin sa...
2: Ginawa natin babysitter ang ida simbahan o social media at games.
1: Yes. I remember, sadly, I had a... I don't know if you remember this. This was decades ago. We had a parent na nakita natin suddenly sa labas. No? We were in the grocery store. And sadly, napariwara yung kanyang anak. Uh-oh. And then... she told us, sabi niya, kaya nagkaganyan ng anak ko dahil sa paaralan ninyo. Sabi niya, sa inyo lumaki yan. Sa inyo lumaki yan. So it was sad na she saw na it was the school's fault, no? Pero as parents, ang mandato, preaching mo lang nung Sunday. Grabe, di ba? Ang mandato po sa Biblia ay tayo pong mga magulang.
2: Di ba kasi yung nga, yung preach namin Sunday po ay, ang title po na siya, The Generation We Cannot Lose. Kasi, alam mo ba, kasi nangyari yan, I was doing my normal study. Tapos siguro mga almost a year ago na to. Tapos sinusundan ko yung journey ng Israelites. Di ba kapag season for the family, Deuteronomy 6 yan eh.
1: Mm-mm.
2: Yung Shema, love the Lord your God with all your hearts. Like, okay. Tapos, pero yung generation yun, hindi naman yun nakapasok sa promised land.
1: Mm-hmm.
2: So, pagdating ni Joshua, si Joshua na ngayon yung nag-lead sa kanila na pumasok, di ba? Mm-hmm. Tapos, ang nangyari, sabi ng Panginoon sa kanila, pagtatawid kayo sa Jordan, maglagay kayo ng altar.
1: Mm-hmm.
2: Sa gitna mismo ng ilog.
1: Mm-hmm.
2: No, kasi biglang nung tumapak siya, nag-low tide bigla. Kasi high tide yung time na yun.
1: Mm-hmm.
2: Pangako ng Panginoon yun na, ano. So, they did. And then sabi niya sa Judges, ano, when your children ask, which is a reiteration ng Deuteronomy 6.
1: Mm-hmm.
2: Sinabi din, when your children ask, what is the meaning of all of this? Sa Judges 4, ganun din. And then we find as a Joshua 4. And then pagdating ng Judges 2, namatay na si ano,
1: si Joshua. Yes.
2: And then sobrang lungkot nung verse 10. Sabi niya, and there arose a generation that did not know God and have forgotten the wonderful works of His hands. Sabi ko, wow! Paano nangyari na pangako ng isa, itinaguyod, then ipinasulat, ipinagawa ng altar, pagdating sa kanila, isang generation lang. Di ba sabi ko nga, we are only just one generation away from apostasy.
1: Yeah.
2: Di ba? And sobrang ano yun, sad. Sabi ko nga noong Sunday, kung kayo ay nasa church, regardless sa pinagdaanan mo, kung kayo ay nasa maayos na lugar spiritually, ang next question is, how is the next generation?
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Are they the same? Mm-hmm. Are they in the same, ano, the same level as you, if not better.
1: Mm-mm.
2: Kasi kung hindi, one generation away.
1: Actually, nung ano eh, nagsiscripture reading si Pastor Migrino, no? Talagang hindi niya halos matapos yung verse kasi nag-crack yung voice niya. And I was like, nung nakikinig ako, and I was, my eyes were on the screen kasi naka-flash yung verse sa screen natin, no? Sabi ko, wow! Sabi ko, ngayon ko lang nabasa yung verse na yan. Or maybe nabasa ko siya before pero hindi nag-sync in, no? Grabe, nakakalungkot.
2: Diba?
1: Nakakalungkot
2: diba, na. Sabi mo na Sunday, nung nabasa ko yun, nayanig ako eh.
1: Mm-mm.
2: Kasi nga, and there arose a generation
1: that did not know God.
2: Oo.
1: Right?
2: Yung mga magulang nyo followed God. And then suddenly, the next generation, wala. Ganun lang.
1: Mm-mm.
2: So we went back and traced ano nangyari. Saan nangyari yung decline? From the promise in Deuteronomy to the fulfillment in Joshua to forgetfulness. Dating ng ano, wow, grabe to ah.
1: Mm-mm.
2: So yeah, oh, matindi talaga.
1: Yeah, kaya ano po tayo, no? Blessed po tayo dito sa ating bansa na we are free to live out our faith.
2: And we have more freedom than America and the Western world.
1: Yes, yes. Yeah. And kaya po tayo mga magulang, ang laki po ng responsibility po natin, ano? And even with our topic for today, hindi naman kasi madali ang maging magulang. And we have children na minsan na-challenge talaga yung ating ano eh, yung ating pagiging ano
2: right,
1: eh, parent,
2: right.
1: No? In fact, even yung ating pananampalataya eh medyo na-shake minsan kapag naipagkatiwala sa atin ng isang bata na hindi ganun kadali ang magpalaki or maggabay. And today, yan po ang ating topic. Ano? What do we do when we have children na merong mga issues emotionally, but specifically pagdating po sa anger issues,
2: right.
1: We are faced with...
2: And then also, read Ephesians. Kasi yung first three chapters nito talks about God's relationship with man and man's relationship with one another.
1: Mm-mm.
2: And then, read the book of James.
1: Mm-hmm.
2: James po is practical living. In fact, the entire book of James talks about, you know, ano ibig sabihin ng living spiritually, you know, and in this particular part, so chapter 1, teaches us, ano, how do we, you know, respond to trials, how to respond to anger, and ang ganda ng formula niya dito eh. Sabi niya, you must all be quick to listen and slow to speak and slow to get angry, no? Ibig sabihin, hindi naman yung sinasabing bawal magalit kasi obviously nangyayari talaga yon, no? Lalo kahapon, napagbuhatan ako ng kamay ng asawa ko. Girl, di ko nga alam hanggang ngayon kung bakit. Yung mga ganun. Sabi niya, human anger does not produce righteousness that God desires. And I asked myself, ano ba ang just anger alone? Kung hindi naman masama, sabi din sa Bible eh, be angry but do not sin. Kung hindi naman pala masama magalit, in this regard, human anger, bakit discouraged? Why does it say that's not produce the righteousness that God desires? So are we saying na godly anger produces righteousness? No.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ano yan eh, baliktaran yan no, sa interpretation, di ba? So anong sinasabi ni James dito sa part na ito? Kasi usually, pag sinabi natin human anger or anger, it's just angry with a situation, frustration with the situation, extreme emotions, pero without trying to understand saan nanggagaling ito. Anong punot dulo nito? Anong gusto nating ma-accomplish? Anong hindi na-accomplish in those things? And that's why the command was given bago yung ano, slow to get angry, and that is be quick to listen.
1: Mm-hmm.
2: In other words, makinig daw muna bago magalit. No? Para pag nagalit ka, ay tama ang basihan ng iyong galit. Diba tayo mga magulang, madalas siya pag mahaba na araw natin o ganito, we have to determine, nagagalit ba ako dun sa ginawa ng bata o sa bata? I think it was ended sa isang episode na ano natin, yung lying, diba? We get so angry about lying, tinawag natin sinungaling yung bata. Diba? Imbis na, ayan, sinungaling ka. No? Instead of calling that, how about nagsinungaling ka? Then it becomes less personal. Now, when you say that part, that means it comes from a point of understanding as to what you did and why you did it. Kaya sabi, you know, quick to listen, then slow to speak. Kasi hindi ka lang pwede magsalita habang nakikinig ng sabay. Diba? And then from there, magiging slow to get angry. Kasi by that time, you will have a greater understanding of the situation more than you are just simply galit. No? Yung basta mainit lang ulo mo dahil ganon. Kaya ang sinasabi ni James ito, kapwa Kristiyano, pagkasi human anger, that means you allowed your emotions to get to you before truly understanding what really happens. Right? If when you come to a point na naintindihan mo, then you can be angry pero measured na. Measured na yung ano, yung I guess ang mangyayari is more of discipline more than anger. Diba? Kasi pag anger is just basically emotional rage.
1: Mm-mm.
2: No? Ako po ang aking ano, pet peeve ay yung paulit-ulit. Oh, pag like sinabi ko na ulit-ulit, tapos ulit-ulit, tapos ulit-ulit. Yun po, maiksi amits ako doon. Opo. Pagka ganun, parang, you know, tapos ipipilit yung gusto. Naku po. Ako po'y naku, you know. Kaya kami sabi ko sa ako, I've dealt with that already. Ikaw na dyan. Kesa naman, you know, lalo na pag ang kausap natin mga anak natin.
1: Mm-hmm. No?
2: Sometimes our kids, when they want something, it doesn't make sense, they just go crazy about it. No? Kukulitin ka lang, kukulitin. And talagang kailangan, you have to put your foot down and say, well, no. Hindi, and it becomes a frustrating thing. Pero sa pakikinig, hindi na maibig sabihin na hindi ka magagalit. Ang sinasabi lang, tama yung basis mo. Imbis na magwala ka, magbasag ka, mag-ano ka, hindi makatulong. Hindi makatulong. So, ganun ang instruction ni James dito, how to deal with anger.
1: Mm-mm. Yes, and actually, alam mo, nung pinag-aaralan ko to, binabasa ko siya. Ano, no? Ang tawag dito, merong siyang, ano yun, napag-aralan na rin ng mga ibang tao eh, no? So, malalaman po natin reasons at ngayong araw na ito kung bakit nga ba ang ating mga kids ay, it's not just, hindi mo pwedeng basta sabihin na, ay hindi siya disiplinado, ay hindi tinuruan. Hindi po eh. Maalam niyo naman po in our discussions here dito sa ating Tuesday edition po ng Family Matters. Now, when we talk about issues with our children, we really have to understand kung saan po siya talaga nanggagaling, no? Hindi po siya kasi basta black and white lang tapos-tapos na. Hindi po. Kailangan intindihin po natin kung saan po siya nanggagaling. And sadly, inisip ko nga parang gusto ko ang baka dapat magkaroon tayo ng part 2 nito eh. Kasi kanina, no, nasa sasakyan tayo na pag-usapan natin, meron mga other issues na hindi na isama dito sa ating discussion kasi punong-puno na po siya, introduction pa lang. Ano? Magte-take a break po muna tayo and then sa pagbabalik po natin, kunin nyo na po ang inyong mga lapis, ballpen at ang inyong mga notebook kung kayo ay mahilig mag-take notes po para sa ating discussion for today. Pero pansamantala,
3: puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Yan po, muli po nagsimulan mo na nga ba yung ating introduction sa ating topic for today?
2: Yes, actually, habang naka-break na tayo, may tinignan ako eh, na study din. Pero dito mo tayo sa ano. Sabi niya, ang title po natin today ay Dealing with Children with Anger Management or Anger Issues, no? Hindi ito simpleng maintindihan ng ulo. Sabi, there is extensive psychological neurodevelopment research confirming the roots of child

0: Aral po nila ay pinapakita na pag hindi naayos ang pag-manage ng bata sa kanyang emotions and distress, no, nagre-result ito into reactive anger and externalizing aggressive behaviors. And then from there, ay sumunod naman ako sa isang study na ginanap din, it's ng American Psychological Association, na sinasabi daw that children who grew up in institutions, no, adopted, foster care, rescued, ganyan, na lumaki na ganyan, sabing ganon, sabi nila, these youth na institutionalized, nagpapakita daw ng structural and physiological adaptations, nagiging unstable ang kanilang issues concerning their emotions. And often it leads to, sabi dito, the atypical amygdala reactivity.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, the amygdala po is the part of the brain that helps you regulate.
1: Right.
0: No? Dahil sa TBRI, naging almost a household word yung amygdala na yan, na noong unang panahon, kami lang nasa field of psychiatry and nakakaintindi. No? Pero basically, it's the part of your brain na nagre-regulate ng reactions mo. No? Part din siya ng sympathetic and parasympathetic nervous system. Meaning that, nagre-respond ka, kunyari, excited ka, bibilis yung tubok ng puso mo, yun din nagpapabagal. Pero sa amygdala is more of the emotional response and regulation.
1: Mm-hmm.
0: So pag ang bata daw, institutionalized, nagkakaroon din ng added issue dito.
1: Mm-hmm.
0: Minsan alam mo, kala pag pinag-aaralan natin ito, imbis na ma-promote natin adoption foster care, baka lalo matakot yung mga tao.
1: Well, pero, you know, reality.
0: That's reality.
1: And
0: pangalawa, judging from this study, 250,000 participants, hindi mo necessarily kailangan lumaki sa institution para maging emotionally dysregulated.
1: Right.
0: And so yun po yung ano, yun po yung ipinakikita dito na issue na nangyayari sa atin, ano, na yun nga ang nagiging basic outcome of things, right? So ang tanong, how do we as parents address this, no? How do we address this? Pero bago yan, meron akong babating isa na natabunan siya. Sorry po. Mamaya, babalik ako kayo. So children have various developmental, emotional, practical reasons, no? So ano bang underlying difficulties or reasons why children have anger issues? Ang asawa ko po ay walang anger issues yan simula pagkabata.
1: Ay, meron kaya.
0: Nakilala ko yan, kalmadong-kalmado siya sa lahat ng bagay. No? Pero hindi naman kasi lala no ano, alam mo, nasusunog na ata yung bahay natin.
1: Hindi nga, sabi nga nung ano, actually, syempre ako, hindi ko napapanood yung sarili ko, right? So, coming from another person, nagulat ako one time, nagkakuntuan kami, sabi nung isa sa mga kapatid ko, sabi niya, ate, grabe ka. Sabi niya, pinapanood kita kung paano ako magalit. Kasi parang I got upset daw over, meron tayong isang bilao ng kakanin na sabi ko hawakang mabuti, and then nung hindi hinahawakang mabuti, naging ano siya, imbis na sapin-sapin, naging patong-patong siya kasi talagang na-disporma daw yung ano, yung kakanin. And then I was so upset daw, pero daw even in the midst of my being upset, sabi niya, ate, grabe ganito ka magalit. Tapos ginaya niya ako, inimitate niya ako na ang kalmado nung boses, nung tono ko. Sabi ko, talaga nga ba? Ganyan ba ako? Pero actually, inside, akala ko, hindi, ang tingin ko sa akin, yung parang talagang medyo umaapoy na parang maladragon, di ba? Pero apparently, on the outside, hindi ganun yung dating.
0: No, what po, babe, yung bahay natin susunog.
1: And then,
0: so, titignan ko to, sabi ko, serious ko further, ano, paano mo malalaman? Kasi isip ko, sabi ng mga tao, normal lang naman niya magalit eh. Ano ba, paano mo nalaman na ang isang bata ay merong anger issues?
1: Mm-hmm.
0: Meron doon ilang signs, wala dito yun sa sign natin, nadagdag ko lang. Una, frequent explosive outbursts. Mm-hmm. Hindi yung nagagalit, outbursts, sumasabog. hindi dahan-dahan, biglang

0: kumbaga sabi ng mga puti, fly off the handle.
1: Mm-hmm. Biglang nabilis, quick.
0: Biglang ano.
1: Wala man lang any transitions.
0: Hindi kinakailangan agitation. Basta sumasabog lang. At yung kanyang expression ay physical, no? Mm-hmm. And property, aggression. Mm-hmm. Sabihin ay nagsusuntok ng pader, ng ganito, ng siyasakta ng sarili. Okay? And then cruelty towards others pag nagalit, no? Malupit or animals. No? I remember merong isang bata dinala sa akin na matindi yun. Ano, elementary yung grade 2 ata, no? Na naggalit siya, ay sinunog niya yung kanyang pusa.
1: Yes.
0: Uh-uh. Okay, you remember
1: yes,
0: that?
1: Yes.
0: Mga 20 years ago na ata uh-huh. yan, no?
1: Yeah.
0: Sinunog niya yung kanyang pusa. Ganun siya mag-express na anger. Uh-huh. No, violent, hostile. No, hindi lang talaga galit, may gigil, may threat to harm, no? Inability to self-soothe. Ang tagal niyang kumalma. Tagal niya kumalma. Yung bang oras na o iba, araw na, mm-mm. talagang ano pa rin, mainit pa rin mm-mm. ang ulo. Low frustration tolerance and pervasive inability. Hindi niya nakikita na may mali. Tuloy-tuloy lang siya. Wow. Mm-mm. So, ano daw yung mga ano, cause nito? And you'll be surprised what's number one. Underlying emotional or learning difficulties. In other words, kapag ka ang bata ay mayroong learning disability.
1: Mm. Okay. Kanina tinitingnan ko, sabi ko, ano bang difference ng 1 and 2 natin? Kasi medyo nahalo yung ibang ano. Okay, but learning disabilities like dyslexia. No?
0: Yes, dyslexia. Alis niyan. I remember merong in counseling, this is siguro almost 30 years na to. Mm-mm. May dinilang bata sa akin, ayaw magsulat. Mm-mm. Tapos drawing ng drawing. Tapos si alikot. Hindi mapaano ng teacher, hindi mapaano. Sabi ko, ano kaya ito? Eh, noong mga panahon nila, hindi pa uuso yung ano, yung ngayon eh, yung developmental pediatricians. Wala mm-mm. pa yun noong masyado ng time sa Pilipinas. Mm-mm. Ang ginawa ko, pinag-drawing ko yung bata. Nag-drawing siya. Drawing. Drawing siya robot, drawing siya gato. Napansin ko kakaiba yung drawing nitong batang ito. Is it just because di siya marunong mag-drawing? And I found na baliktad yung ilang mga letters niya. Mm-mm. So, ginawa ko, pinagtali ko sapatos. Mm-hmm. Okay? Hindi niya maitali yung kanyang sapatos. Napakasimple. Mm-hmm. Na kahit turuan ko siya, hindi niya maitali kasi may dyslexia yung bata. Mm-hmm. Ang dyslexia po ay isang condition na baliktad ang tingin. No? Of course, huwag naman kayo kabahan kagad, di mga magulang. Tawagin mo si Junior, pinagsulat mo kagad.
1: Normal po, pagbaliktad ang P at
0: B,
1: saka B, D,
0: L,
1: okay.
0: L, D, ano, L, di ba ganun, tsaka ganun.
1: Big letter L, okay. Normal po yan, huwag po kayo mag-alala.
0: Normal po. Di pastor, kasi anak ko, baliktad yung letter A, teka lang. teka lang. Usually left to right to left, no? Sabi ko, baka may dyslexia itong bata. So hindi dahil sa ayaw niyang ano magsulat o ayaw niyang mag-aral, it's that meron siyang learning difficulties. Mahirap ang bata niya mag-memorize kasi mm-hmm. Yung tingin niya iba eh.
1: Or even ano, kasi talking about dito sa number one, learning disabilities, no? Even with, so when your child is delayed in the learning,
0: right.
1: Ito yung pinag-uusapan po natin, which can be caused by, minsan po it's as simple as malabo pala yung mata niya.
0: Yeah.
1: Hindi natin alam.
0: Yun,
1: meron pala.
0: Nangyari din yun, pero si daddy naman, father ko nag-kiss noon. Isang bata ayaw makinig, no? Yung pala,
1: hearing naman.
0: Oh, may hearing loss pala siya.
1: So yung mga issues with the senses, no? Hindi natin alam kasi usually at preschool hindi mo iisipin na malabo ang mata, but sarili
0: diba?
1: Nating apo, 'di ba? He was delayed in his reading ability. Kaya iniyak to ng nanay niya eh kasi at 6 years old, actually he was 5 point something, finally nag-decide siya na ipatingin sa doctor, and then he had underdeveloped retina. So, and then iniyak nyo ng nanay niya kasi nga ang sabi, pwede pa nating maihabol bago siya mag-6, but he only had a few months. And hindi na-notice yon because he was born na ganun. So hindi niya alam ang difference. Oo,
0: naka-adjust lang, parang normal.
1: Oo, parang normal. Hindi mo man na-notice, hindi siya yung gumagano or lumalapit. Kasi nga, he tried to cope na with, he did not know the difference. Right.
0: And as a child, di pa naman talaga nagbabasa talaga yan. Uh-oh. So hindi mo pa ano, pansin.
1: But a child may have difficulty sa vision niya or sa pandinig niya na na-frustrate siya.
0: Right.
1: Hindi siya makasunod out. And it comes out. Yes, so yun, no, pag delayed siya, may learning disability siya. Yung pangalawa naman, mas malalim ng konti.
0: Oh, developmental na to talaga.
1: Developmental na po ito.
0: Oh, ibig sabihin, ito po ay may neurodevelopmental conditions like ADHD. Okay, ibig sabihin, talagang ano po, teka lang po ano, ang issue ko lang kasi ngayon, lahat ng batang malikot, ADHD kaka-diagnosis. Okay. Hindi po palibasa na diagnose ang bata na merong attention deficit hyperactivity disorder na ang bata ay truly may disorder.
1: Mm-mm.
0: Madalas po kasi din, magulang ang may disorder. Yung management ba ng magulang sa bahay. No? Hindi ito tulad nung autism spectrum disorder na talagang, you know, meron siyang sensory overload, no? Or ito, oppositional defiant disorder, ODD, and anxiety.
1: Ito, recent ko lang yan nalaman.
0: Oo, bago lang to eh.
1: Hindi ko alam yan before. Oh. Oppositional defiant disorder and anxiety. Meaning po...
0: I say that because yung una, no, sa ADHD muna, yung una ay merong inilapit sa aking estudyante na diniagnosed with ADHD. Mm-hmm. Pero napansin ko, functional naman. Okay naman siya. Sabi ko, i-enroll niyo po sa martial arts.
1: Mm.
0: Sabi ng magulang, di ba po parang delikado yun pag in-enroll ko sa martial arts yung bata? Meron na ngang anger tendencies. Tapos, ano, sabi ko kasi po, ang martial arts, hindi ka mapopromote pag hindi ka nagpo-focus.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang demo kailang aralin, na steps, galaw, ganyan. Nakagraduate yung bata.
1: Yeah. Oh,
0: umabot pa ng purple belt ata. Mm-hmm. I don't know kung nagpa-practice, tapos graduate siya sa atin eh. I don't know, you know, kung
1: if nagtuloy. He continued, nagtuloy.
0: But it allowed, hindi na bata yun, she would be ano na, 20 na siguro ngayon, no?
1: Mm-hmm.
0: It allowed the child to graduate.
1: Mm-hmm.
0: Samantalang yung mga ibang ano doon, eskwelahan, ay wala na yan, hindi na ano yan. Huwag mo na pag-arari, alagaan mo na lang. Okay? You know, well, I have another one na naging assistant ko pa. No. Kasi yung kanyang pinanggalingang mamahaling school, pagkatapos na grade 6, sabi, huwag mo na pag-aralin kasi sobrang behind, no? Kasi talagang may learning disorder naman talaga, matagal talaga siya makapick up, no? Ang sagot ko sa magulang eh, gusto mo mag-aral, pag-aralin niyo ang gusto mag-aral. Hanggang kaya niya, of course, kasi ayaw mo naman i-drive to, you know, to the point of
1: frustration.
0: Oh, frustration. Babaliktad ulit yan. Oh, let him try. Aba, mga kanyang nakatapos ng college.
1: Nakagraduate po.
0: Diba? Yes. At magandang eskwelahan pa. Uh-huh. Inabot nga ng 7 taon. Eh, ano ngayon? Nakagraduate.
1: Uh-huh.
0: Alam mo, nung huli kami nagkita, sabi niya, anong ginagawa mo ngayon? Sabi niya, nag-aaral po ako kasi gusto ko mag-take ng civil service exam. Oh, papasok pa sa gobyerno. What I'm saying is, you know, kuminsan, lalo na pong ADHD, very manageable po yan. Pero talagang, pag hindi natin na-manage at mali, talagang sabi dito, executive functioning deficits make impulse control and emotional regulation significantly more difficult, leading to sudden behavioral reactions when frustrated. No? Sabihin, pag hindi na-address properly or worse, and I've seen, please parents don't do that, binibigyan natin ng excuse yung bata to not do anything.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may problema ako eh. Kasi may ADHD ako eh. Kasi diagnosed ako eh. Kasi ganito ako eh. Or, sa akin na even worse, and we deal with this all the time, magulang, nagta-turn the blind eye.
1: Mm-hmm.
0: Tinatago nila, siguro nahihiya sila na may difficulty yung anak nila, turning the blind eye, wala ito. Magugulat lang eskwelahan, bakit may ganito? Tapos malaman-laman natin, pag-check, na-diagnose pala. Eh samantalang kung naaagapan kasi kagad yun, meron tayong way in order for us to be able to handle that.
1: But I think, ako as a as early childhood teacher, no? Ang hirap din kasi, mahirap din po, like if may nanonotice na po kami na possible na ma-diagnose itong bata na to with a neurodevelopmental issue, yun ang isa sa pinaka-difficult job ko as a teacher, yung kausapin po yung magulang.
0: Oo.
1: No, kasi mahirap naman po talaga tanggapin. But what I've seen is parents who learn to, after the may grieving period din yan, mag-grieve muna yan kasi nga, hindi madaling tanggapin na meron talagang medical issues po ang inyong anak. Pero once po na may acceptance na po and nag-seek ng help, yun po yung nakikita ko na grabe din naman po ang progress ng mga batang ito kasi natututunan natin kung paano sila i-manage and ginagawa po natin, no? Dahil may kaalaman na po tayo, alam po natin kung paano tulungan na ating mga anak. Most of them will have to go through therapies. Then the earlier the detection, the earlier the intervention, the better it is for our children.
0: Ayun, so, nakita ko na. Ate Grace, Tata, Gambito.
1: I know, nakita ko yan. Si Tata, miss ka namin.
0: Sa Negros.
1: Oh, yan po ang nag-alaga ng aming mga anak, ano.
0: At saka si EJ mag-aasawa na. Si Andrew mag-aasawa na, Ate Grace.
1: Andrew mag-aasawa na. Oh, naunahan ka na, Ate.
0: Naunahan ka na. Oh,
1: pero batiin ko rin, ang ganda ng sinabi dito ni Sir Jeric Reforba. Sabi niya, I'm really so blessed and much related to today's topic. Thanks and God bless for reminding us that anger in kids is often unspoken hurt. That validate before correcting. Tama po, no? Alamin po muna natin. And our calm is their anchor. Really hit me. A timely reminder to be swift to hear and slow to wrath. Pero patanong yung kanyang amen. Amen? Hindi po. Amen. Ayan po. Salamat
0: Pastor
1: po
0: Ed
1: sa comment
0: Belio, good morning din sa'yo. Magandang umaga. At Tita Merlin Guillermo, magandang umaga po sa
1: Tita,
0: inyo.
1: Tita, good morning po sa'yo. Tuwing na alala ko si Tita Merlin, alam mo kung anong unang pumapasok sa isip ko? Lipstick. Kasi si Tita Merlin talaga. very, ang ganda niya talagang mag-ayos ng kanyang sarili. Hindi po tulad ko. Ano po. Okay, so, So, either sometimes may learning difficulties o talagang merong underlying developmental and neurodevelopmental issues. Or another one is emotion regulation and communication deficits,
0: yes,
1: no? Ibig sabihin po nito, meron po talaga mga kabataan, mga kids, no, who experience big emotions before they have developed language or cognitive tools to process them. Because nga, meron tayong tinatawag na EQ,
0: no? EQ.
1: Excuse me. Kaya nga po sa school, actually sa DepEd, no, noong unang panahon, wala po silang guidelines pagdating sa edad ng bata sa pagpasok sa paaralan.
0: Right.
1: O, kaya like ang nanay ko at 14 years old, nakagraduate na siya ng high school eh. Kasi batang-bata pa lang, pwede mo na ipasok if ikaw nanay.
0: Si Dr. Flores, 14, graduate ng high school.
1: So, kasi
0: si isa
1: walang,
0: po 10 years old, graduate na ng college.
1: Ay, hindi po. Ako kasi naabutan na ako na, well, hindi, wala pa rin cut-off nung oras na natin. Pero yung age ko, tapos dalawang beses pa ako nag-graduate ng high school.
0: Hindi na matindi kasi pag graduate na dito, valedictorian. Pati sa Amerika, pinabalik sila 2 years dahil underage ka.
1: No, I wasn't underage.
0: Pakulang ka ng 2 years.
1: Pero kasi nung unang panahon, wala pa tayong senior high school.
0: Oo.
1: So we had elementary hanggang grade 6 and then 4 years of high school. So technically hanggang grade 10 lang tayo.
0: Right,
1: doon may 11 and 12. So I graduated high school here, 4th year high school. Tapos nung pumunta po ako ng Amerika because walang naka-reflect na 11 and 12, I had to go back to high school.
0: At naging valedictorian siya ulit.
1: Ay, hindi. Yun
0: Panis
1: yung wish ko,
0: Amerikano.
1: Pero hindi.
0: Nautakan po sila ang American system na aking ama. Kasi pagdating ko sa Amerika, nakapag-college na ako dito at nakapag-1 sem na ako sa Amerika. Hindi na ako pwede pabilagin ng high school.
1: Pero yun po, sa DepEd, in the recent years, I believe it was 2005 when they started having a ano na guidelines pagdating sa edad.
0: Right.
1: Na kinakailangan for kindergarten, no, for the level before grade 1, kailangan 5 years old na yung bata na yan by October 31. Paiba-iba minsan depende sa calendar ng school natin, no? Pero by October 31 dapat 5 years old yan. Pag hindi po 5 years old yan, hindi po tatanggapin yan sa kinder.
0: Right. Kahit na matalino.
1: Because
0: doon po maintindihan natin yung part na yun.
1: Right.
0: Hindi ka palibasa, intellectually upgraded yung apo ninyo, ay pwede na siya mag-college.
1: Oh, kasi nga, ang kinoconsider nila doon is the EQ. Uh-oh. The emotional quotient. Emotional quotient po niya. Kasi maari hindi pa siya mature enough
0: hindi pa kaya
1: to regulate yung emotions niya, which is yan po yung number 3 po natin.
0: Ako po, ano ganyan, may communication deficit ako. Kasi noong una ko nakita yung asawa ko, nung teenager kami, pinakilala ako, sabi ko,
1: Ganon.
0: Ganon. Wala na. Hindi na lang pagsalita.
1: Nako, kailangan natin medyo bilisan tong part na to kasi baka mauusan tayong oras. Pero yun po, no, lack of emotional literacy, kaya na-frustrate po sila.
0: Yes.
1: And hindi po nila makontrol. But number 4, Dad, go ahead number with number 4.
0: Environmental stressors and learned behaviors. Mm. Ibig sabihin, family stressors or trauma. Ang bata ay na-expose sa high conflict, violent conflict in the home, major life changes, naghiwalay ang mag-asawa o umalis, no, inconsistent boundaries and enforcement creates stress. Kasi po, pag unpredictable tayo, unpredictable din yung bata, hindi niya mag-gauge yung kanyang sarili kung saan ba talaga siya lalagay.
1: Mm-hmm.
0: So that ends up with personal frustration, lalabas yan as extreme anger, no? Or observational learning. Children mimic how adults and peers handle stress.
1: Mm-hmm.
0: So kung paano yung bata, nakita ganun tayo, gagayahin ngayon tayo.
1: Remember the ano, maisingit ko lang, no? Kasi kakaturo ko lang to sa aking college klase. We were talking about cognitive development and then we went through Banduras, yung the Bobo doll experiment where a child watching an adult, merong Bobo doll, yung bang laruan before na mabigat yung ilalim, may sand, pagkatapos hihipan mo siya, so gumaganon-ganon siya, hindi siya tumutumba. So yung mga matatanda daw na pinagsususuntok, pinagahampas yung laruan, pagpasok ng bata, did the exact same thing to that doll. Whereas yung mga hindi naman pinanood yung doll na yon, pagdating wala, linaruan-laruan lang niya. Uh-oh. So, you know.
0: And there's so much, by the way, maanda ko nakikitang ganyan sa social media na they make fun of it kasi, for example, yung bata ayaw kumain, tapos sinubuan yung tatay ng nagpanggap yung tatay na ayaw kumain, pinagpapalo yung tatay, natakot yung bata, sinubo, kinain ng bata.
1: Hmm.
0: So indirectly sinasabi nila, makakante ka kapag ka ikaw hindi
1: So it's
0: what
1: a
0: you're
1: learned.
0: Teaching is that child will, pag lumaki-laki na yan, in order for her friends, his friends to comply, yun din ang gagawin niya. He'll turn violent against them.
1: It's a learned behavior because napanood po nila. Okay. So, ano po ang gagawin po natin? Actually, may dagdag ako dyan last. Although, very, very minimal lang naman ang merong ganito ang issue. It would be a chemical imbalance or something talaga that's wrong in the brain. Ano? Kasi I remember si Ernie when he was sick. Although hindi aggression yung lumabas sa kanya, but it was more, we were wondering why he was always sad and crying, di ba? Come to find out because of the tumor in his brain was actually pressing on the amygdala. No, kaya yung kanyang emotions were not controlled or
0: extreme emotions.
1: Or like in adults, we've learned about concussion. Remember the issue of overload ng
0: CTE.
1: Chemicals, yes.
0: CTE.
1: Na hindi nila nakokontrol yung kanilang anger. But let's go to the ways
0: how to deal.
1: Yes. Okay.
0: Ano pwede natin gawin? One, identify anger triggers and early warning signs.
1: Alamin na natin bakit.
0: Help the child identify ano yung nagtitrigger ng outburst niya.
1: Mm-hmm.
0: Para malaman niya, no? Marami tayong matututunan sa Justice League. Kasi sabi ni Incredible Hulk, don't make me angry. You don't like me when I'm angry. Right?
1: Alamin mo na. As a, even as an adult, di ba?
0: Oh, alam diba? Mo na eh. Alam mo yung triggers mo. You know, transition between activities, fatigue, overload, physical indicators that anger is rising. So, tumitikom yung kamay, no? Bumibilis ang tibok ng puso, right? Intervening before a child reaches full physiological spike makes de-escalation easier.
1: Mm-mm.
0: Okay?
1: Mm-mm.
0: In other words, turuan nyo po ang mga bata na maramdaman niya ang kanyang sarili para alam niya paano itong i-control.
1: No? Right.
0: Parang fasting din po yan. Pagka nakakaramdam ka na ng gutom, uminom ka na ng tubig or magpakabisi ka na para hindi mo naiisip ang problema na ganito. Okay. Hindi ka lilihis but ina-identify mo na kumbaga yung mitsa mo ay konti na lang.
1: Mm-mm.
0: Okay?
1: Mm-mm.
0: Yeah. Number two.
1: Salamat muna no kay Ate Hilda Mendoza. Sabi niya, blessed morning po. Thanks po sa mga napapakinggan ko. Marami daw siyang natututunan. God bless you po. Marami po salamat po, ate. Okay, number two po. Now, once they know, nalalaman na nila na itong bagay na ito ay makakapag-inis sa kanila o makakapagpagalit sa kanila, turuan po natin na sila ng mga self-regulation techniques. Ano pong ibig sabihin po nito? Equip the child with simple coping strategies. Kaya po nila to kahit bata pa po sila, no? Na they can practice during calm moments so they are accessible when angry. So example po, deep breathing. Okay, oh, hinga-hinga muna. Hinga ka muna. Okay, stop muna.
0: Kalma ka lang, kalma ka lang.
1: Kalma ka muna. So, minsan po, in TBRI, the way we do this, no, although dito, example, practice smelling a flower, smell the flower, o amoy mo muna yung favorite mong bulaklak, o di kaya blow the candle. In TBRI, what we usually do is we ask them to cup their hands and then think of, imagine kung ano yung favorite mong ulam or sabaw. Sabaw actually.
0: Ah, okay,
1: no?
0: Okay.
1: So for example, ikaw, clam chowder, no? Favorite mo yan. O kaya, pag nasa
0: bulalo.
1: Chinese, bulalo, yan. Sa malamig na araw, ang
0: nagutom
1: sarap ng bulalo.
0: Nagutom tuloy ang abali ng fasting
1: ko. O, diba? O, so imagine mo yung bulalo nasa kamay mo. Okay? Kaya lang mainit pa.
0: Sabi ko pala
1: mainit
0: sa ano,
1: pa.
0: Parang,
1: hindi, mapapaso yung dila mo. So, mainit pa. So, slowly mo siyang i-blow. So, you blow it. And then, pag medyo ano na, pwede mo siyang amuyin. Amoy mo yung bulalo, right? Na may fresh vegetables.
0: Hamburger na lang or steak. Para ano.
1: So, yun. So, you can teach them mga different things or physical outlets. You know, instead na yung energy or yung galit or yung gigil ay naipapasa sa ibang tao,
0: right.
1: Find an outlet. What
0: find
1: can they
0: outlet.
1: Do? No? Some of the examples na binigay dito, usong-uso to, just was it nung Sunday, no, kami mga ladies ay kumain sa isang mall dito malapit sa atin, doon kami nag-fellowship, naupo na naman ng 5 oras, di ba? Tapos yung aking pamangkin ay bumili
0: parang
1: siya.
0: Parang piling ko po yung relaxation lang mas nakakapagod eh.
1: Hindi, nakaka-relax yun sa amin. Yung aking pamangkin, dahil siya lang yung bata sa crowd eh, puro kami mga ladies na mga adults, she went to buy a squishy.
0: Uso ngayon
1: no?
0: Yan.
1: Uso yan ngayon. Tapos, sabi niya sa akin, smell it. Kasi it was in the shape of a ano butter.
0: Butter. Amoy butter, butter. Talaga.
1: Amoy butter.
0: Oh, amoy butter talaga.
1: Like, actually, more than the squeezing.
0: It's the smell.
1: It was the smell. Talaga, inamoy-amoy ko siya talaga. So, yan. Syempre pagdating sa school, madalas hindi accepted yun kasi it's a toy. So, we don't allow toys in the school.
0: Eh, kasi yung isa sa atin sa school natin, Beto sa kisame, nabasag yung ilaw.
1: Pero i-search po ninyo, merong nabibiling, not stress ring. I'll try to remember the pangalan. Pero imbis na, it's a ring, no? Na sing-sing, na ano siya, na spiral siya. Fidget ring.
0: Fidget ring.
1: It's a fidget ring. So imbis na having a fidget gadget na not allowed in the school, the fidget ring will actually help you calm yourself down, no? Ginaganon. So, and then another thing po na...
0: Timeouts and time-ins.
1: Timeouts and time-ins, no? Okay, labas ka muna. O di kaya...
0: Ako madalas ako ma-timeout na asawa ko. Umakit ka sa kwarto. O yan.
1: Oo. So those are things na pwede po nating ituro sa ating mga kids, no? Self-regulation techniques. But you know, in another thing in TBRI that we study, kasi when it comes to regulating yourself, as a child, kailangan talaga merong kang somebody regulating for you, no? Halimbawa, a baby. A baby who is crying doesn't know how to soothe himself. So kailangan merong taga-soothe.
0: Right.
1: So kailangan mo ng another person to help regulate you. And then as you grow older, you now co-regulate. Not as much na totally dependent on you, pero ginaguide mo pa rin. So mga toddler, elementary years, na kapag nagagalit, kailangan pa rin ng adult to help calm themselves, but ang goal is self-regulation. They come to a point where they are mature enough na hindi na nila kailangan ng another person to regulate themselves. So
0: management talaga.
1: Oo. So anyways, let's go to number three, Dad. Ikaw dyan sa pangatlo natin. Ikaw yung pangatlo.
0: Yan. Model healthy emotional expression. Okay. Ang bata po will express. Hindi mo maiiwas yan. No. They will, in fact, if they don't express, it's also still an expression. Mm-hmm. Ang tanong natin is it healthy? No? Demonstrating a calm behavior during moments of conflict provides direct template for the child. Validate their underlying feelings, keeping firm boundaries around behavior. Is it okay to feel, it is okay to feel angry, but it is not okay to be hit, to hit. Tamang pag ano handle ng ano ng emotional regulations. No? Sometimes it's okay, it's also good to ibalik mo sa bata yung kanilang ano. E pagka ba yung ginawa sa'yo, okay lang. Okay. I remember in the long alaga natin ngayon eh. Nakita ko may hawak. O saan mo nakakuha yan? Nako, ayaw magsalita. Kasi po napulot ko, nakakalat eh. Meron po kami sa bahay. Pag hindi sa iyo, kailangan magsabi ka pa rin.
1: Mm-mm.
0: Kanino to, pwede ko bang gamitin? Hindi siya makasagot. Alam na niya eh. Sabi ko, no, ang sinasabi ko lang is that, nagpaalam ka ba? Kasi po nakakalat eh. Sabi ko, hindi ng tanong ko. Ikaw din, nakakalat lahat ng gamit sa iyo. Okay lang bang kunin ng ibang tao yung mga nakakalat sa iyo na gamit mo?
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, hindi po, ayaw mo na kunin, ayaw po. Kahit kinalat mo lang, opo, ayaw ko. Eh bakit pag sa iba, okay, sa iyo, pwede.
1: Mm-hmm.
0: You know? So you have to make them be thinking and adjusting and ano. Eh nag-away sa iyo sa araw, hindi ko na kung sa yun. Pastor James, si ano, ang dami, kumuha pong pera. Sabi ng maliit. Mami, umiyak agad si kuya. Galit na galit yung kuya. Hindi siya maganda tuto. Tapos hawak niya yung pera. Sabi ko, akin na, patingin. Umiyak talaga siya. Sabi ko, hindi ko kukunin yung pera. Tatanong ko lang, sabi kasi nito, ang dami mo daw pera. Hindi niya alam kung saan mo kinuha. Hindi ko din sinasabing kinuha mo. Ang tinatanong ko lang, saan ang galing? Pagtingin ko, parang 40 pesos lang naman, gano'n na may 20, walang abot na 50 pesos eh. Neto. Eh kasi po yan, may binigyan ako ng ganito. Isa, binigyan po ako na hindi ko maalala kung sino yung nagbigay. Gano'n. Sabi ko doon sa isa, kaya ba siya sa'yo madami? Dahil 50 pesos lang to eh.
1: Mm-mm.
0: Wala, mga 60 pesos lang to, puro barya pa. Kaya ba sinasabi? Dahil ikaw nag-gasos mo na yung pera mo, sabi niya, opo.
1: Hindi, pero ano, curious.
0: Pinag-iisip mo kasi sila ng ano, yung tamang expression. Ewan ka magagalit, ginasos mo na pala yung sayo. Eh siya, tinabi niya yung kanya.
1: Tamang expression, pero kasi di ba ang sabi dito sa number 3, model healthy emotional expression. Oh, oh. So, naku-curious lang ako. Inisip ko pa kanina, sabi ko, sa ating mga kids, no, sa ating walong anak. Kasi, sabi mo, ako kalmado. Actually, si Pastor James po, hindi po siya aggressive. Pero, syempre, mas quick siyang magalit. No? Mas expressive siya sa galit niya kesa sa akin. Oh, mas kalmado
0: ako. May testosterone ako. Ikaw wala kaya. Oh, ganun, no?
1: Pero, but I guess, I mean, compared to other people, controlled talaga naman yung aming, ano, inisip ko talaga yung mga anak natin, kanino sila more nagmana sa'yo or sa akin? Hate? Pero hindi, ang kids po namin, di po, ano, kasi bawal po talaga sa amin ang, ano, manakit po eh. Even as a couple, no, even as a couple, that was one of the first things na we made a covenant of.
0: O, pagkasunduan nyo talaga yan eh.
1: Oo, na never po kami talagang magiging physical. Even with, yung mga, kasi ano po yan eh, nag-i-escalate po yan.
0: At saka hindi
1: no?
0: lang yan physical towards each other.
1: Uh-uh.
0: Yung even magbasag ka na kung ano, magsira ka
1: yes.
0: na kung ano-ano.
1: Yung nagahagis, hindi man siya tamaan, yung sa wall, hindi po. So,
0: kaya
1: bilhin niyo
0: po mga plato, puro plastic.
1: So, yun po, no? You model it so that when your child also gets angry, alam niya kung paano siya mag-i-express ng kanyang anger. Number four po is establish clear, predictable boundaries and consequences. Meaning po, maintain consistency in rules and daily routines. When an outburst results in unsafe behavior or damage, ito po ang dapat nating gawin. Keep consequences immediate, brief, and proportional. Lagi po natin
0: angkop.
1: Sinasabi yan.
0: Angkop.
1: Yes. Mm-hmm. When we try to correct a wrong behavior, dapat po yung consequence po niya ay una mabilis. Wag po natin patatagalin. No? Wag po natin, unless it's done in the public. So wag naman po in the public mo, you know, i-deal with it in private. Pero actually in TBRI, meron po kaming the 3-second rule eh, na you immediately try to make the corrections. Pero yun nga, kapag ikaw as an adult, medyo galit ka rin. So wag,
0: actually,
1: wag,
0: sa dog training, ginagawa din yan.
1: Talaga.
0: Oo, kasi for example, quickly, yung aso, meron siyang bad behavior,
1: mm-hmm.
0: gagawin, mabilis yung correction at that particular time.
1: Mm, yes.
0: Kunyari, yung simple ano lang, potty training.
1: Yes. Oo nga, ano?
0: Diba?
1: Oo nga,
0: dati
1: yes.
0: ginagawa ko, meron akong plastic or lata na may mga bato o barya. Pag nahuli siya,
1: shake mo, right?
0: Magugulat siya, so ma-associate na, ay, hindi pala okay yung dito. Kasi kung yung bata po ay gumawa ng mali, tapos isang araw na nakalipas o kinahapon, medyo late na, hindi po matututo. No? Hindi po matututo. Kaya important yung word na ginamit eh, maintain consistency in Mm-mm. daily routines.
1: Yes.
0: Ibig sabihin po nung predictable.
1: Predictable.
0: Na alam nila kung ano yung inyong okay sa inyo, yes. tsaka
1: hindi
0: okay
1: nanghuhula.
0: Sa inyo.
1: Yes.
0: At alam nila na yung hindi okay kay nanay, hindi din okay kay tatay. Kasi mga bata po, ang galing magmanipula niyan. No? Lalapit sa'yo, gano'n.
1: Pag
0: tapos,
1: ayaw ni daddy, punta kay mami.
0: Punta kay mami, punta kay daddy. No? Dapat consistent po tayo dito sa part na ito. Kasi ang ayaw po natin mangyari is that eventually on a bigger picture, right and wrong becomes, you know, pwedeng laro-laruin ang right and wrong.
1: Mm-mm.
0: Right?
1: Apo. And then, saan na ba tayo?
0: Number five.
1: Number five po tayo. Build emotional literacy and problem-solving skills.
0: Right.
1: Ang sabi po dyan, alam mo kung anong naalala ko dito sa ano sa label emotions. Naalala ko yung laging sinasabi ni Dr. Wayne Young. Nasabi niya, ano yun?
0: If you can't name it, you can't control it.
1: If you cannot name it, you cannot control it. So, pakipaliwanag mo nga, Daddy, ang part na yan.
0: Yeah, example, label emotions. Sabi nga, use feeling cards or books or visual charts. Ibig sabihin lang, bayaan na ma-identify yung behavior for what they are.
1: Mm-hmm.
0: No? Rather than describing them as a person. For example, nagseselos. Okay. Hindi siya, seloso ka. Nagseselos. Parang yung sa pera, sabi ko, Nagagalit ka ba? Hindi naman maraming pera yung kuya mo eh. Eh, ikaw, nasan yung pera mo? Nagastos ko na po. Sabi ko, baka naman naiinggit ka lang dahil yung kuya mo hindi ginastos yung pera, ikaw, ginastos mo na. Mali yun. Sabi ko, kasi siya, nag-iipon siya eh, tas ikaw hindi.
1: Mm-hmm.
0: Okay? And you know what? Even at hindi lang sa batang maliit yan, hanggang nasa poder nyo, you have to keep reminding them to label the emotions. Tama ba tong emotion na to o legitimate? No? Natatakot ka ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kasi kung minsan, yung fear, it comes out as rage.
1: Correct. Yes. Yes.
0: Dahil natatakot sila na magkamali o nagkamali sila, it comes out, binubuhos ngayon sa iba.
1: Mm-mm.
0: Ang tawag dyan sa ano, kick the cat syndrome.
1: Mm.
0: You know, yung galit mo, sinipa mo yung pusa, palibasa siya naman yung buhay niya, pinasa mo doon. Okay? Malabel nila, ano itong nararamdaman ko? Alam to, regardless of what it is, brainstorm solutions.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, walk through common triggers together and ask, next time you feel frustrated, you know, diba? What are things you can do instead of itapon mo?
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Instead of ibato mo? No, I was speaking at a parents forum just last week. No, may isang bata ay nagtanong. It's a very sincere question. Sabi niya, hindi ko po makausap ang aking mga magulang.
1: Mm.
0: Pagka nagsasabi po ako sa kanila, ang balik sa akin, parang mahinang klase ka, ganto. Paano ko po silang makakausap? Napaisip ako doon eh.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, eto ang gawin mo. Next time na, imbisa sabihin mo lang na nadidismaya ka na, na ano ka, gato. Ang sabihin mo sa kanila ay, pag kayo po ang dumadaan sa ano pong ginagawa nyo?
1: In a form of a question, yes.
0: Oo. Ano pong ginagawa nyo? Mm-hmm. So now they will answer.
1: Right, para may conversation.
0: How do you deal with, paano nyo na-deal yung frustrated ka na?
1: Mm-mm.
0: Ano pong ginagawa ninyo? Ganon.
1: Mm-mm.
0: You know, very simple answer. Ang tawag dyan, brainstorming for solutions.
1: Mm-hmm.
0: No, hanap tayo ng think through the process, ika nga.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung problema ng madasakit ng Pilipino ay nagmamaang-maanga nilang tayo.
1: Mm-mm.
0: Or we just ignore it.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi naman talaga natin ini-ignore.
1: Right. Mm-mm. Yes, and then ang lastly po, no? Ang huling-huli po, kung talaga po na ang source of the anger, the uncontrollable anger, is something po na minsan kasi hindi na po natin kayang solusyonan on our own, no? We will need to seek professional help. Seek professional behavioral evaluation. If a child's anger poses safety risks to themselves, minsan sarili po nila ang sinasaktan po nila, or interferes with school performance, hindi na sila talaga yung learning situation po, hindi na na-maximize. Kasi nga, because of uncontrollable or unmanageable anger issues, or it persists across environment, from the school to the home to friendships, to other relationships, mag-consult po tayo. Actually, this is one thing na lagi ko pong sinasabi. I told you at the beginning, hirap po sa akin as a teacher when I have to sit a parent down or a couple, parents po, and sasabihin ko sa kanila na, as a teacher, I have observed these following things, and there are ways na we try to manage behavior inside the classroom, but I really feel that I need more guidance. Yun ang lagi ko sinasabi. I always pose it as ako, as a professional, meron din akong limitasyon ng aking kaalaman.
0: Right.
1: So, kailangan ko po ng expertise, ng advice ng expertise. And I always tell them, it could be simple lang naman pala, but that's not for me to say kasi hindi naman ako expert doon.
0: Right.
1: So, hahayaan ko manggaling sa isang developmental pediatrician.
0: Higit sa lahat, huwag niyo po itago.
1: Huwag itago, yes.
0: Yung pong pinakamalaki sa sobrang taas ng shame culture natin sa Pilipinas, na yung anak natin ay may adjustment issues, may psychological issues, merong learning issues. Imbis na i-address natin kaagad, tinatago natin,
1: mm-hmm.
0: kinakahiya natin, nagiging source of shame.
1: Mm-hmm.
0: And by doing so, yung ganitong behaviors, eventually become an attitude.
1: Mm-hmm.
0: No. And I've always said, I always ask when someone's brought to me, kailan po nag-umpisa ito?
1: Mm-hmm.
0: You know. Kailan po nag-umpisa ito? I remember merong isang bata din nila sa akin na nagka-cut. Uso-uso sa mga kabataan ngayon yan. Naglalaslas. Hindi po siya nagpapakamatay. Sila po naglalaslas kasi controlled nila yung pain.
1: Mm-hmm.
0: Tinanong ko sa magulang, kailan po ito napansin ninyo? Parang isang buwan lang o 2 months ago lang. By that time, pati yung education ng bata, nagsasuffer na, dating honor student, yung textbook story. Ganito. Mm-hmm. Upon talking with the child, you know, the child was already in their mid to late teenage years. Mm-hmm. The child started cutting at 11 years old.
1: Wow. Wow.
0: So almost 10 years na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kanya, sabi ng magulang, ilang buwan, last month lang or so. Ibig sabihin, either naka-blinders yung mga magulang o hindi lang matanggap na ano. O for a while, nag-excel naman yung bata. So the child was dealing with frustrations. Tama, in a sense na nag-outlet siya. May sport, may aral, may ghetto. Kaya lang with the maturity, tumataas ng tumataas and demands on the age.
1: Mm-mm.
0: Magka-college na, yung mga gano'n, dadagdagan na. May relationship problems na, may mga ganito. Padami na ng padami ng padami. Ang hirap po maghabol ng ganun.
1: Mm-mm.
0: And sa biyaya po ng Panginoon, okay lang naman. Kaya lang, kakayanin ni Lord yan. Pero addressin po natin kaagad.
1: Right, right. Oh. Yan po. Salamat po sa mga nag-comment. And speaking of, no, if you need... kung kailangan po na magpatingin sa isang developmental pediatrician, meron po tayong mga ibang kakilala dyan na Christian developmental
0: Christian
1: pediatrician.
0: First,
1: Christian development. Or if you need professional help as far as counseling is concerned, tamang-tama si Tita Merlin nakikinig sa atin ngayong umaga with our counseling center with Pastor Ken, you know, meron po tayong mga available help po sa ating community. So let us know po and we can share these resources with you po. So maraming po salamat for listening to us today. Daddy, pag-pray nga natin yung ating mga magulang.
0: Yung ating pinag-usapan, napakahalaga po nito. Kinabukasan po natin mga anak ang katapat nito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po, Panginoon, sa amin. Kahit na dami namin pagkukulang, ikaw po hindi ka nagkukulang. Ang katapatan mo, Panginoon, ay higit at lubos umaapaw, Lord, in behalf of us. And so today, we just want, Lord, to bring you parents, Lord, who are going through issues in life, lalo na with their children. Let them know, Lord, na everything is under control. But Lord, we need to act. We don't need to be ashamed. We need to act on things, get help, get necessary treatments, Lord, upang matulungan ang mga bata, Panginoon, ang mga anak. Sila po, Panginoon, ang magtutuloy ng bukas, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Thank you po for joining us today. Ngayong araw na ipaalam ngayong Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters Kaagapay Mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
1: Bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Oh, baka may naiwan pang pagkain sa kusina, Lisa. Pakitignan mo nga.
4: Mami, nakita niyo ba yung swimsuit ko? Nilipag ko lang sa kama kanini. Hindi ko na ngayon makita.
5: After 15 minutes, aalis na tayo, ha? Kung hindi, matatraffic tayo sa kanto.
6: Teka, Tay. Yung cake at regalo natin para kay Bunso. Hindi ko pa nailagay sa sasakyan. Pero ang puno susi.
7: Ito ang pamilya ko. Palaging may kasayahan, palaging may lakaran. Kapag may birthday, siguradong may regalo. mula sa tatay hanggang sa bunso. Halos magbabarkada lang ang turingan. Pero syempre, hindi nawawala ang paggalang. Kaya naman, matibay ang aming samahan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Sumaating lahat ang mga pagpapala ng Diyos para sa mga sandaling ito. Ang kanyang kalakasan, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kabutihan, nawa ay patuloy nating nararanasan araw-araw. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating global cast ng Life is Beautiful. Meron tayong mga awitin at ilang mga paalaala para lalong ma-enrich ang atin pong buhay espiritual, ang ating mga kalooban. Kaya samahan niyo po ako.

isa po sa kitang-kita ng mga alagad, mga tagasunod, ng mga tao patungkol sa Panginoong Jesus ay ang kaniyang naging pagmamalasakit sa mga vulnerable o doon sa mga nanghihina para sila ay mapalakas. So ito pong mga vulnerable na ito o mga tinatawag nating disadvantaged ay yung mga bata, yung mga may sakit, yun pong mga may kapansanan, yung mga mababa ang antas sa lipunan o kaya naman yung mga discriminated. Nandiyan na rin yung mga depressed at mayroon pong mga pinagdadaanan na sa panahon natin ngayon ang tawag ay mental health issue. Ang Panginoong Jesus ay maaari pong malapitan ng sinumang nasa kategory na ito, mga disadvantaged o mga may kahinaan. Hindi po sinasabi na dapat tayong manatiling may kahinaan para tayo maging malapit sa Panginoong Jesus. Sapagkat lahat naman po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga uri ng kahinaan o kaya naman pangangailangan. In fact, lahat tayo ay nagkasala at kinakailangan po natin ng kapatawaran. Kaya lahat tayo ay kinakailangang lumapit sa Panginoong Jesus para sa kanyang kapatawaran, kagalingan, at kalakasan. Ang sabi nga sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay close o malapit sa mga broken-hearted. Tayo po ay pinapagaling ng Panginoon upang maging kasangkapan sa pagpapagaling sa iba. Tayo ay pinalalakas ng Panginoon upang maging daluyan ng kalakasan ng ibang tao. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng iba't ibang mga pagkakataon para makatulong sa ating kapwa-tao. At kung ikaw ay binibigyan ngayon ng pagkakataon para maabot ang iba sa kalakasan, kabutihan ng Panginoon, sana ay huwag mong palagpasin ang pagkakataon na maipasa sa iba yung blessing ng Lord sa iyo, kalakasan, kagalingan, kagalakan. Sa panahon po ngayon, alam natin na kailangan ng mga kapwa-tao natin hindi lamang pag-asa, kung hindi kagalakan at gabay ng Panginoong Diyos. Bagaman, marami tayong makabagong technology, marami tayong mga bagong imbensyon para ang buhay ay maging mas maginhawa, pero marami ring mga challenges na nakikita po natin patuloy na nangyayari at marami nagiging broken-hearted. Marami ay nagkakaroon ng kaligaligan at lahat po tayo kailangan natin ng Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos kung tayo ay maituturing na disadvantaged. Mga bata, mga may sakit, mga mahihina, mga makasalanan, mga nakatatanda o mga elderly, o kaya naman mga discriminated o yung mababa ang antas ng lipunan. At kapag po tayo ay nakaranas na ng kapangyarihan, himala, kagalingan, kalakasan, pagpapalaya ng Panginoon, ibahagi din naman natin ito sa iba. Siguro maitatanong nyo, paano yung mga malalakas, paano yung mga walang sakit, paano yung mga mayayaman, paano yung mga mahuhusay at mga magagaling? Hindi ba nila kailangan ng Panginoon? Kailangan din ng Panginoon ng mga taong mahuhusay, malalakas, magagaling, mayayaman. Sabi ko nga po, lahat tayo kailangan natin ng Panginoon dahil tayo ay mga makasalanan at maituturing na may sakit. Kaya anuman ang atin pong sitwasyon, huwag na huwag po nating sasabihin na hindi ko kailangan ng Panginoon sapagkat ako'y matatag at malakas. Lahat po tayo, magpakumbaba na aminin na kailangan natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus sa ating buhay. And the moment that we experience Him in our lives, ipasa naman natin sa iba ang ganong klaseng mabuting balita na nagpapalakas, nagpapalaya, nagpapagaling, nagbabagong buhay, sapagkat bawat isa kailangan ang ating Panginoong Jesus.

0: Alalahanin na ang buhay ay hindi nagiging mas madali ngayon kaysa kahapon, kung hindi mas nagiging challenging. Kaya ituro sa iyong mga anak, mga pamangkin, mga kapatid o mga apo kung papaano tunay na magiging matatag at pagyayamanin ang resilience. Ipakita mo sa kanila kung papaano magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay may mabuting plano para sa iyo at para sa akin. Binibigyan niya tayo ng pag-asa para sa isang mabuting kinabukasan. Ako ang iyong Resilience Coach, Eric C. Maliwat. Thank God for life is beautiful.
1: Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Awit siyang 91:1.
2: Minsan pa kami sumasamong nabiyayaan ng iyong kapahingahan. Marapatin mo pong pahinlayin kami sa mainam mong pastulan, akayin sa iyong mapayapa at tahimik na batisan. Sa

0: sa mga may takot sa Kanya. Awit 103:13.
1: Hatid ay inspirasyon at gabay. Yan po ang mga awitin dito sa Life is Beautiful. Itong ating global cast. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Kasama ninyo mula dito sa Sydney, Australia. Ganun din si Reggie, si Nat, si Benjo, at si Jonathan Benaya. Ang atin naman pong mga engineers dyan sa Manila, Philippines. Magbabalik po tayo. Sandali lamang.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.

Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

Ito po ang Globalcast ng Life is Beautiful. Globalcast kasi napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Maraming salamat sa ating mga composers, ha? Mga composers ng mga awitin. Kasi kung walang mga compositions, walang aawitin ang mga singers. Maraming salamat din sa mga musicians, sa mga tumutugtog, sa mga engineers, sa mga nagmi-mix, at sa lahat ng mga nagbibigay ng panahon para meron tayong mapakinggan at awitin sa ating mga simbahan. Sa panahon ng AI, alam po ninyo, madaling gawin ang mga bagay na ito, pero nandun pa rin tayo sa panig ng mga totoong tao na aktual na gumagawa, nagko-compose, tumutugtog, kumakanta, kasi mas ramdam mo yung kaluluwa nila, ano, yung kanilang soul and effort and heart sa mga awiting ito. Kaya maraming salamat sa ating mga composers sa pamamagitan po ng music. Life is beautiful.

Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin pong mga pangangailangan. Iyan ang sinabi ni San Pablo. Kahit na sa atin pong kahinaan, ang mga biyaya ng Diyos ay sapat. Lalo nating nararamdaman, nararanasan ang kanyang lakas. At sa mga sandaling ito, sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Maraming salamat sapagkat kayo ay may biyayang sapat sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa kagalingan sa amin pong mga sakit. Salamat sa kagalingan sa aming mga sakit ng damdamin. Maraming salamat dahil kahit po umuulan ng malakas, bumabaha, ay tumitigil din naman at humuhupa ang tubig. Tulungan po ninyo ang aming mga tagapanguna na maayos ang amin pong kapaligiran upang maibsan ang problema ng pagbaha, maibsan ang iba't ibang mga problemang dulot ng mga natural calamities. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay kasama namin sa lahat ng karanasan sa buhay. Dalangin namin ang mga nasa ospital, dalangin namin ang mga nagpapagaling ng sakit, yung mga nag-aalaga sa kanila. Palakasin, patatagin po ninyo ang bawat isa. At kayo po ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Kayo po ang magbigay ng peace of mind. Kayo po ang magbigay ng joy sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. At nawa, sa kanilang pagbangong muli, maluwalhati ang inyong pangalan at kami ay tulong-tulong na itaguyod ang bawat isa sa amin pong pamayanan, sa aming community, sa aming church. I-bless po ninyo ang bawat isa na nakikipagtulungan, nakikipagbalikatan sa pagtataguyod sa bawat kapatiran sa aming kapwa-tao. I-bless po ninyo ang bawat isa. And we receive your blessing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sa mga nakasama po natin sa Seniors Special sa Marikina IRM Church, Tanyong Marikina recently, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa inyo pong naging mga participation. Ay marami tayong napasayang mga seniors at natutuwa rin naman po ako na nakasama po ninyo ako via Zoomcast mula sa Sydney, Australia. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Pare,
1: oh.
0: Halika. Nasubukan mo na ba itong speed?
1: Ha?
0: Oy, good trip daw to, pare. Halika. Punta sa kwarto.
1: Pare, siguro maglaro na lang tayo ng basketball dyan sa kapitbahay.
0: Pare, basketball na lang.
1: Pare, nandyan si Mike. Di ba matagal mo nang gusto makalaro yun? Di ba, di ba, di ba?
0: Si Mike?
1: Oo.
0: Kailan pa dumating yun?
1: Eh, kadarating niya lang galing probinsya kahapon ni mag-e-enroll daw. So, tsak hat na hat maglaro yun. Sige na, pare.
0: Eh, paano to?
1: Eh, pare, wag mo nang pansinin yan. Mahirap yung papasukin natin na yan eh. Laro na lang tayong basket, lika.
0: Bagay. Sige na nga.
2: Sa pagtangi mo sa drugs at pagmungkahi ng ibang gagawin, ipinapakita mo na walang kabuluhan sa buhay mo ang bawal na droga. Ito hindi tama at nakasisira sa sariling katawan. Isang paalaala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702-DZAS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: James for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. This is your host, Coach Tata Belanghel, kapang abi-abi sa inyo sa mayong hapon. Kaga of course, before kita mag-sugot. Okay? So, sumong hapon. So, ang energy, grabe, no? Well, of course, mga abyan, kamusta ka mo? I hope na nakasimba na kita. I hope nakaalaga na kita kay Lord. And of course, nagpasalamat kita. Ngayari na naman kita sa sumong hapon, Sunday, no? So again, no, siyempre happy kita nga kapadayong kita diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, especially with the DYBS, no. So before anything else, mga byan, no, DYBS turns 56. Wow, 56th anniversary na, no. So ginaabi-abi naton ang mga taga DYBS family, no. Happy 56th anniversary, no? Kanami gid, no? 56 years of God's faithfulness. Kaga, of course, kapasalamat gid kita nga for 56 years, yari man kita gihapon, kaga ang Puso at Lakas Sports sa Pinas, naging part na sang pamilya, no? Kag naging part na, no? So, ga-evolve na. It's the only program sang Puso at Lakas, sang DYBS, sang Puso at Lakas, sang DYBS, ng Puso at Lakas Sports sa Pinas, amo niyang ila sports segment, no? So again, happy kita, and let's continue to pray for DYBS, kagang sa mga tao nga aradira, no? Kanay Engineer Jojo, Miss Leia, so on and so forth, no? So mga tao nga nag-manage dira sa DYBS, God bless you, and well, more power sa mga tao dira nga naga facilitate sang tanan nga program, no. So again, happy gid kita. And syempre, ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod, no. Especially ang DXKI Marvel South Cotabato nga mga listeners nato, no. Ang Puso at Lakas Sports sa Pinas, no, gina-air dira every Wednesday alas 3 ang hapon, no? So mga Ilonggo dira, and of course mga utod naton, no, nga para sa South Cotabato, thank you very much for your support, and continue to support the DYBS, no? And syempre, this afternoon abi-abi naton ang aton ng mga utod, no, sa Fellowship of Christian Athletes diri sa NIR. So mag-start kita kay, of course, kay Miss Liza Mayo, aton nga area director, no, sang FCA, no. Siyempre, happy kita nga si Miss Leia, si Miss Liza, I mean, nga nagapadayon man na nagapamati diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. And of course, ang aton nga sports chaplain si Coach Edrimel Maribo, kag ang iya asawa nga si April, and of course siyempre hindi tagipagkalipatan si Pastor Elmo Kiatso, no, nga akong partner, no, aton amigo. And of course si Pastor Elmo kapadayon man siya gyapon sang iyang pag-enjoy, no, sang iyang mga hilikuton, no, sa simbahan kag sa patagman sang sports, no. And of course, inabi-abi nato ng mga coaches nato ng mga amigo nga miyembro sang Fellowship of Christian Athletes, si Coach Ryan Mijavilla dira sa Tangob, si Coach Gliss Proximo, and of course sa Talisay Knights, sa Talisay City, si Coach Vincent Sitier, and of course si Coach Liebert, kag of course si Coach Marvin Salen dira sa Murcia, and of course yours truly, no, si Coach Tata Belanghel, no, ang TJ7 family, no, siyempre eh.

part niya is ang Fellowship of Christian Athletes, no? And well, of course, this afternoon may topic kita nga pag-asturyahan nga very very important gate, no? And well, of course, gapasalamat kita nga ini nga sa panahon, no? Mag-asturyahan ini naton kay ini dako ini nga bagay, no, sa pinaka-stressful nga panahon subong. Well, may mga out of control kita nga mga hindi naton nga makontrol nga mga sitwasyon, no? So sa out of control nga topic naton, so well, kung ikaw isa ka coach, ikaw isa ka player, ikaw isa ka parent, ano ang mga makontrol nimo? Let's start with the inner first, no, before tang sa gwa, no. Number one, if ano ang imo makontrol, no? So ano ang akon makontrol? Being a coach, number one is my self-talk, no? That's number one. So, siyempre, I'd like to talk to myself na coach tata, since ga alagad ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, no? Yung positive talk kilala na nato, no? So those are the things, mga abyan, na makontrol nato, no? So you need to talk to yourself, you need to assess yourself, you need to pray for yourself, no? Ponder, okay? Pwede ka kamuni-muni, pwede ka ka-brainstorm, no? And pwede ikaw kapaminsa sang malawi, no? Think before you talk to yourself, no? Pwede mo na butang into bullets na kung ano ihistorya mo sa lawas mo, no? Kahit ihistorya kita sa ibang nga tao. So, kung ano ang gagawa sa aton, ba, well, dapat fruitful ina, that's number one. Number two, dapat ina, ang gagawa sa aton lawas, it's more inspirational or motivational para sa iban, no, nga mga tao ang makabati, no, and siyempre, laingit kung ginistorya mo lawas mo, no, na ano pang kulang ko, okay, ano pang akong pwede ma-improve, decision making wise, no? So again, kadamo gid sang pwede naton nga makaubra, eh. Siyempre, mga byan, you need to talk to yourself, no? Kay siyempre ina dako gid nga bagay, no? And mga psychologists ga recommend gid sina, no? Sa una, masalaan kang you're crazy, but actually it's not. Okay? Talking to yourself is very good, no? And then of course, you can critique yourself, no? Batasan naton the way we talk, the way we approach, the way we, you know, kadamo isang bagay, mga byan, nga you can correct to yourself, no? That is why you need to self-talk. Next is my energy, no? So amo na isa sa mga control nato, mga byan. So in short, for example, ara ka sa kadaman, well, nami man energetic kita, but of course, ibutang tagit sa proper perspective nga dapat. Hindi naman to the point nga do ka overacting kita, no? So, lain gid. That's very, very important, no? So, again, nami gid kung ang energy naton nakaangay sa aton ng mga audience, no? Ako, mga byan, di man ako perfect, but na agyan ko na nga do ka OA sa ako, no? Like, for example, may ara to before the team building activities sa isa ka school nga ara ko, no, or sa former school ko, nga grabe gi ko ka enjoy sang game, no, nga to the point na buhos gid ang energy nga di ka magpaperdi, no, nga do ara ka lang yapon sa patag sang being an athlete, no. Pero siyempre ang akon nga mga kahampang, ang mga teachers, and of course do hindi ka angay sa audience, no, kay do ka sobra-sobra gid, no. Honestly, I was really happy. Enjoy gi ko sampang. Pero siyempre, ang iban doon na offend because nga nakita ginila ang pagka being competitive mo pala. So, again, no, ang energy ko, medyo nasubrahan gamay, mga abyan, no? Well, gakatabo na sa akon. And, well, lesson learned for me. Nga dapat ang energy, it's always under control, no? And may ara pa ginabiyan na tabo sa akon na gahampang ako sa isa ka
ligas ang simbahan, no? And I was really challenged by the opponent. And nagwagid ang pagka-competitor mo, no? And medyo nalipat ka na nga ka sa simbahan, ka-compete, no? And

kon energy. No? So, again, mga abya, nami man ni energy ka, pero dapat ibutang tagid permi sa proper perspective or sa nakaangay. No? And, well, since nga that time, wala na ko sa competitive behavior, kag competitive mode, so dapat medyo chill-chill na lang, enjoy-enjoy na lang, pero na to the point nga out of control na. Okay? Next, ano pang pwede natin nga makontrol, no? Siyempre, my words. No, bawa, aragin mga abyan. So, aragin ang challenge dira. Nga, siyempre, ang gagawa sa aton baba, nga medyo halalungan man. So, ako guilty ako dira, no? Hindi man most of the time perfect kita. And especially sa aton coaching, sometimes we need to force, no? Give force or give energy. But may ara to ganing instance nga na misinterpret naman ako sa mga bata, no? Nga maging istorya ako nga about sang ginsumbag nga player, pero ang ilaya paghango nga mostly sa ila nagamban nga ginsubok o sila kuno nga nga sumbag mo ng bakuno. Siko, I remember that story. Nga ang ako niya nga ginshare sa ila is not good, pero dapat hindi pagsundon. Pero ang sa ila ya nga part nga pag-itsindi is amo na sundon ko no nila bauti ang bako siguti, that's wrong, no? And well, next time I will be careful with my words, no? Kasi ang pag-itsindi gali sang akon receiver sundon, no? Ang akon naman ginashare ko dapat ang hindi sundon, diba? So amo na mga abyan, no? And well, I was really shocked, to be honest. Medyo guilty ako kay amba ko nga amo ni ang paghangup sang kabataan, no? That's the question that nga nag-appear sa akon dayon mind, no? Nga supposed to be hindi amo na ang pag-itsindi nila. Well, again, lesson learned for me nga I need to be careful with my words, no? Since ini nga mga bata mahilig sa English and mahilig mag-i-translate sa Ilonggo, so maybe next time I will share it in English and I will translate it in Ilonggo. Kagi-explain ko gid maayo, no? Kay nila paghangoplain. So, naglalain ako kay ti may 2 to 3 kids nga ila paghangop amo na. Nga majority hindi man, pero siyempre it's still alarming. It's still alarming nga amo nang ila paghangop. Next, who I follow on social media. No, isa pa gina mga abyan. No, so yours truly, ako usually mga abyan ang ina-follow ko ang makabulig sa akon. Well, sa akon nga profession, being a coach, being a dad, being a a leader, no? So kapangita ta permis ang naming asundon like John Maxwell, mga other mentors man nga mga coaches, no? So ginalantaw ta gid sa permis sa social media, especially ang ila gina-share, no? Like Fellowship Rookies and Athletes, no? Which is amo nang mentor sa akon, and it's really really helpful, kid. So mga abyan, be careful, kid, sa social media, kay ti damo dira trap. For me, amo nang isa sa mga hilo kung ano makita naton dira gapulyot sa aton mind, no? Ga-influence sa aton decision making, and of course mga abyan, line gid, no? And for me, well, of course, kadamo sang factors, no, nga may social media kita. But since amo na nang uso for this age, no, especially for marketing, ay kunara ikaw sa coaching, maka-reach out ikaw sa mga malayo nga mga tao. So, laing gid nga you will use the social media properly. No? So, among ina mga biyan ang halalungan nato, no. So, again, let's be careful with that. And next is self-care. So, mga abyan, isama ni sa mga aton nga ubrahon, no? Nga makontrol natin. Well, we need to take care of ourselves, no? Honestly, mga abyan, ako isagid sa mga need gid sini. No? Siyempre, I need to take care of my health, take care of my sanity, take good care of

0: may psychological, mental, and spiritual aspect, no? So, dapat ina-check ko gina-permi, no? And, well, mga byan, namigin ko may mga kaistorya kita permi na mga ara sa ginuong mga tao. And, of course, ako, namigin mga byan nga gina-check tagin aton lawas. So, again, it really starts pampering ourselves. It really starts rewarding ourselves. And taking of ourselves is not selfish. Mugi na mabiyan, mambal ko sa inyo. Because taking care of yourself is good, no? Nami na. Actually, amo nang isa sa pinaka-the best ng investment. Mga biyan nga maubra naton sa aton lawas nga maglawi kita sa kalibutan. Kaga nami igid mga biyan nga kung galawig man kita. So, nagpromisa man ang Ginoo nga to give us a long life. Na as long as nga we obey our parents, no? So kung gabasa kita sa Biblia, so ara dira ang promisa ni Lord. So but still, kung wala kaga take care sa imo lawas, still useless na siya mga abyan. So again, you need to take good care of yourself, na hindi lang permi nga puro na lang iban nga tao, but you need to look out also sa imo, no? So again, may ara iban nga ti coach, ano bi ma-advise mo? Well, kung medyo toxic ka, maybe you can go somewhere else nga makapaliwaliwa. Ikaw nga malipatan kadali ang mga problema. You can iban nga gakanta, iban nga exercise, iban nga shopping, no? Iban nga ga pangamuyo, ang iban nga simba, ang iban nga small group. Kadamo mga byan, pero pinakanami gid mga byan is siyempre laing gid kung connected kita kay Lord in prayer. It's number one. Number two is laing gid kung may small group kita, no, kay makahatag si mo, the best advice that you can get. And then nami gid mga byan kung malalabot ga prayer kita, ga small group kita, ga simba kita. Dami man mga byan nga we exercise, we do our hobby. No? So, amo na mga abyan. So ako sometimes since medyo active pa naman kita sa coaching, go pod mako exercise sa mga bata, especially sa ila strength and conditioning, no? So part man sa akon self-care, no? Lain gid. No? Next, ano pa gid ang aton makontrol? Your response, no? May ara gid kung kisa nga mga tao, like for example being ako subong mga abyan kadamo gid ko sang nagyan. Gusto ko gini share, like for example nga kadamo gid sang atake sa imo, no? Especially nga well, ara ikaw sa limelight sang sports, no? Basketball, siyempre prime time ni sa aton nga lugar. And kadamo gid permi sang mga siyempre sang hindi nami, no? And for example, like ang TJ7, no? Nga training center na akon. So honestly mga byan, it's a ministry, no? Ina gintukod ko ina, and ang meaning sina hindi na siya sang ngalan nakon nga tata, no? But it's really of Team Jesus, no? Nakuha ko na siya actually sa t-shirt nga ginbakal ko nga TJ7, no? Team Jesus 7, no? Sa worship generation. And then nagsugod mga byan, since that time wala pa ko may na coachan, nagpahuway ta. So napahuway kita mga almost 2 years. So nag-ubra kita training center, no, nga makabulig sa kabataan. And well, it so happened nga tiya muna dragi nagsugod, no? So abi nila yabo, it's a ball club at sa training center. So dra mga abiyang gatudlo gi kami, no? We always teach how to play the right way, no? And of course ang mga inatudlo dira hindi salungat sa mga sistema, sa mga coaches, no? Kaya ang inatudlo dira natin, dako gin nga bagay nga ginatudlo gin sa mga kabataan na magamit gin nila, no? Nga whatever system ang coach ang ihatag, kabalo sila magampang basketball. And since ina ministry, so naka-link kita sa Fellowship of Christian Athletes. So may mentoring program kita, may huddle kita, may sharing kita. So nami gid mga abyano, and I'm so happy nga maka-share kita sa word ni Lord. kaga sang good news. And balik kita no sa response na anong response naton. Well, may ara nga mga tao nga gusto ina nila gubon no, nga dapat kuno wala ko ga TJ7 kung ka-coach ko. Well, it's not my fault nga ang akong school ginkwa ko nila, pero ara na yan TJ7. And it's a ministry no, kag wala na siya kung maga ya relasyon no sa ako niya kinaobra no. Siyempre ang coaching ko lain man na, and si TJ7 lain man na. So that is why nga ginaklaro tagid na nga ang program naton sa school, which is nga kinaobran ko, is siyempre governed na iya and by the parameters ng ano, sa eskwelahan no, especially sa sports director no. While si TJ7 naman niya, Basketball Development Center, well, it operates independently no, sa Basketball Training Center and Ministry no. So ang ina, ang duha na kaprograma, siyempre may gina-maintain ina nga distinct identities no, nga kag-purpose, kag-organizational framework no. Kahit siyempre si TJ7, it's really more of catering niya sa training sa kabataan nga hindi mahatag sa school no. Kag ina ya do eskwelahan na siya sa basketball. Well, ang team niya sa eskwelahan, well, siyempre ti laing gidya team niya sa eskwelahan, it caters sa para sa school no? So lain yung identity sila. So again mga abyan no? So may ara gidya nga gusto nila gubon ang TJ7. Well, to be honest no, ang niwala nila ni Chindian nga ministry ina ni Lord Jesus Christ, ang ginatake nila si Lord no, nalipat gid sila nga ina ministry ina nga maka-share kita sang word ni Lord, kag matudloan sila sa mayo batasan, sa mayo nga pagsinalayo, kag kung ano dapat kinang obrahon. Nga kung ginatake na sang ibang nga tao, well, to person na ginatake nyo ang Diyos. Well, muna galing inambasang ako isa ka mentor sa Manila no, si Coach BJ Manalo. Ya coach, basta ara ikaw kay Lord Jesus Christ, ready ka tal-talon. Ready ikaw magpasan sang cross no. Pero ang nami lang kay tigingkwa na na ni Lord sa ako. So ihatag mo sila kay Lord, munambal niya sa ako. So hindi ka mag-worry kay the Lord got your back. The Lord is in front of you, beside you, and behind you. So ang ginatake nila hindi na ya ikaw, kundi si Lord na why nila may tsindihan. So munang mga abya na pinakadelikado gid. Once ginatake mo ang simbahan, ginatake mo si Lord, ginatake mong iya house of worship, minsan ra ang simbahan no, iti ina puloyan ina sang para pag worship kay Lord, ginatake mo na ti medyo problema kagida. Kay ti sa lapton mo na kay Lord Jesus Christ nga ti nga ginatake mo kuya, kay ti amo na bla may ginagamit ang Diyos ng mga tools, and si TJ7 nagpagamit kay Lord Jesus Christ, si Coach Tata nagpagamit kay Lord Jesus Christ. Okay, kaya muna ginapangadi ko pero me, Lord use me, use me. Kagang nanamian ko gid ang bilin sa ako ni Tito Dan Ramirez no, sama na sa mga pinaka ginatangla ko nga tatay, hambal niya sa akong ta pagamit gid kay Lord no matter what no, before siya napatay. And it really struck me most no, kahit si Tito Dan, hindi kami amuna ka, I mean we were in good terms, hindi kami amuna ka close, upod lang kami sa simbahan, pero magbuya na siya sa sigulanon sa ako niya inang gadulot gid bala, gadulot gid. So amung itong hambal ni Tito Dan sa ako sa DYBS ang gin-interview siya namon. So I'm so happy, and happy gid ako sa word ni Tito Dan. Until now gadulot niya sa akon nga mapagamit din ako kay Lord Jesus Christ no? So happy gid ko Tito Dan, wherever you are, especially you're beside the Lord Jesus Christ in heaven no, together with my mom and dad no, and with father-in-law and mother-in-law. Salamat gid sang kabuhi mo no, ako ka pasalamat gid ako kay Tito Dan, di gid ko mahuya. And it's true no, nga si TJ7 yang pangalan sinaya, it's Team Jesus. So mga abyan, be careful kung dinatake nyo ina, kahit tinginatake nyo ang ministry ni Lord Jesus Christ, and you're attacking the Lord Jesus Christ. So be careful. Okay? Kung inatake nyo kuya personally, medyo problema, kahit wala mang kuya gaano sa inyo. Dawa mo na abla. So ang aton response, balik ta sa aton response. So my response is prayer and keep quiet. Okay, bahala sila. Okay, by the end of the day, ihatag ko na iya kayo. Next, my boundaries. No? See? So dapat ako being a coach, kabalo ako sa boundaries na ginatawag. No? Kabalo ako kung din lang ako asta, kabalo ako kung din lang kutob ang akong power. Kaysa gina-accuse kita nga power tripping, pero to be honest, kung gahipos tayo din niya, power tripping. And kung we are being fair, hindi ina ba power trip? No? If we are being strict, hindi ina power trip. Okay? So again, I know my boundaries. Know your boundaries, mga abyan. So isa pa gina mga abyan, no? So kung sa court, siyempre imo ng kabataan. Outside the court, well, ihatag sila sa ila ginikanan. Kung ara sila sa klase, ihatag sila sa ila teachers. Okay? No? So pero again, no? Kung ara sila sa ako niya, mga abyan niya nga team niya, remind ko gina sila, you behave outside the court, kay you're carrying the name of the school, you're carrying the name of your family. So be careful, no? Kaya siyempre, kalain gin. Next, ano pagkita ang makontrol ka, mga abyan? What I consume, what you consume. So mga abyan, so namit gin ko nga consume kita kape. Hindi, to be honest, namit man abyan, kaya tiuso subong ang kape. Well, makabugtaw gin. Ako to be honest, mga abyan, nagsugod ko kape during the pandemic, no? And before mag-practice, gakape ko kay para may energy. Or before mag-workout, kung may energy. So, amula na ang pag-consume sa kape. Pero after that, wala na kung may gina-consume ng iba. No? Why kita ga-consume alcohol? Wala kita ga-consume sa sigarilyo and drugs? Kiti, kabalo kita, hindi ina manami. So, kung ano ang hindi manami mga abyan, amunang hindi nato pag-i-consume. So, hindi man ta perfect, but siyempre, for example, like sa una, grabe kita mag-dessert. Since ga-edad ka abyan, ga-wise, kaga hindi na pwede sa atong lawas. So medyo ga-iwas na sa mga amunang nga bagay. And may ara pagit mga abyan nga siyempre, wala ka na ga-dessert masyado, and then ga-iwas ka na sa mga medyo parat nga ba nga mga kalanon. Sa pana. So what you consume, no? So nagamba si Lord nga alagaan ta ang atong lawas, kaya amunang ara der ang temple ni Lord mo. So, paano kita magamit ni Lord kung baldado na kita kagpong hindi na kita makagiho, hindi na kita makahambal, hindi na kita makakita. So, ti mga abyan, no, halungan, tagit kay ti, what we consume, no, it will destroy our body. So, well, ako mga abyan, kay inom ako vitamins, lots of water, sa pagina. So, namigid, no, na ginawashing na permeaton lawas. Next, ano pa pwede natin makontrol? Well, my character and my attitude. Sa pagina mga abyan, no? So, syempre, hindi pwedeng kung ano ang sasunod sa balay, lain man ang sasagwa. Well, of course, let's be consistent with that. No? So, again, mga abyan, no? Lain gid, no? Kung you have the proper attitude and character na ginatawag. So, again, mga abyan, nami gid nga kita nga mga coaches, parents, mga adult or mga anak sang Ginoo, no, we have a good character and right attitude. Nami gid mga abyan, kaya siyempre amo na nga aton makontrol, no, kung kinabastos kita. So silence is the best weapon. Kaya ugdaw-ugdawgon kati. Well, ako kapati ko mga abyan nga live wrath for the Lord Jesus Christ. Kay sila na, yeah. Bo, kung kaysa mga abyan, may ara ko gani mga abyan nga siyempre sa pangabuhi ni may test git sa imo, no? May kontra ka or may gakontra sa imo. So, grabe git, no? Character assassination, no? Amo kani, pero actually, why mo ginamubra? Okay? Nagabot na sa point nga ginakyus ka na nga nangawat kapag tuloy way ka mga manin ko kay never ka man kakapyot ko ta ano na pa man kung sino nga nakapangawat kaya way mo kakapyot ko ta. no? And wala man takatapyot sa mga gina-accuse nila. Kahit siyempre ba kung ubra ko, doto coaching lang man. Sige ano pa bi? Wala man kung gadala bula. Wala man kung gadala sang board. Wala man kung gadala. So, anong hingkawat, no? So, tanan-tanan na lang ginapatong si him. But, ang the best ko nga ginubra is to stay silent. Now, kanami, ganyan sa ginubra ni Lord. And, mga abyan, to be honest, ang gindisiplina sila ni Lord, ikaw na lang maluhoy mo. And, tani may tsindihan nilang pagdisiplina ni Lord, no? Pero, may arang gandiyan iban nga, why gandiyan kay tsindi nga, abin nila, ya, bad day lang, or cycle of life lang. Wala sila kabaluyang disiplina gidyan ni Lord eh. Amak mo kung gin kusik ka ni Lord or kung gin disiplina ka na ni Lord sang impagbuya mo, so hindi gin namin, no? So well, kung isa kada mo sang form sang disiplina ni Lord, no, sa gaan niya kasang pinaka budlay nga masakit sana miara na ang isang pinaka budlay nga ulubrahon na imposible gin ubrahon nga mabutang ka sa alang-alang, no? Kag mamublima ka, kag manawagan kagid kay Lord. No, maludluhod kagid to. No, kag siyempre, ipakuan gid na ni Lord si imo eh, na sala gid ang ginobra. No, may araw kaysa ang gaan ka sang problema sa pamilya, isa pa gid na mga abyan. So, sakit lang, pero di, well, kung you have proper character and the right attitude, ang Diyos kabalugi na ya kahit makakita sa sangimu heart. So that is why nga pinakanami gitperming balos for your enemies is silence, no? So pinakadako gina nga bagay mga abyan. And next and last nga ma-share natin dere is my work on self, no? So sana siya, no? So ano ni siyang my work on self? So my work means imo trabaho para sa imo kaugalingon. Amun ang makontrol mo. So, if you want to grow, well, of course, you need to invest in books. You need to invest time for the best persons nga mapangayuan mo advice. You discipline yourself. Kumbaga, it's a work in progress, mga abyan. Nga, ikaw, ya blooming ka lang, nga-blooming. No? Gakayuhan ka lang, gakayuhan. No? So, my work on self. No? So, isagin na siya, namigin na siya, no? So, nami kita mga abyan nga ikaw ginatrabaho mo imong ano nga kaugalingon, no? Taking intentional steps, no, to improve your mental, physical and emotional well-being. So amo na siya. So sa mental health, syempre, processing your emotions, going to therapy, and learning to manage your stress and anxiety. No, muna siya ang sa mental health na part. Well, sa physical, kailangan mo sleep, eating nutritious foods, and exercise regularly. And sa personal growth, siyempre mga biyana mo itong inamba ko sa inyo, invest on books, learning new skills, and setting healthy boundaries. No, well, amuning isa pagit, self-reflection. So, amuning ka-self-talk. No, checking on your mental state, letting go if need to please everyone around you. No, so letting go of the need to please everyone around you. So, panami, no? So well, anong pwede natin mo, brasin eh? You need to focus on a specific area, no? Sa inyong kabuhi, no? Stress, habits, relationships, no? And practical daily steps, no? Start your personal growth journey. So, kanami ni mga abyan sang my work concept. No? So, again, taking intentional steps to improve your mental, physical, and emotional. So, idugang tating spiritual, mga abyan, no? Kailangan tagit mga di. Yes, mga abyan, no? Kung isa, hindi kita kasimba, does it mean nga hindi naging niya pwede, no? You can still worship the Lord. You can still have a good relationship with the Lord. Siyempre, basa kita Biblia. Mati kita sa music na praise and worship para ma-praise and worship na makakanta kita para kay Lord. And of course, mga abyan, namigit kung ano, kung sige kita pangadi. Kay dakugin nga bagay. So, ano mga abyan ang out of control or out of my control. Grabbing stress, grabbing pressure. Okay, number one is the past. We cannot control the past. Past is past. Learn from it and move on. So, amugi ng akon nga ma-learn dira, no? So, again, siyempre, kung tapos na to, dapat inita na pagbalikan. Okay? So, ang past is, siyempre, mariminis ni mo. Ano bala ang pwede tada makuha? Ano balang ang hindi natin pwede sundon? So, amo na mga biyano, past is past. Next is algorithm. So, anong ginang algorithm? It's a step-by-step set instructions or rules designed to solve a specific problem or complete a task. So, isa pa gina. Again, it's a step-by-step set of instructions or rules designed to solve a specific problem or complete a task. So, amo na mga biyan ang mga out of control nato, ng mga algorithms na. Kaya, siyempre, may ara gidya rules nga, you know, dapat natin sundun. So, we need to follow that. So, hindi ta na i-control, especially yung patakaran sa eskwelahan, patakaran sa simbahan, patakaran ni Lord, patakaran sa atong trabaho, no? Next is other people's behavior and belief. Kung ano man daya abyan ang ilaya pag sinalayo, no? Kung kilala nila advice, well, you can give advice, pero hindi mo na i-control ang ilaya nga behavior and belief. Okay? So, tandaan ta na mga abyan nga ina nga mga bagay, wala tada sa may mahimo. Kay tungod ang ina nga bagay, well, ila na iya. At the moment, no, basi way takabalo, may ginabatsyan sila nga mo ng ina behavior, mo ng ila belief. No, way takabalo kung ano pagpatako sa ila, mo na blang, balila, different folks, different strokes. Sakto na mga byan, no? Pero nami gidya mga byan nga, we continue to learn from the Lord Jesus Christ, we continue to serve the Lord Jesus Christ, and we continue to learn from our God the Father. No? Kay nami gidya kung kay Lord Jesus Christ kita tanan mga byan. So, muna sa pinaka the best gid nga mambal ko. Next is other people's opinion of me. Bawa tiara pagid mga byan. Kung malain yung ilang ginabasi mo, tiwa ito dami may. Ako mga byan, damo ko critics, di wala mako may memo. Di ko man sila mapista na. Pag in the first place, wala man ta kontra sa ila. Kung ginakontra ikaw, tiwa ito may memo. Why man ka mong katilaw away? Why man ka mong katilaw confrontation? Why man ka mong katilaw tapungulay ka mo? Or may physical na mga ano? Wala. Nakibot ka lang ha, kontra ka na. Tiwai ka na mimimo. So, siyempre kung kontra ka na nila, kag way takabalo, basi may naghilo sa ila, or may nag-into sa ila, tiwai ta da mimimo, tingi la perception si mo, malain ka na nga tao, so way ka mimimo. Ngaway ka may maginimo. So, in short, so, tanan mong obrahon, sala na na para sa ila, kahit ginahiloan sila sa taong, diba? So those are the things nga hindi mo control, no? Or out of your control. No, next, media. No? Magsama kita mo nga nag-post ka lang, grabe ng bashing dahil sa imo, grabe ng posting sa imo. Pwede tiya para sa ila? No, may ara ko na mabiyan nga gin-post, no? Grabe gid nang akigid sila sa akong bako. Okay. Ang in-post ko, ya para sa piyak ng eskwilahan. May nag-react ya nga sa dring eskwilahan. Tito kaladlawan la. So in short, ilagi na paminsan si Imugali malain. Kaginabantayan nila yung post. Wala ka na ya right. Why ka na kuno ya right mag-post kay sila na lang. No? So, amo na pinaka-delikado. Yun, no? Kaga, hindi manami. No? So, ang media, no, hindi ka yun isla control. And lastly, mga abyan, ang future. Kumunin mga abyan ang ginambal ko. Nga, okay, hindi naton control kung saan o kita magpanaw sa kapainin nga kalibutan. hindi natin control ang mga circumstansya, no? Mga epidemic, pandemic, wala tadaya control, no? So wala kita control sa ina nga bagay or sa future nga matabo. But ang aton lang niya is we need to be ready sa future. So dapat amo na mabiyan, no? Let's work on sa aton nga mga health, sa aton nga ipa legasiya para sa aton kabataan kag sa aton nga mga players, na siyempre kung kwaon ka na ni Lord, it's time for you nga mag-retire, nga magpahuway, no? Makamba sila nga about ilay magid si Coach Tata, no, nga sa 100%, no, may 60 to 80% nga gamba si mga mayo gid nga tao, dako gid ng bulig sa amon na paskwilaya kami, na gaan kami scholarship tungod sa iya, nakalibre kami college kwila, no, naka I mean happy gid kita, no, nga amuna. So again mga byan, lain gid kung, you know, it's really more of helping people. So your legacy, so your the future, no? So hindi na manggit ano, pero again nga byan, dako gid nga bagay na ang future ihatag na natong kay Lord. Let's continue to press on what is present. Muna yung akon dira nga ma-advise. Kay ang present, kung nami imo ginatrabaho, nami imo heart and mind ginapaminsa pero me, well, it will shape your future. Mamba si Lord nga nami on taning puturo sini. Kay kanami permis ang iya ginapaminsa kay sang iya kurason nga magbulig lang niya sa tao. Bulig sa tao kag ang makabulig siya sa tao, ginapasalamatan niya ko. So ang bali Lord, dapat i-reward ta ni, no? So ang iya ning crown sa heaven ti medyo unlimited kadamo sa nga nabuligan. So kanami na abyan nga feeling kapag labot mo sa heaven, si Lord nagakabit sang imong ano, medal kay sang imong crown, no? Ang bali Lord, bao kadamo sa indala mo nga soul sa akon nga tiilan. But salamat gid Coach Tata sa imo nga nagbaton sila nga ako ang Diyos nila, na personal Lord and Savior. Di pila na ka-atlet, Coach Tata, pila na ka-coaches, Coach Tata. But tumbo-tumbo ang ano eh, ang senaryo sa kaya sa ano, sa heaven. And siyempre amo na byan atong lagson ang kaayuhan sa heaven. Kiti dito ya may forever. Diri sa kalibutan, wala forever. So, mga byan, this afternoon, amula na nga akong ma-share. And, well, kita na kita sa sunod nga Domingo. Maybe si ita kita, sure, gid na. Kagaga, pasalamat kita again kay Lord Jesus Christ, no? Well, sa 56th anniversary sang DYBS, nakaabot pa ya si Puso Lakas Pod sa Pinas, no? Again, no, more power, no, sa DYBS kag sa aton nga mga listeners diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no. Salamat gid sa inyo pagsubaybay sa social media kag sa AM radio station, no. Again, no, pasalamat ako sa akon nga mga nanamian gid nga mga pastors nga magasimba ko do puno-puno gid jablay ang akon nga Domingo. Kawas-awas, no. Of course, kinamanong Gary Celes, Pastor Gary Visitacion, Pastor Joe Ascalon, amo ginaakon sa mga pinaka gina-admire nga pastor, no? The best pastor gid nga ano nga nasugata ko sa bilog ko nga kabuhi. And of course, hindi ta man pagkalabot kalipatan si Pastor JR Ramos sang his life. Nagkadamo pa sa mga pastor, no? I mean, siyempre kadamo sang simbahan naton kun ara kita sa ibang nga lugar. And well, sa mga mentors ko, salamat kid sa inyong pag-pray man sa akon kag sa mga tawo nga pangadto. Mga byan, this is your host Coach Tata Bilanghel. Salamat gid. And see you next Sunday. God bless you.
1: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Lord, we want to say thank you tonight for the freedom that you've given to us. Lord, the power of your Spirit working mightily in our hearts tonight. We want to thank you for your name, Jesus. That in your name we've got all the power that we need to crush the enemy. We've got all the answers that we need, Lord, in this difficult thing called life. You are the one that gives us reason, Lord. You're the one that gives our life meaning, and we want to say thank you tonight.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

when God's chariot

0: kay sarap tingnan ng pamilyang magkakaibigan lang. Sama-sama sa pamamasyal, sa gawaing bahay, nagtutulungan, nagsusunuran at nag-uunawaan. Mataas din ang ipinakikita nilang respeto sa isa't isa at sa buong kapitbahayan ay huwaran sila. Sino pa nga ba ang dapat una magmalasakitan kundi ang miyembro ng pamilya? At sino pa nga ba ang pinakamasarap maging barkada kundi sila? Dahil kung ganito ang iyong pamilya, matatag kayo sa problema dahil alam niyo na ang katulong niyo ang bawat isa.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang magandang linggo na po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning. Tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na inyong loving and friendly reminders every Sunday morning ay inyong pong naalala whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atinong pagsaserve sa Panginoon, we have to give our best and never forget yung atinong paglago sa pananampalataya will greatly impact our conduct and character at syempre sa pag-improve niyan, tayo rin po ay mag-i-improve sa ating relationships. So yan po ang ating mga paalala paglinggo ng umaga. Well, ang kagandahan po ngayon, medyo mas mainam-inam ang panahon. Sana po kung kayo may mga activities, kayo po ay magbantay din sa pwedeng pagbabago ng panahon para po sa kapakanan ng ating kalusugan at ng ating din hong mga gawain para hindi naman po tayo malagay sa bingit ng alanganin. Yan po ay dagdag paalala natin. Kasi mamaya hong umaraw, mamaya aambon ng kaunti, pero napakahalaga din po na tayo po ay medyo educated or aware sa atin hong araw na gugugulin ngayon at sa darating pang mga araw dahil very important po at nakahanda tayo kung ano't ano man po ang dalhin ng mga pag-ulan o kaya ay matinding pag-init dito sa atin bansa. Ang atin hong talakayan ngayon hong buwan ng September, kaya po na ating nabanggit na kahapon, ay may kinalaman sa hope. At nasabi nga po natin na ang hope ay napakahalaga dahil ang buhay sa lupa is very challenging. No? Yan po ay minsan nagdudulot ng pain, confusion, anxiety, at minsan depression. No? At dulot niya napakahalaga na may kapamaraanan para makabangon muli. At ang sabi nga natin, ang Panginoon ang meron pong iniuukol na pagtulong sa atin. Ang ganda ng hope sa Bible is not related to wishful thinking. Sana tumulong ang Diyos, baka naman naalala niya ako. Ang Bible, pag pinag-uusapan ng hope, yung kanyang mga pangako ay assurances. No? Ang Panginoon ay nagsabi mismo, siya ay tutulong, siya ay magkakaloob ng biyaya, ang presensya niya ay nandyan, tayo'y tumawag, pinakikinggan tayo. Yun po ay napakahalagang mga bagay. So that's part of everyday reality. Kung ang mga challenges ay totoo, yun din yung presensya at tulong ng Panginoong Diyos ay totoo. May pag-asa sa Kanya. Ang lesson naman natin itong weekend na ito, sinimulan natin kahapon, is to gain strength. Hindi lang tayo makabangon, maka-function tayo, maka-move forward sa buhay. Kaya nakita natin, no, hope in God is the strength we need. Ano ba ang connection daw ng pag-asa at ng lakas, no? At ang sabi ng isang quotation, at the end of the day, all you need is hope and strength. Hope that it will get better and strength to hold on until it does, no? Totoo, no? Dahil may mga pagkakataon, pag nawala ng pag-asa, wala nang pinahahawakan, yun na, no? Medyo hindi na maganda ang kaisipan at may mga pagkakataon parang ang iniisip na ay yung termination of life. Yan. Pero pagka naman ho, nagkaroon pa ng pag-asa, nagkakaroon ng will to move forward, nakikita yung purpose ng buhay, nagkakaroon po ng excitement to face another day. At kapag meron hong, sabi nga natin, ibinigay na lakas ang Panginoong Diyos, we can battle on the hurdles that are present. No? So yun po ay napakahalaga. Hope that it will get better and strength to hold on until it does. Now, yesterday, tingnan po natin ang ilan sa mga bagay na ipinapakita sa Bible in relation to ano bang binibigay ng Diyos para nga tayo ay magkaroon ng will to move forward in life. Yung una, the hope that comes from God produces perseverance. Waiting for unseen promises with hope teaches believers how to persevere through hard times. No? So may mga pagkakataon, yung pangako, hindi pa nakikita ang pinahahawakan natin that the Lord will provide. Diba? Minsan ngayon, nasa season of want, nasa season of challenges ka. And then sinasabi mo, Panginoon, kailangan ko po ng tulong. So hindi mo pa nakikita pa paano gagalaw ang Panginoon. Hindi mo pa nakikita kung ano yung ibibigay. Pero alam mo, nandyan siya at meron. Kaya nga, nanghahawakan ka. And then, of course, ang word ay unfold. No? Ang Panginoong Diyos ay pagganap ng kanyang kalooban in time, sa ating pagsunod sa kanyang nilalayon, ay may kita natin, ito pala yung provision. Ito pala yung kanyang inilaan din sa atin naman sa season of harvest o sa season of His blessing. Sa Romans 8:24-25, ito po ang mababasa natin. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. So ang ganda nung binanggit ni Apostle Paul in relation to faith, ang atin hong mga inaasahan sa Panginoon, of course, in relation to what He will provide, una, salvation, yung panikita yung langit, but you know, the Lord, as He promised, will give you that. No? Iuukol niya yung kaligtasan, buhay na walang hanggan sa'yo, ayon sa Kanyang ipinangako. Yung Kanya ring pangako na pagbibigay ng lakas at pagtugon sa iyong mga hinihiling ayon sa Kanyang kalooban. Naasahan natin yan. Eh. Parang bukas pa yan dadating. Hindi yung panakikita. Inaasahan mo pa lang. But because the one who promised is true and faithful, no? Tayo po ay nagkakaroon ng upliftment. Kaya nga, we persevere. No? So, very important yon. Yung pangalawa, the hope that comes from God renews our energy. No? Yung energy renewal dito, hindi po yung parang solar o kaya ay wind energy. No? Ang pinag-uusapan dito ay yung pangangailangan natin, no? Katatagan ng kalooban, yung gabay sa isip, kung anong mga dapat gawin sa panahon, medyo in turmoil or anxious tayo. At yung magbibigay din ng lakas, physical na kailangan natin. So ang sabi dito, waiting on the Lord restores physical and spiritual strength, keeping people from fainting under heavy burdens. Kasi totoo, pinanghihinaan tayo kapag mabigat na yung daladala. May mga times yung lakas ng loob nandyan. May mga times yung atin hong tapang ay nandyan, but may limitasyon yun eh. Kaya nga ang sinasabi dito, paano kapag ka nasagad na? Yun nga, yung binibigay ng Panginoong Diyos can truly help us. Kaya sabi sa Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. So pag umasa tayo sa Panginoon, may panunumbalik o pananauli na ating lakas. Hindi yan dahil atin to. Ito yung ipinoprovide ng Panginoon na napapasa atin. Nabibigyan ng linaw, wisdom, yung ating isip. Nabibigyan po ng inspiration, yung heart. And then syempre, nabibigyan po ng capacity, yung ating pangangatawan. And that's the reason why we can renew our energy in God. No? So, very important. Number 3, ang hope daw that comes from God brings peace and joy. No? Ano yung peace dito? Siguro pinakamaganda yung kapayapaan dahil may katatagan, kapanatagan. And then joy dahil nagbibigay ang Panginoon ng kagalakan even in the midst of suffering. Diba? Kaya nga sa Bible mayroong terms eh. Diba? The peace that surpasses all understanding. Joy unspeakable. Bakit ginagamit yung ganon? Ang dahilan sapagkat hindi mo nga maipaliwanag ng basta-basta. You can try, but people without faith cannot fully understand na hindi kasi siya, in a sense, parang madaling ipaliwanag rationally. Di ba? Kasi usually, pag negative ang situation, negative nararamdaman ng tao, hirap lumaban, yung mga ganyan. But the truth is, pag sinactor in mo ang Panginoon sa iyong buhay, nabibigyan ka ng kakaibang experience in life. Nabibigyan ka ng ibang, sabi nga natin, kapasidad. No? And it comes from Him, through His Spirit. Ang sabi dito, trusting God fills believers with joy and peace through the power of the Holy Spirit. Diba? At ang sabi nga sa Psalm 42:11 kahapon, sabi ko nga sa inyo, parang yung sumulat ng Salmo, sinaself-talk yung sarili. Bakit? Eh kasi nga, pwedeng ang focus mo puro negative. No? At sinasabi niya, bakit dyan ka lang nakatuon? Baka pwede ka pang magtuon sa isang bagay na makakatulong. Ito yung ibig kong sabihin. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So, kaluluwa ko, bakit ka ibalugmok at bakit ka nababagabag sa kalooban ko? Ilaan mo ang iyong pag-asa sa Diyos para ikaw ay mapuri mo siya, ang iyong tagapagligtas at ang iyong Panginoon. So, meaning, may mga pagkakataon, hindi lang isang option. Sa gitna ng turmoil, ang pwede nating maging focus. As much as we can focus on the negative things taking place, we can also focus on God and how He is working. No? So, yun. Maganda yun. Yesterday din, meron tayong paunawa about smile. Ang pagngiti. Hindi naman po porke nahihirapan ay hindi ngumingiti. Pero ito, maganda ito. Just because a person smiles all the time does not mean their life is perfect. That smile is a symbol of hope and strength. No? So, pag ngumingiti yung tao, huwag nating masamain. No? Kasi minsan, pagka nahihirapan, ngumingiti, nami-misjudge natin. Baka ngiting aso lang yan, o pabalat bunga, peke yung ngiti na yan. Pero, for all we know, yung pangiti na yon ay nagagawa beyond facial muscles na kinokontrol para mag-appear na masaya. But inside, no, may pag-aasa pa at may lakas pa. At yun nga po ay isang bagay that we should always remember. Maganda yung nakakangiti pa. No? At yun po ay blessing ng Panginoon. Now, yung sabi natin kahapon, itong second half na ating i-discuss today, na siyang conclusion na rin natin, is the connection between hope and the character of God. We'll just make mention of three. No? Paano tayo nagkakaroon ng pag-asa na nakakonekta sa katangian ng Panginoon? The first one, because of God, we rest on absolute certainty. Bakit? Kaya tayo nagkakaroon ng katiyakan dahil yung ating inaasahan ay tapat. So it's related to God's faithfulness. Certainty, faithfulness. Tayo ho pag umaasa, tayo mga tao, dala tayo umasa eh. May nangangako, hindi nakakatupad. At sa interaction ng tao sa tao, yan ay realidad. Alam natin yan. Kaya yung kabiguan ay tema ng maraming sama ng loob sa atin. Pero ang kagandahan sa Panginoon, pag siya ay nangako, tapat siyang tutupad. Yun yung kanyang katangian. So biblical hope is not a wishful thought. It is a moral certainty and confident expectation based on God's proven faithfulness. So, pag tinignan natin, ang Panginoon ay nagpakilala na siya ay Diyos ng kahapon, ngayon at bukas. Tumulong siya kahapon, tutugon siya ngayon, at hanggang bukas, tapat pa rin siya. in time, He fulfills His promises. Kaya ito yung magandang sinulat sa Hebrews 10 verse 23. Let us hold unswervingly to the hope that we profess, for He who promised is faithful. Gandang talata na isinulat nung manunulat ng Hebrews na nagbabanggit sa atin na kaya tayo ay merong katatagan sa panghahawakan natin sa ating pananampalataya o sa ating pag-asa dahil yung nangangako ay tapat. Yeah, tutupan siya. Nandyan siya. At yun nga po ay related sa God's character. Yung second, ang hope na ito is also focusing on God being a merciful God. Opo, napakahalaga niyan. Kasi pwede mong maisip, di ba? Minsan ganun yung kaisipan ng tao sa kanyang sariling hinagap. Parang wala namang pakialam ang Diyos. Parang hindi naman ako iniintindi. Yan, that can happen. That can be a thought in your head. Pero, pag tinignan mo yung Bible, totally different. No? Ang Panginoong Diyos ay isang Diyos na concerned at tumitingin sa ating needs, and He is basically also allowing Himself to assist, to help, di ba? Kaya nga yung mga pangalan ng Diyos, sabi natin, healer, provider, shepherd, and dami. So, ito po, no? We have to remember that God's steadfast love, it's new every morning, no? Yung kanyang mercies. It creates an anchor in distress. Kasi parang naisip mo kung kahapon may tinulong ang Panginoon kaya nandito ako sa kasalukuyan. May itutulong ang Panginoon ngayon para makarating din ako sa bukas. May ahon ko yung araw na ito. No? Tingnan mo ito, no? Yung contrast. Sinulat ito ni Jeremiah. Yung title ng book ay Panaghoy sa Tagalog or Lamentations. Not many people realize yung detail na yun. Sa panahon ng matinding pagluluksa, doon na sambit ang mga salitang ito at paborito natin itong kinukot sa Bible. Lamentations 3, 21 to 23. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, hindi lang tayo nagkakaroon ng confidence sa panahon ng hope because God is faithful, but also because God is merciful. No? Yun po yung related sa katangian niya. And then yung third, because God is eternal. Ano naman po kinalaman ng pagiging eternal and immortal ng Panginoon? Because of that, yung promise na kanyang binitawan noon pa is not an empty promise, di ba? It is still a promise that is active because the one who promised is alive, di ba? Minsan tayo umaasa sa pangako, kailangan yung nangako, hindi naman nandiyan habang panahon. Ano yung mga, kung tawagin natin, ay mga vague na mga promises. Ikaw ay aking aalagaan habang buhay. No? Eh, yun nga. Eh, tanong kasi sino bang magtatagal? Eh, mamaya naunahan ka niya. Di, ayun, habang buhay niya. Hindi habang buhay mo. So, may mga times we're expecting na habang buhay ka, aalagaan ka ng nangako. Eh, kung nauna siya, di, tapos na yun. It's an empty promise. Hindi niya kayang i-fulfill. May mga pagkakataon sa ligawan, di ba? Bibigay ko sa iyo ang araw, buwan at bituin. Paano man naman gagawin mo? Yun ay mga, kung tawagin na rhetorics. At kasama yan sa, kung tawagin natin, ay dynamics ng ligawan. No? Parang trying to promise the impossible. Pero hindi yan totoo. May mga pagkakataon, sinasabi yan in order to make the person feel good. Diba? Kaya nasabi nila minsan, parang kang binobola. Pero sa Panginoon, iba. Pag nangako siya, it is a living hope. Now, the resurrection of Jesus Christ gives believers a living hope, pointing to an eternal future where pain and sorrow will vanish. No? Kaya tayo maasa, sabi nga sa 1 Corinthians 15, di ba? Yung ating katawan ngayon, bagamat ito ay merong limitation and imperfections, sa panahon na ito ay matatransform na ng Panginoong Diyos, we will have yung tinatawag nating kalagayan that is totally different from this one. An improved version, a very improved version. The mortal magiging immortal, the imperfect magiging perfect. Grabe yung mga ginamit na mga terms ni Paul doon. At kung tayo nasa Panginoon, di ba, yung pagbabago ng ating katawan, the transformation, lalo-lalo na ng ating condition. From being physical, magkakaroon tayo ng spiritual, di ba, essence. At yung dito sa lupa, and then later on, we will be with the Lord. Yun ay napakahalaga. Kaya tingnan nyo yung sinabi ni Peter naman sa 1 Peter 1:3. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Eh kung yun nangako sa yun, di naman nabuhay uli. Paano ka maniniwala na ikaw din bubuhayin niya? Kung siya mismo hindi nagpakita na siya ay, di ba, paakyat sa sangkalangitan. Eh paano niya sasabihin sa yung dadalhin ka niya roon? Ang hirap, di ba? Kung yun nangako is not able to prove that. Si Jesus is different. When He stated those things, yung proofs are available. Sinadya na yun para alam mo na yung inaasahan mo sa Kanya ay talagang matutupad, di ba? So, ano yung mga bagay na ating natutunan? Hope related to God's character. Ang Panginoon ay faithful, kaya ang promises niya are true. Ang Panginoon ay merciful, kaya concerned siya sa atin. At nagbibigay siya ng kanyang tulong sa ating kalagayan. Kahit minsan iniisip natin parang layo, you know. He's not just transcendent, He is immanent. Ang Panginoong Diyos ay nagnanais mangialam in a good way sa ating condition and to provide for us. At pag nangako siya, ay totoo. Lalo na yung construct sa salvation. Kasi nga siya mismo ay buhay. Siya ay may kapasidad na tuparin ang kanyang pangako because He is an eternal God. So, very important yan, related sa ating living hope. Now, remember, ito po yung ating conclusion for this. When circumstances test your grit, no? Minsan, dadating yung mga sitwasyon sa ating buhay na yung ating lakas, yung ating tapang, nasagad na. Parang wala na. Hinang-hina ka na. God's Word offers reason for courage, hope, and strength. No? So, yun po ang maganda. So, when circumstances test your grit, God's Word offers reason for courage, hope, and strength. At ito naman, no? Napakaganda from Robert Schuller. Ito, natutuwa ako dito sa sinulat na ito. Let your hopes and not your hurts shape your future. Kaya mo daw na yung pag-asa, hindi yung iyong mga sakit o pasakit ang humubog ng iyong hinaharap. No? So, let your hopes, not your hurts, shape your future. Is there a difference? Yes. Pagka hopeful ka, yung iyong mga panahon ay magiging mas maganda mong i-engage. Diba? Pagka yung hurts mo, ang focus mo, then yung iyong negativity, ang siyang magdidikta ng takbo ng iyong isip at buhay in the time allocated by God. Probably the same time frame, pero magkaiba ng quality. Yun, magiging takbo ng buhay natin. So let your hopes, not your hurts, shape your future. So paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
2: Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: Mula panoong una ay napakahalaga na ng pakikipagtalastasan. Bagamat sa ngayon ay mayroon na tayong makabagong pamamaraan kung papaano ito gawin ng mabisa, sila din noon ay may mga pamamaraan kung papaanong gawing makabuluhan ang pakikipagtalastasan. Noong ako ay kasalukuyan pa lamang nag-aaral sa kolehiyo, ay natutunan namin ng iba't ibang ayos o pwesto na nararapat para sa mga tagapakinig at ganoon din naman para sa mga tagapagsalita. Ayon sa uri ng pinag-aaralan at pamamaraan ng tagapagturo, kung minsan ay hinahati niya ang mga tagapakinig o mag-aaral sa maliliit na grupo. Sa ganoong ayos ay tatalakayin ng maliliit na grupo ang paksa at iuulat naman nila ang kanilang natutunan sa kapakanan ng lahat. Walang tiyak na bilang kung ilang Israelita ang nakinig nang basahin ni Ezra ang aklat ng kautusan ni Moses. Subalit ayon sa kalagayan ng mga tagapakinig noon ay mababasa natin sa Nehemias Kabanatang 8, talatang 5-6 na si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa pa sila bilang paggalang kay Yahweh. Ang naging pagtugon kaya ng mga tao nang basahin ni Ezra ang aklat ay dahil sa tamang ayos o pwesto ng tagapakinig at tagapagsalita.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemias mula sa una hanggang 18 talata. Nasaksihan po natin sa nakaraang pag-aaral na natapos na nila ang pader ng Jerusalem pagkatapos ng 52 araw sa tulong ng Panginoon. Subalit hindi nangangahulugan na natapos na ang lahat ng gawain. Marami pa ang kailangan nilang ayusin, lalo't higit ay kailangan nilang ayusin ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, maaring nakakaranas ka ngayon ng karangyaan, subalit walang halaga ang mga bagay na iyan kung hindi naman maayos ang iyong kalagayang espiritual sa Panginoong Diyos. Nakita rin natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtatalaga ng mga iba't ibang manggagawa sa pader. Isa sa mga binigyan natin ng pansin ay ang mahalagang gawain ng mga tagapagbantay. Kailangang bantayan nilang mabuti ang pader sa araw at gabi. Kailangang pagsabihan ng mga tagapagbantay ang lahat ng mga nangyayari sa labas ng pader. Hindi sila maaring magsawalang bahala sa mga taong pumapasok at lumalabas sa lunsod. Dinigyan din natin ng kahalagahan ang espiritual na kahulugan ang mga gawain ito. Tulad nila, hindi rin tayo maaring magsawalang bahala sa mga taong pumapasok sa loob ng ating mga simbahan. Hindi ko naman sinasabi na maging mapanuri, mapag-alinlangan tayo, kailangan lamang nating magbantay. Magalak tayo kung may ibang pumapasok sa ating simbahan, ngunit kailangan din nating mag-ingat, hingin sa Diyos na tayo ay gabayan niya, laban sa mga taong nais lamang manira ng gawain. Nakita natin sa nakaraang kabanata na hindi lamang humirang ng mga tagapagbantay si Nehemias, humirang din siya ng mga awit para magbigay ng pagpupuri sa Diyos. At ngayon ay matutunghayan po naman natin ang kaniyang susunod na gagawin. Tayo ngayon ay magsimula ng ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias sa unang talata ng 8 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na iskreba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Israel. Si Ezra ay isang taong nakapag-aral ng mga kautusan na ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises. Sa buong Israel ay tanging si Ezra lamang ang bihasa tungkol sa mga kautusan ito. Sa loob ng mga panahon ng kanilang pagkakabihag, ay tanging pag-aaral lamang ng kautusan ang kanyang ginawa. At ngayon ay gagamitin niya ang kanyang napag-aralan upang maipahayag sa mga tao ang mga salita ng Diyos. Ang mga gawain ito ay mahalaga para sa pagbabago na haharapin ng mga Israelita. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa 2 talata ng 8 kabanata dito sa Nehemias. Dinala ng paring si Isra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan na mga lalaki at babae at sa lahat ng nakakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan. Kapansin-pansin na tanging ang mga nakakaunawa ang nagkatipon-tipon upang makinig sa mga sasabihin ni Isra. Ang ibig pong sabihin marahil ay merong mga nag-aalaga ng kanilang mga sanggol, merong iba't ibang dahilan kaya hindi sila nakadalo. Hindi natin alam ang mga bagay na ito sapagat hindi naman nasulat, subalit inihanda nila ang lahat upang ang lahat ay makapakinig. Sa ikatlong talata, ganito po naman ang sinasabi. Siya ay bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuan ng tubig. Mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Hindi ko alam kung saan pa tayo makakakita ng mga ganitong uri ng mga tao na nakinig mula madaling araw hanggang katanghalian. Marami sa mga nakikinig ng salita ng Diyos sa ating panahon na palaging nagmamadali. Huli na nga ang pagdating nila sa simbahan, ngunit nais pang umuwi agad pan sila nakikinig na mabuti. At sa kanilang pag-uwi ay wala silang natandaan sa sermon, sapagkat ang nakikita at iniisip lamang nila ay ang oras ng uwian. Ang mga Israelita ay tunay na ibinigay ang kanilang panahon sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang mga Israelita ay naging bihag sa loob ng 70 taon at wala silang pagkakataon na makapag-aral at makinig man lamang ng salita ng Diyos. Kung kaya't ang mga pangyayaring ito ay isang bagong karanasan para sa kanila, naging bukas ang kanilang mga kaisipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa 4th talata, ganito po naman ang sinasabi. Si Isra na eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Matithias, Sema, Ananias, Orias, Helkias at Maisias ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa ay sina Pidaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbandana, Sakarias at Masalom. Habang nagsasalita si Nehemias ay nasa tabi niya ang 13 tao. Marahil at naging tagapanalangin sila habang nagsasalita si Nehemias. Hindi natin alam, subalit naroon sila, marahil ay upang suportahan at tulungan si Nehemias. Ito rin ang mga nakakaligtaan natin sa ating mga pananambahan. Alam niyo ba na kailangan din ng ating mga pastor ang ating tulong kahit na sa kanilang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos? Kailangan din nila ang ating mga panalangin. Madalas humihingi sa akin ng tulong sa pananalangin ang mga tao, subalit lingid sa kanilang kaalaman ay kailangan ko rin ang kanilang panalangin. Sa Nehemias Kabanatang 8, talatang 5 ganito po ang sinasabi. Binuksan ni Isra ang aklat sa harapan ng buong bayan sapagkat siya nasa itaas ng buong bayan. Nang bubuksan pa lamang ni Isra ang aklat na naglalaman ng salita ng Diyos, ay tumayo na ang mga tao at nanatili sila sa kanilang pagkakatayo hanggang sa matapos ang pagbabasa. Habang sila ay nakikinig, walang sino man sa kanila ang naupo sa magandang upuan na tulad ng inuupuan natin ngayon sa ating mga simbahan. Marahil ang dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ang natutulog sa panahon ng pagsamba sapagkat masyadong magaganda ang ating mga upuan. Ngunit higit sa lahat ay mayroong pagpupuri sa Panginoon. Sa talatang 6, ganito po naman ang nasusulat. Pinuri ni Isra ang Panginoon ang dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha'y nakatungo sa lupa. Ang ibig sabihin nito ay buong puso at kaluluwa silang sumamba sa Panginoon. Lubos na pagpapakumbaba silang yumukod at nagbigay ng kanilang pagpupuri sa Diyos. Ito ang kanilang pamamaraan ng pagsamba at pinuri ni Isra ang Panginoon ang dakilang Diyos. Itinaas nilang kanilang mga kamay upang papurihan ang Panginoon. Marami sa atin ngayon ang nahihiyang gamitin man lamang ang kanilang mga kamay sa pagpupuri sa Panginoong Diyos. Kapatid na nakikinig, nilikha ng Diyos ang ating mga kamay upang maipaglingkod natin sa Kanyang pangalan. Gamitin natin ito ayon sa Kanyang kalooban. Sa 7 talata, ganito po naman ang sinasabi. Gayun din sina Jeshua, Bani, Siribias, Hamin, Akob, Sabitay, Hodias, Maasyas, Kelita, Asarias, Josabeb, Hanan, Pilalya, mga Libita ay tumulong sa mga taong bayan upang maunawaan ang kautusan, samantalang ang taong bayan ay nananatili sa kanilang kinatatayuan. Narito ang talaan ng mga mahalagang tao. Sila ang mga taong nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Tulad nga ng ating sinabi, ang mga bagay na ito ay bagong karanasan para sa kanila. Kung kaya't sabik sila sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon at kailangan nila ang tulong upang makaunawa. Sa 8 talata ng 8 kabanata sa aklat ni Nehemias, ganito po naman ang sinasabi. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Nagtipon-tipon ang mga taong ito sa harapan ng pintuan ng tubig sa loob ng Jerusalem. Ang mga taong nabanggit sa 7 kabanata ay kasama ng mga tao at sa tuwing magbabasa si Isra ay kailangan niyang tumigil upang tanungin sila kung naunawaan nila ang kanilang naririnig. At maaring ang iba sa mga taong ito ay nakakaunawa at ang iba naman ay nagtataas ng kanilang mga kamay dahil sa hindi nila naunawaan ang kanilang mga naririnig. Kung kaya't ang mga nakatalaga sa lugar na iyon ang nagpapaliwanag ng bagay na hindi nila naunawaan. Pagkatapos na makapagtanong ang mga tao sa kanilang mga guro, ay magpapatuloy naman ng pagbabasa si Isra. At pagkatapos ay muli siyang titigil upang makapagtanong ang mga tao sa kanilang mga guro. Ano kaya at magkaroon ng mga ganitong gawain sa ating mga simbahan? Merong isang tao ang tatayo at magbabasa ng mga salita ng Diyos at pagkatapos meron namang mga magpapaliwanag ng mga ito. Ano kaya ang mangyayari? Halimbawang mabasa ng tagapagsalita ang 4 na talata ng 1 kabanata sa aklat ng Efeso na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ayon sa kanyang pagkakapili sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan ng Diyos. Maunawaan kaya ito ng mga tao? Ano ang dapat maunawaan ng mga tao? Ano ang nais sabihin ni Pablo sa talatang ito? Kaibigan, kalooban ng Diyos ang maging banal. Kung malaman lamang ng mga tao ang mga bagay na ito, ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming mananampalataya. Ito ang nangyari sa buhay ng mga tao sa Jerusalem sa panahon ni Nehemias. Ang pagbabasa at pag-aaral ng mga kautusan ang naging dahilan ng kanilang pagkakaunawa ng mga kautusan. Samantalang nakikinig sila at meron silang hindi naunawaan, ay maaari silang magtanong upang maliwanagan. Ako ay naniniwala na ganito rin sana ang uri ng pag-aaral natin sa simbahan. Kailangan na ang pag-aaral ay walang paninira, pag-iimbot at mga makasariling hangarin. Ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kailangan maging maliwanag at naunawaan ang bawat talata sa Biblia. Huwag lamang tayong kukuha ng mga talata sa Biblia upang patunayan ang ating paniniwala. Hindi magiging buo ang Biblia kung ganiyan ang ating pag-aaral. Sa ating pagbabasa, kailangan makita natin ang mga katotohanan at tunay na kahulugan. Huwag lamang pinipili ang talata sapagkat ito ay umaayon sa ating paniniwala. Merong iba't ibang pamamaraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Merong gumagamit ng pangkaisipan na pamamaraan. Meron din namang gumagamit ng pangmataas na antas na pamamaraan. Kaibigan, kung sa palagay mo ay naunawaan ng mga tao ang iyong itinuturo, ipagpatuloy mo. Ngunit kung hindi nila naunawaan, baguhin mo ang pamamaraan ng iyong pagtuturo. Tignan natin ang mga ginagawa nila noon. binabasa nila ang katuusan ng dahan-dahan at maliwanag. Ngunit kung hindi malinaw, nagtatanong sila. Tinutugon naman nila ang mga katanungan. At sa ganitong pamamaraan, naunawaan ng mga tao ang salita ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga mangangaral ngayon, marami rin sa kanila ang gumagamit lamang ng mga mabulaklak na mga pananalita. Katulad ng nasusulat sa ikawalong kabanata, sa ikawalong talata, sa aklat ng Nehemias, binabasa nila ito ng may pakahulugan. Ito ang nais ng Diyos na uri ng pag-aaral. Walang halaga ang mga mabulaklak na mga pananalita kung hindi naman naunawaan. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, ay basahin natin na may pakahulugan. Nais ng Diyos na maunawaan ng mga tao ang kanyang mga salita. Sa 9 na talata ng 8 kabanata sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at iskribang si Isra at ang mga levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis at umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Marami sa mga taong ito ang hindi pa kailanman nakarinig ng salita ng Diyos. At ang malinaw na pagkakabasa sa kanila ng salita ng Diyos ay naging sanhi ng madali nilang pagkakaunawa at nakitang kanilang sariling kasalanan. Naging maramdami ng mga pangyayaring ito. At marahil ay napayak pa ang iba sa kanilang narinig na salita ng Panginoon. Basahin naman po natin ang 10 talata. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain, at uminom kayo ng matamis na alak, at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang maihahanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot, sapagkat kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Ito ay tungkol sa paglilingkod sa ibang tao. Kapatid, kung ang salita ng Diyos ay naging kapakipakinabang sa iyo, ibahagi mo sa iba. Ito ang ibig sabihin na magpadala kayo ng bahagi sa mga walang maihahanda. Ang salita ng Diyos ay mabisang paraan upang makagawa ka ng kabutihan para sa iba. Hindi mo na kailangang pilitin ang iyong sarili. Magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang ihahanda. Meron silang kailangang gawin para sa mga mahihirap. Hindi rin sila dapat malungkot sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang kanilang kalakasan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos sa 4 na kabanata, talatang 18 ang ganito, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. At sinabi rin niya sa 4 na kabanata sa talatang 4 ng aklat ng Filipos, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na ang pinanggagalingan ng kalakasan ay ang kagalakan ng Panginoon. Ang lihim ng ating lakas ay pananalangin, subalit ang pinanggagalingan ng ating kalakasan ay ang kagalakan ng Diyos. Kaya sa aking palagay ay merong pagkukulang sa isang simbahan na hindi nakapagdudulot ng kagalakan sa inyong buhay. Ito rin ay malaking hamon para sa mga manggagawa ngayon na kung tayo ay maglilingkod at magpapahayag ng salita ng Diyos, tiyakin nating mag-iiwan ito ng kagalakan sa mga taong nakinig sa atin. Nakalulungkot mang isipin, subalit dumarami na ngayon ang mga nakasentro lamang ang kanilang pangangaral sa mga doktrina at hindi na sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi pinangangaral ang pagsisisi ng kasalanan, pagbabagong buhay at buhay na may kabanalan. Dapat ay nagdudulot ng kagalakan ang salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang mga unang salita sa aklat ng unang Juan sa unang kabanata sa 4 na talata. Sinabi niya, sinulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan. Hindi kalooban ng Diyos na kakaunti lamang ang ating kagalakan. ang nais niya ay ang malubos ang ating kagalakan sa pag-aaral ng kanyang mga salita sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan sa buhay natin. Merong malaking pagkukulang sa iyong buhay at kailangan mong harapin. Kailangan mong dumulog sa Panginoon ngayon at manalangin at hilingin sa Kanya na ibalik ang kagalakan sa iyong buhay. Hilingin mo sa Panginoon na alisin niya ang mga hadlang upang makamtan mo ang kagalakan. Dumarami ngayon ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos na sa halip na makadama sila ng kagalakan na dulot ng mabuting balita ay puot ang kanilang nararamdaman sa kanilang buhay. Ito ang naging hadlang sa kanila. Sa Nehemias 8:8, talatang 12, ganito po ang nasulat. Ang buong bayan ay humayo sa kanilang lakad upang kumain at uminom at magdala ng mga bahagi at upang gumawa ng malaking kasayahan sapagkat kanilang naunawaan ang mga salitang ipinahayag sa kanila. Naging malaking pagdiriwang ang kanilang pag-aaral. Nawa ay ito rin ang dulot sa atin na sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sapagkat ang mabuting balita ay nagdudulot ng kagalakan at hindi kalungkutan, hindi puot o sama ng loob. Sa 13 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Sa 2 araw ay nagtipon-tipon ng mga puno ng sangbahayan ng mga ninuno ng buong bayan, kasama ang mga pari at ang mga levita kay Isra na iskriba upang pag-aralan ang mga salita ng kautusan. Ang panimulang gawain ay nagdulot pa ng iba pang pag-aaral ng mga kautusan sa panig ng mga pinuno. Hindi ako gaanong naniniwala sa mga taong nagsasabi na napakaganda ng araw na ito ng pagsamba. Ako ay tunay na nagagalak sapagkat kung inyo lamang hahanapin sa susunod na araw ang pag-aaral, wala na sila. Hindi nila tunay na natanggap ang kagalakang dulot ng salita ng Diyos. Sa talatang 14-16, ganito po naman ang sinabi. Kanilang napag-alamang nakasulat sa kautusan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga anak ni Israel ay manirahan sa mga kubol at kapistahan sa 7 buwan. At dapat nilang ibalita at ipahayag ang ganito sa lahat ng kanilang mga bayan at sa Jerusalem. Lumabas kayo sa bundok at kumuha kayo ng mga sanga ng olibong ligaw, merto, palma at iba pang madahong punong kahoy upang gumawa ng mga kubol gaya ng nasusulat. Kaya't lumabas ang bayan at dinala ang mga iyon at gumawa ng kubol, bawat isa'y sabubungan ang kanilang bahay sa mga bulwagan ng bahay ng Diyos, sa liwasan ng pintuang tubig at sa liwasan ng pintuan ng Ephraim. Ito ay malaking pagdiriwang ng pista ng tabernakulo. Ang kanilang pagtira sa mga kubol ay nagpapahiwatig ng pag-aaruga sa kanila ng Diyos noong sila ay nasa ilang patungo sa lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Sa panahon ni Nehemias, sinunod nila ang mga kautosang binasa sa kanila. Nang marinig nila ang mga salita ng Diyos ay sinunod nila ang mga ipinag-uutos nito. Mga kaibigan, isang bagay na mabasa ang salita ng Diyos, ito ay magdudulot ng kagalakan. Subalit hindi natatapos sa kagalakang dulot ng salita ng Diyos. Kailangang sundin ito. Walang halaga ang iyong natanggap na kagalakan kung hindi mo naman ito sinusunod. Kaibigan, nananawagan ng Diyos ngayon sa iyo, natanggapin mo ang kanyang kagalakan at sundin mo ang kanyang kalooban. Makakamtan mo lamang ang ganap na kagalakan kung tatanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa huli, nais ko pong basahin ang bahagi ng panalangin ni Haring David sa Kabanatang 51, talatang 7-8 sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang kanyang sinabi. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi nang walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin at muling babalik ang galak mo sa akin. Pagpalain po ng Panginoon ang pag-aaral natin sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Kinikilala namin, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat meron kang mga salita na nasusulat sa mga kasaysayan upang maging gabay namin sa aming mga pamumuhay, sa aming paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin ang patuloy mong tulong sa bawat isa at gabayan kami sa aming pag-aaral upang sa gayon, Panginoong Diyos, maihayag namin ang mga katotohanan mula sa iyong salita. Panginoong Diyos, ang mga kapatiran na nakikinig sa iyo, saan man sila naroroon, marahil ay meron silang mga dalaing mabibigat. Dinadalangin po, Panginoon, na matuto silang lumapit sa iyo. Sapagkat sinabi mong magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayo na mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo sa bawat isa na iyong mga anak. Amin pong hinihiling ang lahat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Oo, in-expect ko noon na palaging nasa hanay ng honor students ang anak kong si Bing. Mula pa nang siya tumuntong sa eskwela, ipinamalas na niya ang kakaibang talino at galing. Proud na proud ako sa anak ko at alam niya yun. Hanggang sa siya ay magkasakit at ikinadahilan ng lubos na panghihina ng kanyang katawan. Unti-unti, naapektuhan din ang kanyang pag-aaral. Ilang taon na lamang matatapos na sana siya sa kolehiyo nang sabihin siya ng doktor na kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Hindi maialis sa akin ang kalungkutan. Pero mas mahalaga sa akin ang aking anak kaysa sa mga karangalang dapat sana itatamuhin niya. Mahal ko ang anak ko sa kabila ng pagkabigo ng pangarap ko para sa kanya. Mahal na mahal ko ang anak ko.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
5: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
6: Bakit po ba tayo nananalangin? Tayo nananalangin dahil tinaman dito ng Panginoon Diyos at siya po'y naluluwalhati kapag tayo po ay nananalangin. Nananalangin tayo kasi po na-prepare po ang ating puso kung naman yung ating matatanggap mula sa Kanya. Tayo po ay nananalangin dahil po maraming na-accomplish ang panalangin. Tayo po'y nananalangin kasi sinasamba natin siya, pinapapurihan natin siya, na-express natin ang kanyang wonder at his majesty, ang kanyang sovereignty at kanyang mighty acts. Tayo po ay nananalangin kasi humihingi tayo ng tawad sa ating napakaraming kasalanan para ma-experience po natin ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad. Tayo po'y nananalangin kasi po nagpapasalamat po tayo dahil siya po ay Diyos natin at ang mga bagay na ginagawa niya sa atin. At tayo po'y nananalangin para ang ating mga hinaing, kahilingan ay maparating po natin sa Kanya to fulfill the invitation He has left us. Tayo po nananalangin, lagi dapat natin tatandaan na kung sino ang ating Panginoon Diyos at ano po tayo sa Kanyang paanan. We must remember first and foremost that yung pangalan ng Panginoon must be kept holy. At we must remember also that He is the source of our provision. At ang lahat ng mga mabubuting bagay ay nanggagaling sa Kanya lamang. At tayo rin po ay mamuhay upang ang ating buhay ay maging visible na parang Kingdom of God sa mundo natin ngayon. We must also regularly confess our sin, for that is one of the surest mark of a Christian. Tayo po ay nananalangin para tayo ay magkaroon ng protection from the evil one. We must always remember that God is God and owes no man anything. Katulad nga ng sinabi ng psalmist, He does all that He pleases in Psalms 115 verse 3. Tayo po ay inaanyayahan na humarap, lumapit sa Panginoon Diyos, but never arrogantly or presumptuously in Ecclesiastes chapter 5 verse 2. And finally, if there is a secret to learning how to pray, it is also no different from that of any other endeavor. Para po mas marami tayong ma-accomplish, we must practice. Katulad po ng sa ibang mga larangan, sa sports, sa pag-aawitan, we must practice to accomplish anything. And also, if we want to learn how to pray, then we must pray and continue to pray. At sana po ay huwag natin kalilimutan na lumapit sa ating Panginoon Diyos. Lagi po ang paanyaya niya sa atin ay manalangin, lumapit upang ma-accomplish ang mga bagay sa ating buhay at tayo po ay maging bahagi sa kanyang mga layunin. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
7: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
8: Sa ating nakaraang pagtalakay, pinag-usapan natin ang cancel culture. Ang cancel culture ay ang hayagang pagpapahayag ng pagtutol laban sa isang tao o sa isang institusyon dahil sa kanilang hindi magandang ginawa na nakasakit, halimbawa sa damdamin ng ibang tao. Nauuwi ito sa public shaming o lantarang pamamahiya. Ang malungkot, mismong tayo mga Kristiyano ay nagka-cancel sa isa't isa. Halimbawa, kapag may naituro ang isang mangangaral na sa tingin natin ay hindi katanggap-tanggap, para bang ang dali sa atin na mag-label o tawagin siya na bula ang guro. Maaring mali nga ang kanyang naituro, subalit hindi automatic na bula ang guro na siya. Tama na ituwid natin ang kanyang naging katuruan, subalit hindi natin siya dapat i-cancel o ituring agad na hindi na mananampalataya. Totoo na may mga pinangalanan ang mga apostol na mga bula ang guro. Subalit, hindi kaagad sila tinawag na bulaan ng mga apostol. Makikita na may proseso na pinagdaanan muna bago itinuring na bula ang guro ang isang tagapagturo. Ayon sa Titus chapter 3, verses 9 to 11, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Dapat nating iwasan ang mga walang kabuluhang pagtatalo. At may mga pagkakataon na dapat din nating iwasan ang mga taong mahilig sa ganitong pagtatalo. Ayon sa The Bible Exposition Commentary ni Warren Wiersbe, "We wish we did not have problem people in our churches, but wherever there are people, there can be problems. In this case, Paul warned Titus to avoid people who like to argue about the unimportant things of the faith. I have learned that professed Christians who like to argue about the Bible are usually covering up some sin in their lives, are very insecure, and are usually unhappy at work or at home. Ngunit dapat nating sawayin ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ayon pa sa The Bible Exposition Commentary, "But there is another kind of problem person we should deal with, the heretic. This word means one who makes a choice, a person who causes divisions. This is a self-willed person who thinks he is right and who goes from person to person in the church, forcing people to make a choice. Such a person should be admonished at least twice and then rejected." Pansinin natin na kailangan muna nating matiyak na lumilikha na nga ng pagkakabahabagi ang taong ating itutuwid. E may mga pagkakataon kasi ginagamit ang proseso na ito upang magpaalis lang ng mga tao na di gusto ng isang church. Kapag napatunayan na natin na divisive o gumagawa nga ng alitan sa isang church ang isang tao upang magkaroon ng pagkakabahabahagi, kailangan na siyang ituwid. Bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Subalit kapag nakita na may batayan nga ang akusasyon, kailangan siyang sawayin at bigyan ng pagkakataon na ituwid ang kanyang pagkakamali. Subalit kung nagmatigas pa din matapos ang pagsaway, doon na natin kailangan siyang iwasan. Ngunit dapat maingat tayo sa gagawing pagtutuwid. Hindi lahat ng pagsalungat sa atin ay mali. Ayon kay R. Kent Hughes at Brian Chappell sa kanilang aklat na 1 and 2 Timothy and Titus to Guard the Deposit mula sa Preaching the Word Commentary Series, "There is a difference between needing to divide and loving to divide. A divisive person loves to fight. The differences are usually observable. A person who loves the peace and purity of the church may be forced into division, but it is not his character. He enters arguments regrettably and infrequently. When forced to argue, he remains fair, truthful, and loving in his responses. He grieves to have to disagree with a brother." Subalit kapag hindi na maganda ang pagpapahayag ng saloobin, maari nga na ang kausap natin e taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ayon pa kay Hughes at Chappell, "Those who are divisive by nature lust for the fray, incite its onset, and delight in being able to conquer another person. Sabi nga, a divisive person loves to fight. And for them, victory means everything. So in an argument, they twist words, call names, threaten, manipulate procedures, and attempt to extend the debate as long as possible and along as many fronts as possible. Tandaan natin na wala tayong control sa reaksyon ng tao na ating itinutuwid sa kanilang pagkakamali. Subalit tandaan natin na may control tayo sa ating pakikipag-usap at pakikitungo sa kanila. Hindi natin pananagutan ang reaksyon nila. Pananagutan natin ang tugon natin sa kanila. Ayon nga sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 25, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Proverbs chapter 17 verse 22. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatang po nating The Healing Power of a Joyful Heart. The Healing Power of a Joyful Heart. Alam niyo po, meron pa ako isang version na nakita dito po sa verse ito at ganito po ang sinasabi, no? Proverbs chapter 17 verse 22. Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagabag na espiritu ay nakakapagpatuyo ng buto. Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang daming taong stress. Tingnan niyo nga po yung sarili niyong salamin, baka po isa kayo dito. Marami pong mga tao na nakaka-experience ng anxiety o yung tinatawag po nating labis na pagkatakot. At alam niyo po, itong anxiety na ito, no, ay maaring mag-lead sa depression kapag hindi na-actionan o hindi po dumaan sa intervention. No po? At marami pong mga tao sa panahon natin ngayon ang malungkot. When we say malungkot, no, eh hindi naman ito sinasabing hindi nakikitang nakangiti. In fact, may mga tao na kahit nakangiti pero deep inside pala malungkot ang kanilang buhay. May mga tao na tila pag tinignan mo ay nasa kanya naman ang lahat, kayamanan, karangian, pero deep inside pala siya ay sobrang lungkot o nakakaranas siya ng loneliness sa kanyang buhay. Minsan nga parang mas marami pa tayong mga taong nakikita na madalas ay nasa kalagayan ng burnout na sana'y dapat maging masayahin. Ganito pong sinasabi ng Biblia sa atin, no? Na ang masayang puso ay mabuting gamot. Ang

joyful heart brings healing. So ang masayahing puso po ay nagdadala ng kagalingan. Ano nga po li ang sabi doon sa verse po na ating pinagbubulay-bulayan, 17:22 ng Proverbs, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Doon sa isang version naman po, ang masayang puso ay mabuting gamot, no? So alam niyo po itong salitang masayang puso, pag tinignan po natin ito sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin daw po na to ay isang puso na puno ng kagalakan at kasiyahan mula sa loob. So ibig sabihin po, yung kagalakan ng taong mayroong masayang puso ay hindi po nakabatay sa mga nangyayari sa labas. Kung hindi ito po ay nakakonsentrate sa panloob. Meaning, hindi po ito happiness, no? Hindi po ito yung nakabatay sa happenings. Kasi yung tao pong mayroong kagalakan sa puso, kahit na hindi maganda yung happenings, pero andun pa rin yung galak sa kanyang puso sapagkat ito po ay bumabalong mula sa kaibuturan ng kanyang kalooban. Kaya nga po, napakagandang tignan na ang kagalakan po natin ay hindi po dapat nakabatay sa atin po mga sitwasyon sa buhay. Halimbawa, kung ikay maraming pera, magiging magalak ka lang kapag ka ikaw ay maayos ang takbo ng iyong buhay, kapag ka ang lahat ay smooth, no? Pero kapag ka hindi na maganda ang takbo ng negosyo, hindi na maganda ang nangyayari sa trabaho, wala na, nawawala yung kagalakan. So dapat po, taglayin natin yung pusong masaya, no? Yung pusong puno ng kagalakan at kasiyahan na nagmumula sa kalooban. At alam po natin mga kapatid kung kanino nanggagaling ang tunay na joy, no? Sabi nga po sa Bible, ang tunay na kagalakan ay nagbubuhat sa ating Diyos. No po? Kaya po literal talaga na yung joyful heart is a healing medicine, no po? Kasi pag sinabi natin gamot, talagang yun ay may kinalaman sa healing, cure at saka restoration. Kaya mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Dito po makita natin na ang pagkakaroon ng joyful heart ay nakakapagpalakas hindi lamang po ng ating kalooban, kundi maging ng ating katawan. O kundi man yung ating pong wellness, kung tawagin po natin. Pag sinabing wellness, pasok po dyan yung emotional health natin, spiritual health natin, and even yung ating pong physical health. Pansin ninyo na lang po mga kapatid, di ba kapag ka po tayo ay tumatawa, masaya tayo, ang gaan po ng ating katawan. And according din po sa science, no, kapag tayo po ay masaya, no, yung katawan po natin ay nagpo-produce ng tinatawag po nating happy hormones, no? Yung happy hormones po na pagka po yun yung namayani sa katawan natin ay magbibigay din po ng overall health po sa ating pong katawan. Sapagkat ito pong mga happy hormones na to, no? Kagaya na lang po nung dopamine, nung endorphins, no? Ay nagpapasaya ng ating pong mga katawan. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapatid? Punuin natin ng kagalakan ng ating pong mga puso. At syempre, kapag tayo po dumadaan sa mga pagsubok, kapag ka po puno ng joy ng Lord ang ating pong puso, mas madali po tayo makaka-recover sa mga pagsubok, mas madali po tayo makakabangon, at syempre, yung mga sakit ng buhay ay mas madali po nating mapagtatagumpayan. Sabi nga po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sapagkat ang kagalakan na dulot ni Yahweh ang inyong kalakasan. Liting ko, sapagkat ang kagalakan na dulot ni Yahweh ay ang inyong kalakasan. So, ang tunay na kagalakan po, ang joyful heart ay nagdadala ng kagalingan. Pangalawa po, a troubled spirit drains life. So, ito po yung kabaliktaran, no? Sabi nga dun sa pangalawang bahagi ng ating pong verse, ngunit ang bagabag na espiritu ay nakakapagpatuyo ng buto. Dun po sa isang version, medyo mas matindi, no? Ang malulungkuti, unti-unting namamatay, no? So, pagka daw kayo ay malulungkutin, no, talagang unti-unting hihina ang inyo pong mga katawan. Alam niyo po, pag tinignan natin yung salitang bagabag, no, o yung lungkot, ang ibig sabihin daw po niyan ay wounded, sugatan, broken, wasak, no, and crushed spirit, yung parang nawalan ng loob. So ang tao pong punong-puno ng worry, yan, sabihin niyo po sa sarili niyo, hindi ako yon, okay? O kung kayo man po iyon, eto po mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. Ang taong puno ng worry, bitterness, o depression ay nauubusan ng lakas. Totoo po yan mga kapatid, no? Even ng science ay pinapatunayan po yan. Yung pong sinasabi dun sa verse na nakakapagpatuyo ng buto, ito daw po ay isang larawan ng isang tao ay nawawala na ng gana.

0: nanghihina at parang siya'y walang kabuhay-buhay. Gusto niyo po ba yon? Siyempre hindi niyo gusto yon. Kaya po mga kapatid, ano po dapat natin gawin? Huwag po tayong masyadong nagwo-worry at huwag po tayong mabuhay sa pag-aalala. Gayun din po yung anger na laman ng ating puso, dapat unti-unti ay inirelet go po natin yan and ipinagkakatiwala natin yan lahat sa Panginoon. So punoy natin ang ating pumpuso ng pag-asa, hindi po ng hopelessness, at alagaan po natin ang ating isipan at ang ating damdamin. Sapagkat sa totoo lang po, yung peace, no, yung kapayapaan, yan po yung iniwan ng Panginoon sa atin eh. Tandaan niyo po ba sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. At alam niyo po, yung peace, hindi po yan yung absence of trouble. Kung hindi in the midst of trouble, we have the surpassing peace na nanggagaling lamang po sa Panginoon. Kagaya din po ng sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. So, mga kapatid, ano po ang isinasabi nito sa atin? Iwasan natin ang pag-aalala, pagiging malulungkutin. And number 3, true joy comes from the Lord. Yes, ang lahat po ng kagalakan, ang tunay na kagalakan ay nagbubuhat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Awit 16:11, sa harapan mo'y may kasayahang lubos, sa piling mo'y ligayang walang hanggan. So alam niyo po, ang mundo ay nag-aalok ng pansamantalang saya. Nandiyan ang pera, bisyo at mga material things. Pero alam niyo po, ang Diyos, ang binibigay po niya ay joy na walang hanggan. Napakaganda, no? So ang happiness po o ang happiness ay hindi po nakadepende sa kung ano po ay nangyayari. Kagaya po ng aking sinabi kanina. Pero ang joy po nakadepend kung sino po ang Diyos, yung karakter ng Diyos. Yun po yung pinagmumula ng joy. Kaya kapag ang puso natin ay nakaangkla sa Panginoong Jesus, hindi tayo mawawalan ng joy kahit ano po ang dumating sa ating pong mga buhay. So ano po ibig sabihin na ito, mga kapatid? Eh dapat po lagi tayo nag-spend time sa presence ng God daily, no? Prayer, worship, and word. Kasi doon nagmumula ang tunay na joy. At syempre po, sa araw-araw na ating buhay, piliin po nating magalak. Kagaya nga po, binigyan din ni Apostle Paul sa Philippians 4:4, magalak kayo sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Kaya mga kapatid, punuin po natin ng tunay na galak ang ating buhay na nagmumula sa Diyos. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer.
2: Hello, maayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa sininga programa Sweet Voice Prayercast. Kag hindi lang sa sininga programa, sa tanan nga program diri sa DYVS. Gina-welcome ko gid kamo kag ari naman kita sa bago na naman nga episode, no, sa aton programa Sweet Voice Prayercast. Kamusta ka mo mga kaabiyanan, mga suki or mga mapisan nga tigpalamati, no? Kabay pa nga ara lang gid kamo subong sa maayong sitwasyon kag padayon nga na eksperyensyahan ang gugma ang kagatutom kag ang grasya sang Ginoo. Kag today is Sunday and September 20, no? Third Sunday na kita. Kagkadasig sang mga inadlaw, no? Mga kaabiyanan, kadasig sang inoras, kadasig sang silimana, sang binulan, kagkadasig man sang tuig. And sa sininga bulan, September, anniversary month sang DYVS. And kabalugid ko nga, tanan ka mo, halos tanan sa inyo, kabalugid nga, anniversary month subong sang DYVS. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo nga 56 na ta, no, kadasig lang gid 56 na nga ginpakita sang Ginoo ang iya nga katutom sa sining estasyon DYVS, no. So amoy na mayara kami sang duha ka event, isa on the ground event kag ang isa online. So ang amoy on the ground nga event sa on September 24, Thursday, no, halina 7 to 11 AM, half day lang man ang amon nga event. So ginaagda kugid kamo nga mag-join man o kuno magkadto man didto, no. So ang ato naman iya nga online event, ano lang ni siya, ya, online lang of course. Diri lang na sa DYVS, no. Sa September 28. So I am inviting you to participate or to attend man mga kaabiyanan ko na may time ka mo or may tion ka mo. So 1233 Radio DYVS 56th Anniversary Prayer and Listeners Fellowship and a special broadcast, no? We'll be celebrating 56 years this September 24 and 28. There will be a prayer and the listeners fellowship at the City Harvest Church in Lopwas, Mandalaga, no, from 7 a.m. to 7 to 11 a.m. So you can pre-register by sending a message to our Facebook page 1233 Radio DYVS or through our mobile number. Amo na siya ang amo na mobile number, no? 0998-842-2130. Again, that's 0998-842-2130. Kag may araman kami sa special broadcast sa September 28, Lunes. Half day lang man mga kaabiyanan from 7 to 11 a.m. So, kabay pang so pray for us mga kaabiyanan nga maging successful gid ang ininga event, no. Again, mayara kita sa September 24, 7 to 11 a.m. dira sa City Harvest Church sa Maylopwes, Mandalagan. Mayara kita sang magapatigayon kita sang aton nga 56th anniversary. Kagamo na siya ang Prayer and Listeners Fellowship. Kag again, on September 28 naman, may ara kita sang special broadcast. So, padayon kita mga kaabiyanan sa aton yung mga pahibalo sa aton nga pagbalik sa ikadunga bahin sang aton programa.

mga kabiyanan, arin na kita sa ikaduha nga bahin sa aton programa. Kag-antis kita magpadayon sa aton mga announcement. Hello, Anay, and thank you, Gid, sa mga nagapamati dira sa Facebook, no? Sa aton mga FB likers dira, sa mga nag-like, kag sa mga nag-heart dira. Hello sa inyo, and maayong gabi, Gid. Hello kay Sir Edmond Garcia, kay Alan G. Henterola, kay Ian Tingson, kay Subangman, kay Sir Jafet Dulana, kag Paulo Perez. Hello man, kay Ma'am Nemia Bendan, kay June, Sir June Apachika, and Suzette, Ma'am Suzette Posadas, kay Ray, Sir Ray Durango, Kiliupi, kaga Naldo de la Cruz, hello sa inyo, and Lucila Honto, kay Ma'am Jane Obamos, kay Ma'am Cleonor Rivera, and of course, no, hello sa akong dear sister, kaya Hazel Docto, si Kismith Pau Pau, no, Hazel Docto, hello, hello, hello Sisi, maayog hindi nga pagpamati, and subugman kaya Ma'am Shi Shins and Maymay Villaflor. Hello also to Sir Robert Hisolgon, no? Hisolgon. And Ma'am Alice Melendez and Sir Haynes Fuentebella Ambrosio. And hello also to Mama Welly Grace Yap. And hello also to Ma'am Cherry Datig. Hello. Hope nga na-bless kid ka mo sa sininga programa, and please continue to to follow lang kaga of course sa pagpamati diri sa DYVS, no, hindi lang sa sininga programa kundi sa tanan nga programa sa DYVS, and be blessed everyone, and padayon kita sa aton nga announcement for this month of September. We have a new program, The Word Between Us, no? The Word Between Us with Pastor Bong De La Fuente from Northside Baptist Church, no? Kada every Sundays at 7:30 to 7:45 a.m. 15 minutes lang man siyang programa. And subungman, IDMC 2026, Intentional Discipleship Making Conference, okay na. IDMC, a two-day National Discipleship Conference. This year's conference carries the theme, ang ilang theme, All In for Christ. Ang IDMC will be held this September 25 to 26. No, so, daso ng simana. Dira sa SMX Convention Center, diri sa Bacolod. So, mga kabiyanan, you can register via online at www.idmcbacolod.com, or you can visit their Facebook page, IDMC Bacolod. So, subong mo ang Hagay Philippines, Bacolod Chapter, Hagay Philippines, Bacolod Chapter will be having a three-day seminar on a Christian leadership, godly communication, and biblical stewardship. No, this will be on November 5 to 7. No, take note, set the date, November 5 to 7. Of course, sining atuig, no, November 5 to 7, 2016, at dira sa Millview Residences, Lopez Haina Street, Bacolod City. For more information, mga kabiyanan, you can contact Pastor or Sir John Yuzon Hainga sa 0918-344-6003. Again, 0918-344-6003. Or pwede man kamo ka-email dira kaya Sir John Hainga, no, at john_hainga@yahoo.com. So, subong man, ang VFFBC 78th Pastors and Workers Institute, the Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches Incorporated will be holding VFFBC 78th Pastors and Workers Institute, no? This will be on October 26 to 28, 2016. Dira sa
Doon Baptist Bible Institute Incorporated and Doon Baptist Church. This is a time to have a meaningful time to spiritual and renewal biblical teaching, no? Fellowship and encouragement para sa mga pastors and workers nga mangina fully charged gid sila and fully equipped gid, no, for the work of the ministry. So for more information, pwede ka mo ka-contact kay Mr. Lyson dira sa 0918-450-0484, no? Liwat, yung contact number ni Sir Mr. Lyson sa 0918-450-0482. So, amo na aton yung mga announcement. Sa mga kabiyanan, kalipot na gid sa aton nga inoras, we only have 30 minutes to broadcast. And amo lang na ang time nga na-allocate sa sininga program. So, kumagagina pang bahin-bahin lang ang oras, no, sa mga program nga ma-air tanan. So, damo pa ko tani ihambal, mayara pa ko tani topic nga i-talk diri sa sininga program about sang history sang DYBS. But siguro next time na lang, kaga sa sininga tion, mag-proceed na kita sa ato nga mga bisan ang mga prayer request gani nato, no, kulang ang time, damo maliga pa pray pero kulang gin ang time, pero ang mga prayer request ninyo dira nga gina drop sa aton nga comment section dira sa Facebook, no, ginaprihan gid naton, ginatagaan gid naton ina sang time diri sa sininga program nga mapangamuyuan siya. So sa sininga tion, maga-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan. Lord, thank you sa sininga tion nga nakabalik kami sa sininga programa. Thank you, Lord, for being faithful to us. Thank you, that you carried us through the entire week, Ginoo. Wala mo gid kami gin pabayaan. Wala mo gid kami gin patumbayaan, Lord. And salamat gid niya sa sininga tion man nga madala namo na amon nga mga palangamuyon. May you forgive our shortcomings, our trespasses, Ginoo, so that worthy kami nga magpalapit sa imo. Sa imo truno nga puno sang bugay kagaloy. Lord, we pray for sa ilang mga prayer request. We pray for we pray healing, Ginoo, for kabay pa ang imo nga pag-ayo mabaton gid nila. We pray for Leia Solinap kaya nanay ni Neta Guadalquivir. May you heal them, Lord, kabay pa nga mabaton gid nila, maangkon gid nila ang pag-ayo nimo sa ila, Ginoo. We also pray, Lord, for Nanette Pasaga, Nanay Virgie Salgado, Corazon Estelioso, and Lily Lofranco. Lord, we pray for healing sa ila and your provision, and of course, and we also pray, Lord, nga ikaw yung mag-sustain man sa ila sa imo grasya, sa imo gugma. Bisan tuod, Lord, nga may best nga wala mo kami ginaayo, pero ang imo sustaining grace sa amon, ano naman, Lord, sufficient. And we also pray for Nisha, Genisha Mendoza, Pak. We pray, Lord, ang yagid pag-ampo man, Lord, nga damo pagid sa mga loved ones niya, that they will come to know Jesus as their Lord and Savior. You know, gamita ang programa sa DYBS nga pagi sini, makilala man nila si Ginoong Jesus nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas. We also pray, Lord, for Lucas Baldwin Reyes, ang heart operation, Ginoo niya. We also pray your healing, ang complete fast recovery, and your provision, Ginoo, ang kag-strength. Ikabay pa, Ginoo, maangkon ginila. We also pray for JP Castor's healing, Lord, your miracle healing sa iyang lang cancer. You know, wala sang imposible sa imos. Basta may pagtuo kami sa amon tagipusoon, wala sang imposible sa imo, Ginoo. And kabay pa ang pag-ayo, kagangas ang kusog, kabakod sa pagatubang sa sininga balatian, Ginoo, hatag mo gid sa family ni JP Castor and sa iya gid mismo, Lord, healing kag strength, Ginoo, kabakod sa tagipusoon. We also pray as a safe delivery ni Ma'am Charlotte, ang ilang second child sa dasun nga bulan sa October. We pray, good Lord, for your safe delivery nga ma-deliver gid ang bata nga wala sang damo nga kasablagan kag safe gid, Ginoo. And Lord,
nagapangamuyo man kami sang amon man nga salamat gid Lord sa mga listeners man dira sa Facebook and mga listeners diri sa DYBS. Ikaw gin magapakamaayo sa ila, magalabot sa ila, sa imo pagpakamaayo kag grasya kag pabor. We also pray for daily operations diri sa DYBS nga ikaw gin magpakamaayo our tower antenna site. We pray for your protection kag ang guardman dito nga nagabantay. May you protect them also, Ginoo. And we also pray, Lord, for sa amon nga mga staff strength and protection every day sa amon pag-travel, sa amon nga pag-commute, or pakadre-kari, kagabay pang trabaho matapos si Ginoo, ikaw gid magabulig sa amon. Every department diri sa DYBS, pakamayuha kami, nga ikaw gid magabulig sa amon. Matapos gid ang work, ma-serve gid, ma-render gid ang tanan nga trabaho para sa imo kadayawan kag himayaan. Kag ang wisdom Ginoo kaalam magapanguna, kag magaupod gid Ginoo sa amon tanan. Lord, we also pray for our pungsod Pilipinas, stable prices Ginoo sang gatong kag pagkaon, protection from calamities and iban pa Lord nga natural hazards, heavy rains man Ginoo nga that cause flooding bangod sa southwest monsoon Ginoo, ang kabay pa nga mayor protection mangin sa amon gid kag bisan pa Lord ang sobra 160 nga gin evacuate dito nga pumuluyo dito sa Kanlaon, bangod sa Kanlaon nga dito sa community dito, mga nearby communities nangin apektado gid sila Ginoo sa lahar flow man kag sa iban nga volcanic debris. Salamat gid sang authorities nga nagano gid sa ila dayon Lord, nagbulig, nagapatigayan sang preemptive evacuation. Lord, we also pray man sang amo na men in uniform, ang Armed Forces of the Philippines, nga ang Philippine Army, you know, Philippine Air Force, Philippine Navy, nga sila ang responsible you know for external national defense. Ikaw gid Lord magatipig, magpakamaayo sa ila kag safety mangin sa ila gid Lord. Lord, we also pray for our Philippine National Police or PNP, ang ila ning trabaho Ginoo sa law enforcement. Buligi man Lord ang community, kamangin law abiding citizen man Ginoo kag bisan pa kabay pa ikaw gid maga sila ni Lord ang ilat ni trabaho, ang magpatuman sa mga layi and community policing and maintaining internal peace and order. Kabay pa Ginoo ang ila, ang safety, ang security, ang ihatag mo gid sa ila kag ang protection Ginoo kag kabay pa. They will do their task, Ginoo, their job, Ginoo, with all the integrity man Ginoo nga may kahadlok sa imo. We also pray for Philippine Coast Guard or Okona PCG nga nag-perform sang maritime safety, security, and search and rescue operations. Sila nagin ni Subong Lord ang nagapanguna man sa dito sa nasunog nga ferry, sang ferry nga MV June Aster dito sa Coron, Palawan, nga nasunog sa itong tinalikdan ng Ginoo nga mga inadlaw. Lord, how sad to know nga 77 na ang nagtaliwan sa siling hitabo, but Lord, ikaw lang gid ang naka-inchindi, ang nakabalo sa nga rason. Ginoo ang amon lagi ng obligasyon ang magpangamuyo. Ginoo, magpakabakod kag magpangamuyo sa para sa ila Ginoo. Kaga Lord, ikaw man mag-comfort sa family nga nadulaan sang ila, mga pamilya sining mga nagtalaliwan Ginoo. Ang comfort, ang strength, kabakod sa sining natabo Ginoo. Ikaw gid Lord magabulig sa ila, hindi man sila pagpabayi Lord. We also pray Lord for Bureau of Fire Protection, handles fire suppression, prevention and emergency rescue Ginoo. Bisan pa Lord nga ating ulan subong pero mga sunog, damo man gihapon nagakatabo ang mga sunog Ginoo. Help us nga mangin maalam gid bisan pa sa amon mga panimalay nga mangin safety first gid kami, permi agod nga malikawan ang mga sunog Ginoo sa community, bisan pa mga sunog Ginoo sa palibot or bisan pa gani sa amon balay nga i-practice gid ang safety first Ginoo. And help us always, Lord, nga mga responsible gid sa tanan nga bagay.
and Bureau of Jail Management and Penology, BGMP, and the Bureau of Corrections. Sila maniginoo ang manages detention facilities, city municipals, jails, and national prison. Ginoo, mga men in uniform man ni sila. I pray, good Lord, nga matuman ginila ang ilang obligasyon, trabaho, nga may kahadlok sa imo kag-integridad and their safety. We know, O God, nga hindi man hapos ang ilang trabaho. Gani, nag-pray, good kami, Lord, sang para sa ila sang kusog kagabakod kag kaalam sa trabaho kag safety and your protection, Ginoo. Kis a Lord ka heartbreaking or kasakit man sa tagipusoon nga may mga kaangisang mga pulis nga nagakalamat ga kapatay pagi sa ilang pag-duty, pagimo sa ilang responsibilities, duties and responsibilities, Ginoo. Pero Lord, ikaw ya ang may uyat sa amon nga kabuhi. Kaga we pray for those families man sang mga men in uniform nga ikaw gid mag-strengthen sa ilang family nga nadula ang ilang loved ones, Ginoo. Kag mag-strengthen, Ginoo, pakamaayo kag mag-upod gid Ginoo. And Lord, thank you gid sang we also pray, Lord God, sang we also pray for more hearts pagid Ginoo encounter the love, grace, and the truth of Jesus Christ, and kabay pa they freely come to know the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, Ginoo. Kabay pa damo pagid sa mga kalag nga magkalaluwas makakilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior, and may kabay pa nga Lord nga gamiton mo man, may you use your word, Ginoo, at is it as it is broadcast, Ginoo, diri sa DYVS FEBC. Kabay pa nga paagi man sa mga pulong ni mo nga gina-broadcast, diri sila man ang makakilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior, Ginoo. Nagapray man kami, Lord, sa numero sa nga leptospirosis, Ginoo, nga gasigi man gihapon saka, and bisan pa ang dengue cases, bisan pa ang problema sa ASF, Ginoo, sa naglain-lain nga bahin sa Pilipinas, Ginoo. Kagkadamo it, Lord, sa mga problema sa pungsod nga dapat gitagaan sang time nga mapangamuyuan, Ginoo. Lord, ang initanan, hindi ni namon niya makontrol, Ginoo, kundi ang amon lang gidyamahimo, magduko sa amon mga ulo, magpiyong kag magpangayo sang bulig dira sa imo, Ginoo. Bangod ikaw lang gid ang may control sang tanan nga bagay, na tanan nga gakatabo diri sa kalibutan, kag bisan pa Lord sang amon kabuhi, ikaw ang nagauyat. Salamat gid Lord sa sini nga gabi, pakamaayuha kami tanan, pakamaayuha ang kutob sa mga nakabati, kag kutob sa mga nagapamati or malabutan sa sininga programa, Ginoo, sa sininga gabi. Thank you, Lord, ang tanan gid nga pagdayaw kag paghimaya nga may pagpasalamat sa amon tagipusoon sa sininga tion sa ginabalik gid namon sa imo, and sa ngalan ni Jesus our Lord and personal Savior, amen.

0: Mga kabiyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sa aton programa. Salamat gid sa inyo pag-upoy kag pagpamati sa sininga program Sweet Voice Prayercast. Kag salamat gid sa Ginoo nga natapos ang ininga programa. Kag magkita na naman kita sa madison nga Domingo, no? Last Sunday na next Sunday. So kadasig sang tiempo. Sa parehas mang gihapon nga takna kag sa parehas mang gihapon nga estasyon. Kag remember, mga kabiyanan, prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Because a godly person is a person of prayer. Salamat man dira sa technical and inisagihapon ninyo abyan Ruth Kluwer nga nagasling. Kabay pa ang Ginoo magapakamaayo gid sa inyo tanan. Kon sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes, Lord.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Kapis, sa'yo ito na. Brother Ati here. Kami-tay kita po na maka-obtenay kita liwat sa sininga programa Musika Buhit. So, once again, kumusta kamo tanan ng aton mga tagpalamati sa sininga radio station DYVS. Kabe pa nga okay lang gid kamo. Wish ko nga ang inyo pamilya intact, hindi man perfect, pero kung may ara mangid mga problema, nga kabay pa tanan nag-ugyon sa pag-preserve sa mga relationship, because we know, wow, kung may ara pinaka-stressful na bagay, amoy na, no, kung ang aton nga pamilya wala bala nag-ugyon, wala sang maayo nga pagsinalayo sa balay. May hatred, may anger, may unforgiveness, may arasang bitterness, may kasingkal. So, kabudlay. So, kabay pa mo ng akong prayer and wish nga ang inyo family intact gidya, nga maayo lang ang pagsinalayo. Kag subong nga adlaw nagkalipay ako kay makapalayan kita sa aton nga programa. Kag ara na kita sa last part sa aton nga series on GAIN, meaning to say how to have a gainful life. Kaya aton ina ginlantaw ang acronym sang word nga GAIN. Okay, so before kita magpadayon, kabalo kita nga sa sininga semana nga nagligad, hindi magid kaayo siguro maayo perfect ang aton sitwasyon. Kag labi na gid ang weather naton nga daw kasulod-sulod naman ang init, no? Although kisa may ara man galoom-galoom, may rain showers man, but pero mabatsaganta nga ang init ara na gid, no? Kag ang aton prayer lang gid mag-ugyon kita sa pagpangamuyo nga ang El Nino nga ginasiling nila, ginang look forward nila nga hindi kita matamaan, hindi lang diri sa Negros. Oh, pasalamat gila kita. Aton ginatamyaw dira ang aton mga prayer warriors. Adlaw-adlaw, 5 a.m. in the morning dira sa aton nga new government center. Dira sa may plug pole. Tanan na itong mga prayer warriors dira, mga lain-lain nga kasimbahanan. Salamat sa inyo nga serbisyo, sa inyo sakrifisyo, makadto dira. Kaya naka-assign ka mo, di ba? Ang mga days na kung ang inyo church in charge to really pray for Bacolod City, for the Philippines as a nation. Wow. Inaya, wala gid sang naka-eskapar sang mata sang Ginoo kung paano ka mo nag-sakripisyo pagbugtaw early. Imagine everyday na ito na ginahimo bilang the body of Christ, the church. So, salamat gid. Kag padayon kita sina. So, subong sa aton nga pag padayon man sa sininga programa, aton lang tawon ang last na, as I've said, last na din ang letter N. Kay acronym to siya. So G stands for ano gani? Grace driven life. Giluwas kita sa grasya sa Ginoo lang gid paagi sa aton pagsalig pagtuod ra kay Kristo Jesus. So adaw-adaw naman ya, because na experience naton ang grasya sa Ginoo, then amo na nga adaw-adaw makahimo kita, maka-extend kita sang grasya sa aton nya nga mga relasyon, sa kabuhita, pamilya na, and any relationships, kag sa mga situations, grace even to ourselves, no? Okay, ma-exercise nato nina. And then, another is A, access. Very important, we have free access to God. That's why, ang pangamuyo hindi naton ibaliwala kay kanami sina nga blessing that we have access, free access to God through the Lord Jesus Christ, nga amo ang nag-intercede man sa ato, no? Sa pagpangamuyo naton. And then letter I is about identity, our new identity in Christ, manang ginatawag naton ang aton nga personal nga relationship sa iya na restore. Nga sa una hindi kita mga sons of God, pero subong we are sons of God. Of course, put that in context, kay may ara man iban nga mga relihiyon, ang ilang mga founder nagaklaim nga sila son of God man. But Bible
kung Bible aton pagistoryahan ang mga sons of God nagarefer ina sa mga tao nga nakaangkon sang sinang bag-o nga relasyon, restored relationship dira sa Ginoo nga amo na ginatawag sons, because sons amo na iya ang naga point nga kag naga speak about relationship. We are sons and daughters, meaning we have a personal relationship with God. So kanami, so gainful life, you know, imagine you have that access to God, the maker of the heavens and the earth, the creator, the sovereign, unrivaled God. Oh, grabe, no? Hindi lang kita nakasandig sa pader. Hindi lang siya pader, siya ang nag-ubra sa pader. Kag tanan-tanan, no? Ginubra niya. He's the creator God. Kag subong, letter N na kita. So, aton lang tawon ano naman ang N. Ready na? N is for our new person. New man. We are new man in Christ. Bag-o nga tinuga sang Diyos. So, amo nang aton i-reflexibong. Isa man na part na nga may ara kita gainful life. Imagine, you have a new life. You are a new person, a changed man. So, pero ang pinaka-sentro gid sa aton nga topiko, nga aton storyhan, sa sina nga point, is about ining change. Nga desperate gid ang iban nga makaangkon sina. O, ako, desperate gid ko, makaangkon nga magbag-o gid ko. Kung magsiling kita magbag-o, hindi kay perfecto. But ini nga tutang naton sa context nga ang pagbag-o nga naangko naton may ara na siya face nga one time, but may ara man siya face nga nagapadayon, naga progress daw proseso, and then one day nga ma-complete na. Amo na sa mga theologians, inablang mga nagatuon gid sa Bible, may ara sila ginatawag sina nga ang aton kaluwasan nga naangkon is past, present, and future salvation. Okay, salvation past, salvation present, and salvation future. Meaning to say, we are saved from the penalty of sin, which is death. Kag after naton kag na experience man naton nga we are also saved sa present naman niya, because maka ang power of sin na ma-overcome naton through Christ who is in us. So adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi bilang Kristohano, ginabag-o niya kita, becoming like our Savior Jesus Christ. No, muna siya ang concept. Until, no, until nga perfection na mag-abot, salvation future. And itanan, past, present, future, isa lang na salvation. Okay, so pero kadamo sang movement, bala. So ang subong kumusiling kita, I am a changed man, hindi wala tagambal nga perfecto, pero may mga area nga ginatrabaho ang Ginoo sa kabuhi natin nga makita natin ang progreso. Makita natin, ma-observe natin, mabatsaga natin mismo sa aton kaugalingon, ma-notice natin, pero ma-notice man na sa iba na mga pinakanami gidya kay ang iba naging paghambal sa imo, Pico, you are a changed man. And ninaya kanami pamatian. So, aton natawon, but before that, mamati kita sining kanta ni Charity Gale, because diri ako magkuha sang inspiration sa aton musika buhi, because focus kita sa mga music nga mga songs, no, nga ginabutang naton sa aton mga checklist, and we own these songs, it becomes part of us, and we are moved to tears sometimes because we embrace this, it becomes a philosophy in our lives. So here's the song na aton pamatian, Because of Jesus by Charity Gale.

because of Jesus. Katahumgid, kag amuna aton lantawon subong as we continue sa aton series on about the gainful life na aton ma-experience through Christ, our Savior, our Lord. So aton lantawon ang lyrics na ang song, kag aton lantawon nga gainful, kung may ara kita natawag na new life. New person na kita na gainful ina pala kay amo na ang aton nga series how to have a gainful life aton gid base sa thesis ni sa Ecclesiastes nga nagambal meaningless everything is meaningless under the sun. What gain? Amo nang pamangkot gid amo naton nga ginalantaw dira ang word nga gain nga nagliwat dira sa Ecclesiastes. Ano nga gain? Anong ginansya? Oh, ang aton kabuhi, buhi subong kaon, cycles of life, sun mapatay, manggaranon man or imon, pakadto mangyapon dira mapatay. Tapos nga, wala, sun point. Kakabalo kita nga during this time si King Solomon layo sa Ginoo. So ang iya perspective about God still intact siguro pero medyo lang layo lang siya sa Ginoo gid yan. Napalayo siya. He entertained wine, entertained women, success, achievement, tanan gin sudlan niya and then dira siya mismo nakadiskubre na amo na iya conclusion meaningless. Pero salamat kay hindi lang ang Bible hindi lang about Ecclesiastes. The whole Bible kinahanglan naton para mabilog ang picture about ano ang mensahe sa Bible? Kag makita na manaton nga kun wala gid sang pulos, wala hope under the sun, nakapoy lang kita. Then ang hope naton hindi under the sun but above the sun when our lives kun aton kabuhi na connect sa sina na creator and savior God and subong sa aton sa New Testament. Sa aton nga time clear na gid nga that is through Christ nga mapasiguli ang tawo paagi lang gid sa grasya sa Ginoo kag pagtuo dira kay Kristo Jesus. Then amo na nagasugod dira ang gainful life, grace driven life every day ginakabuhi ta. We have access to God. We know that life is not always easy here on earth but thank you that we have access to God. We can bring our concerns to God, our may pautwasan kita kung mag-fail man ang mga relationship natin dito sa kalibutan. We have a God. Then we have a community of faith na madala kita man dito sa Ginoo who have access together in prayer. Kanamigid sa sina ng support ng community. And then our identity, wow, backward din na, ano, ato na identity, gainful life gina kay maskin nung mag-inatabuya, kabalo kita, kung sino kita. We are children of God. And subong naman, wow, it's about change because we are a new person. New person. And ang lyrics sa gambal diri, ang gusto ko lang gid i-highlight gid sa sining time is sa sakanta pag gambal diri na kaya ang title diri is Because of Jesus. Pero sa chorus diri ya, ano ang buting silingon because of Jesus? Anong naobra ni Jesus diri? Siling diri sa chorus, because of Jesus, I have been changed. Wow. So, amo na ang pinaka-heart sa sining message naton, sinang ginatawag na new person. We are new person in Christ. And diri sa iya nga pagkasulat diri sang lyrics is, I have been changed past tense. Okay, nga a change na because nga past tense yung ginagamit siling kugay na may ara sa salvation, may ara progressive side, may ara future, present, that's past, that's future. But sa present, subong gina change, being changed. But diri ang ginagamit niya is I have been changed. So di na natabo sa tion nga nabati mo, nakamnabatian mo ang solution sa aton problema of problem of sin. Okay? So, ang verse nagahambal diri is that nagsugod ina sang ang Ginoo made a covenant sa aton. When siya nangin Ginoo naton kag siya makita man nangin mga anak sa Ginoo. Amo nang covenant.
by the blood, sinya signed by the blood that still speaks. Okay, na ang blood ni Jesus na apply sa aton kaugalingon, na patawad ang aton ng mga sala. Siling diri, now I am forgiven. Gintawag kita kuno, righteous, made clean. So three things, forgiven, righteous, clean. That is what Christ did for us. That's why, past tense, I have been changed. Another keyword, there is second verse, ambal diri, kadra na natabo sa Calvary, dida naman gin purchase kita sa Ginoo. Two things diri, purchase ang word kag set free. Ti gainful life gina ang pagbago. Imagine gusto natin ma-set free sang gapos, no? Sang sala. Kag kung gin purchase na kita, meaning to say, wala na ta utang. I mean, may ara na ta bago nga ownership gali. And then, sa chorus, ang highlight naman diri, now my heart cries, this is my redeemer. The keyword naman diri is redeemer. The word redeemer is also connected sa word nga redemption. Gingawad kita sa Ginoo. Okay? So, para hindi kita marimati. Okay? So, and then, since gin-redeem kita sa Ginoo, ang aton, my whole life, I will give you praise. So from a life na wala praise, subong ya full of praise. Kung gusto kita nga kabuhi nga may ara gidya, pagtalikod, pag bago bala ng complete change, turn around gina siya. From that direction, a life of sin to a life of righteousness. Then sindri, with my whole life I will give you praise. So nag-speak ini nga sang kabuhi nga wala pa dira kay Kristo, hindi pa life of praise and glory to

kinabuhanuhan man, amo gidina ang battle cry, pagbag-o. Kag kadako sang desperation naton mangindiin man ang area, personal lives man, eskwela, in mga institutions or panggobyernohan, battle cry ina, change, pagbag-o. Pero paano? Well, of course, may notable man nga mga changes ng mga mapagbago. Pero daw kagrabe balasang struggle gid. Because ang sekreto sa Bible, yeah, about change, kung nag-speak about change, ara kay Kristo, Jesus lang gid. New life, real change is found in Christ alone. So, dra na ito itakop. Basahon na ito ina ang verse nga nagambal. Ang bisan sino nga ara kay Kristo, bag-on na nga tao. Wala na ang iadaan nga pagkatao, kundi bag-on na siya. Ikaduha nga Korinto, 5, kag versikulo 17. Okay? Luwaton ko, ang bisan sino nga ara kay Kristo, bag-on na nga tao. Wala na ang iya nga daan nga pagkatao, kundi bag-o na siya. That's why there is a kanami gani, there is a line sang song sa iya nga breeds, you bring freedom to the captives. Wow, kita sa una mga kaulipon kita, to be clear, ulipon sang sala according to the Bible. Ang freedom diri ginagambal man nga kay bangod sang good news si Jesus. He brought good news to the poor. Ang poor diri hindi lang physical nga poor nga imol kita nga wala kwarta, but poor kita bangod kay amo na we are being harassed by sin. Okay, then we are broken, we need restoration. But there is ring humble, there is ang bridge nga ini, you bring restoration kay mga kung ano pa mga ruin kita nga person. And after that, sang ginimo sa Ginoo, nag-change sang tanan, nangin testimony na kita about sa kaayo sang Ginoo. That is change. So ano na lang ayhan kung ang kada officer, kada presidente nga magsulod sa Pilipinas, kada mga sa kabinete naton dira, sa aton mga mayors, aton mga leaders tanan, what if, imagine if they are people nga ginbag-o ang tagipusoon sang Ginoo. Hindi man ko mag himo conclusion dahil kung ano nga change, but dira ang beginning. It's not the how wise, how rich ang person nga ibutang dira nga ibutang nat magbag-o kita. Siguro may ara mangin mga pagbago, pero ang again ang aton ginahambal, the real changes comes from Christ. So ikaw utod, kumusta ang imo nga journey towards change? Are you doing it in your own strength? Kabay pa sa sini nga gabi na marasmasan mo nga ano ka importante gali nga si Kristo ang imo nga sikreto sa imo real gid nga need kung paano magbago sa imong kabuhi. Imagine what could happen if all of us will pursue this. Oh, our families will be changed, our communities will be changed, our country will be changed, your sa workplace mo, nung mga tao dira sinulong upod mo, kung amo na imo nila tanan, wow, what a change will happen, because real change comes through Christ alone, who is our Savior and Redeemer, who can set us free. So mayong gabi sa inyo, liwat sa inyo tanan, kitanay naman kita sa dasun nga Domingo. Di lang ni tanan para here sa present life, but all of this is also true. Perfection will come in the next life. Okay? So, it's already done in Christ. So, ang new life, gina-experience nato na diri sa kalibutan, pero ang perfection, mag-abot when Christ comes again. When He will change this madunuton nga body. No? Imagine sa heaven, gabal, no more tears. No more tears in heaven. Di ba may kanta, tears in heaven, no more tears.

no more pain, no more worries, no more sin. Satan is bound to hell forever. Why ang magsabad sa ato nito? Okay? We are in the presence of God and we live forever and ever. Di, ano nga gain pa ang aton nga klase nga buhi, nga sudlan? Kundi si Kristo lang yun. Kaya initanan ng impossible grace-driven life because of Christ. About access, kung wala Kristo, hindi kagidya ka-connect kay God. Diba? So, gainful life, gini. Kikinang lang na ito ng Ginoo sa lawadla mo. So, identity, in Christ man gyapon ina. Ining chains nga aton gina-desire, that is also based in Christ because ginbag-o kita sa Ginoo, ginihintagaan kita sa new nature. New self ginatag sa aton, that's our who we are in Christ. Ginbag-o kita. So, anong mga common things nga ginhimo sa tao? Saya desperation nga magbag-o siya. Ang iban maging more religious, ang iban maging more committed magbasa sa Bible. Mga activities ni nga mga something spiritual, ang mga church thing, why man sing malain. Pero you know what? Hindi na siya ang makabag-o sa imo. It's the person nga real gid nga na-experience mo. In you, it's in Christ ang real change. So ano galing ning magsimba, Bible study, nanganami ni sila. Pero ginahimo natun ina, bangon kay may relasyon kita sa Ginoo. Kung nag-pray kita, bangon kay may relasyon kita sa Ginoo. Hindi na siya nga maging more prayerful ko kay kabay pa para maluwas ko. No, ginluwas kita sa Ginoo. Sa aton pagtuo kay Kristo, bangod sa iya nga grasya. Then amuna, subong, ang aton prayer mas nangin meaningful because the relationship is there. We go to church, hindi na we drag our feet because well, we are excited because we are in a relationship with God. Kung nagasimba kita, kung may ara kita mga helikoton sa simbahan, hindi niya nga para may to gain merit nga kabay pa makasulod kita sa langit. Okay? But we have a relationship. We are excited to serve God and to serve people, to serve our family as unto the Lord. So, lain gini siya nga perspective sa pangabuhi. No? So, si Christ lang gid ang sekreto diri sa tuod-tuod na pagbago. So, ikaw utod, anong ginaobra mo sa imong kabuhi? Ang real problem is ang aton heart. Matumduman ko ang akon nga maestro. Always git naghambal. The heart of the matter is the matter with the heart or of the heart. Ang aton heart ang may problema. Kung ang aton heart mabago, then ang aton paggawi, aton binatasan, kinaugali naton, magbago man. Then we will notice and people will notice that we are changed person. We are a changed person. And God, kag nagapadayon ina, nga change. Kag kung matagaan kita sang opportunity, siling diri sang kanta, I am a testimony of the goodness of God. Are you a testimony of the goodness of God? Kaya wala naton ginapadayaw aton, kaya nangin maayo kita nga tao, kag nagbuot kita. Paradayaw-dayaw na kita, ikabuot na bala, kaya ano na muna. Himuo na itong testimony kag ang bottom line nga ang nagbago kita because of Jesus. So indeed, we don't keep this blessing to ourselves but to share that with others as well. So mayong agab iliwat sa inyo kabay pa ini nga nagatag sa inyo sang inspiration.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sininga gabi, The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod sa liwat, si Pastor Mac Kevin Dubria. Kagang aton nga palatukuran sa sininga gabi, gikan sa Psalms 34 verses 3 to 6 nga nagasiling, Mag-upod ka mo sa akon sa pagdayaw sa Ginoo, mag-isa kita sa pagdayaw sa iya. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, kaginsabat niya ako. Ginkuha niya ang tanan ko nga kahadlok. Nagakalipay ang mga nagasalig sa iya, kag indi gid sila mahuy-an. Nagpanawag ang kubos nga tawo sa Ginoo, kaginsabat niya siya. Ginluwas niya siya sa tanan niya nga kalisod. Diri mga utod, makita naton ang isa ka salmo nga mismo ginubra ni David samtang siya bag-o lang gid na deliver sa ginatawag nga dako nga kahadlok, desperasyon, kag kunsa diin bag-o lang gid siya na deliver from a danger of death sa iya kabuhi samtang ara siya sa isa ka teritoryo kunsa diin sa mga kaaway na bilong. Diri mga kauturan, makita naton nga sang tapos siya gin-deliver sang Ginoo, iya ginhangkat ang tagsaka manug palamati kag mga readers niya diri kag sa mga katawhan nga makabaton sining pulong nga ginhagad niya sila sa pagdayaw sa Ginoo para nga pasidunggan ang Dios sa tanan niya nga kaayo sa pagluwas sa tanan niya katalagman nga nabaton ni David. Diri makita man naton nga ginhumble down niya ang kaugalingon nga nagpangamuyo siya kag ang Ginoo nagsabat gid sa tanan niya nga pangamuyo kag ginkuha ang kahadlok nga nabatyagan niya through the grace of God nga pagdeliver sa iya. Nagakalipay ang mga nagasalig sa iya kag indi gid sila mahuy-an. Gin-reveal man diri ni David nga ang mga tao nga may pagsalig sa Dios ang hugot sa ilang nga tagipusoon indi gid mahuy-an bangod ang Ginoo sarang gid makabulig in times of trouble, in times of desperation, in times of wala ka na gid kadtuan ang Dios nga maayo kag Dios nga maluluyon takos kag sarang gid naton palapitan as we humble ourselves para sa pagpangayo sang bulig sa iya. Nagpanawag ang kubos nga tawo, nakita naton diri nga ginkabig ni David ang iya kaugalingon bilang kubos sa pagpanawag sa Ginoo kag ang Ginoo gilayon nagsabat gid sa iya. Mga kauturan, makita naton diri nga as we approach God, we must also humble ourselves and we must know dapat naton mahibaluan nga ang Dios yara gid sa pagsabat sa aton pagtagsa kapangamuyo kag gusto ya gid kita nga i-deliver from every fear nga nagahunt sa aton kunang aton kabuhi amo na ang ginahingabot sang kaaway. Hilabi na gid kun kita nagatindog sa kamatuoran, indi kita magkahadlok magpanawag sa Dios kag magpangayo sang iya bulig. Humble man gani sa James nga, those who lacks wisdom, we should ask God. Gani mga kauturan sa sining nga gabi, as we read no sa pagpamalandong naton sa sining mga pulong nga ginsulat ni David, paagi sa iyang mga salmo, diri man naton mahibaluan kag madiscover ang iya sang Ginoo nga karakter that He is a God that full of grace, full of mercy, able to save, and a God that really hears us when we surrender our lives to Him. Gani hindi kita magkahadlok sa pagpalapit sa Dios, hindi kita magkahuya sa pagpalapit sa Ginoo. Pagkos magkapalapit kita sa iya nga may pagpaubos ang atong tagsa kakaugalingon kay siya saranggid magluwas sa aton sa tagsa man ka mga desperasyon, kulba, dangers of life nga aton nga gina agyan. Gani sa sininga gabi, kabay pa nga those messages from Psalms 34 verse 3 to 6 makakomfort sa aton knowing that we do have a God nga willing and able to help us in times of need and in the middle of desperation and fear.
Gani sa aton pagpangamuyo, updin nyo ako with the heart willing enough to surrender to God everything and every prayer items, and at the same time to trust Him enough that He is able to answer every prayer that we were going to utter this very evening.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Palipayan nga adlaw mga kauturan, padayon kita sa aton pagtuon kag before anything else, salamat kit sa inyo nga pangamuyo kag pagsakdag sini nga programa naton nga pinaagi sa inyo ini nagapadayon, no? Sa 1 John chapter 2 verse 12 nga gasiling, "I write to you little children because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. I write to you young men because you have overcome the wicked one. I write to you little children because you have known the Father. I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one." Now, ini makita naton sa 1 John chapter 2. Ginbasa na ako ng 12 up to verse 14. Pero ang verse 15, katahom, no, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world." And verse 17, last, "And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever." Now, ano bala diri ang nakita naton kung sa aton pa inibala nga nagahibo kita sa kamabuton sang Ginoo sa aton kabuhi? Kag ayahan ini nga letter of the Apostle John sa mga kaglisyahanan dito sa Asia Minor, sa sina nga tion nga makita naton sa 1 John chapter 2, ginbasa na akong kayo na sa verse 12 up to verse 17, kaya ako nagapati nga ini ginsulat niya man hindi lamang sa mga churches dito sa Asia Minor, kundi ginsulat niya man ini sa aton subong. Kag kun aton ginbasa naton ini nga passage, kag tanawa wala ang iya ginhimo. Una di rin nga nakita naton nga nasapuan naton nga ang iya address sa sini nga iglesia.

0: his address to the church. Kag banotisyahan mo, to whom did he write this? Sa sinunyan ni ginsulat. Kag banotisyahan naton, ang niya description sa mga membro sa simbahan, sa atod nga mga membro sa iglesia, sa imo nga nagapamati karon nga nangin bahin sa isa ka iglesia, ka church. Kag samtang kita naghambal sini, kita no nag ginsulat niya ini sa aton sa sining adlaw. Tanawa dira bala sa versikulo 12 nga ginbasa naton kay ina sa naunang 1 kapitulo 2 versikulo 12 sining nga, I write to you little children because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you my dear children, little children. Kita mo tanaw his dear children. Sa verse 13, gintalawa naman, yeah, I write to you fathers because you have known him. I write to you fathers, I wrote to you young men. Gita mo din nila sa verse 13. Kag may ara nga duha ka paagi, nga dapat naton ba insindihan ini. There are two ways to understand this. First, perhaps siya nagsiling, nagsulat, sa ila nga gin-address niya ang ginatawag naton mga young men, young women, mga young people karon, mga amay, kag mga dulo-dalagko na, may ginatawag kita nga generational gaps. May generation gap, no? Hindi ba? Pagpatian no? Natin dira. Ayhan, hindi lamang sa aton karon, kundi sa mga churches during this time. That's why the Apostle John, nagsulat ini sa mga kaiglesyanan dito sa Asia Minor, kasi lang niya, hindi kita dapat mag-amusin eh. Kinanglan ay gap, kinanglan gabata ka man, tigulang ka man, young people ka man, whoever you are, sa aton palimin mo miso ka, young people, children, kinanglan wala sang generational gap in the churches. The children, the youth, the fathers, the seniors, mga gulang-gulang, sa aton diya, di ba, senior citizen, the young men, mga siling naton bilang mga married couples, no? Hindi pagidman din ang bata, hindi pagidman gulang, mga married couples. Ayhan, amo ini ang komposisyon sa isa ka iglesia. Dason may makita gani kita nga mga tema bala sa mga kaiglesyanan nga the triumphant church. Siguro kung may nakita pa kita nga ang simbahan, the church on the go, on the move, or on the go. Amo ini ang iglesia diri sa Asia Minor nga ginsulatan ni Apostle Juan. Diri sa Asia churches in the Asia Minor sa sininga tion. So, daw ginsulat ini para sa aton karon kay ang iglesia naton no about it. Sa amon sumulo baw kabataan, no, mga youth, mga young people, mga may edad-edad na, may ara kami da may edad-edad naman. May madamo nga mga married couples. Kag amo ini ang komposisyon sang aton iglesia subong. This is the ideal composition sang simbahan. There should be no generational conflict. There should be harmony in spite sang ginatawag naton chronology sang mga nagdiferensya na isang mga edad, age differences. Now when we, you know, all members work together. Ang ginatawag naton ang ministry ma-enrich mo. Tiamo ni the church on the move, on the go. Kun nami no, pwede naton ini mabutang sa aton iglesia nga theme mo, the church on the move. Move on, no? Keep on, keeping on. So this is the composition of the church. Kag sang ila iglesia dito sa Asia Minor during the time when the Apostle John wrote this. Kag ini ayhan amo ang ideal, as I have said, nga may there should be no generational complex. There should always be harmony. Kay bisan pa nga may nagkalain-lain nga mga edad dara, bata, kinanan may in spite of this, sa mga differences or chronology of age, kung ang tanan nga mga membro work together, the ministry is, you know, in rich. Ikaduha, nga pag-insindi naton, there is linko, there are two ways to understand this. Second, it appears that he wrote this sa sining nga gin-address niya, sa ginatawag naton, hindi lamang nga may generational gaps, kundi may ara spiritual issue. May ara ang ginatawag naton may spiritual ages of the members sa iglesia. Ang mga kabataan, ang mayang people, the newborn again members, ayhan may mga kabataan because ginexplicar ini ni Juan, tinya your sins have forgiven. In other words, there are infants, there are children, yeah, your sins have been forgiven. Amo ini mga kauturan ang ginatawag naton. Nga nagakalatabo kung ang isa ka Kristohanon o kung ang isa ka tao rather when a person nag-acceptar kag nag-accept sa kay Kristo nga iya personal nga manluluwas. Kung ang isa ka tao nag-acceptar kay Kristo nga iya personal manluluwas, ang iyang mga kasaypanan napatawad na. And this comes about because to begin sa sininya didalan sa kasulatan, kita tanan mga kauturan, amo na ang mensahe kubala sa amon iglesia, we are all sinners. We are only saved by grace. That's why ang mga tao makapabugal, ara na mabasa nato sa Luke chapter 18 verse 18 up to 30, ang tao ga pabugal sa sang iya nga hinimuan kag ginaga pabugal sa sang iya abilidad apang nahimo niya inagin pabugal niya apang indi siya makahimo magpatawad sang sala. Indi siya mahimo maghatag sang kahiluwayan. Hindi siya pwede maghatag sang peace of mind. Hindi siya pwede mag-basta lang mag-fellowship sa mga tao nga hindi iya nauyunan. So this comes about because to begin with, we are all sinners. Mga kauturan, we need God's forgiveness. Kag only lang the blood of Christ makahugas sa aton mga kasaypanan. Pinaagi lang mga kauturan sa pagtuo kay Ginoong Hesus Kristo. It is not by good works or any other human means or human efforts. It is only through faith in Christ. Mamangkot ko sa imo, nakabutang ka na bala? Have you already placed your faith in Christ? You know, kung aton talupang doon, kung mag-Lenten season bala, madumduman naton, nag-celebrar kita sa kamatayon ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. Hindi pagidman gani, dugay kita nag-celebrar sini. Nga si Kristo Jesus, napatay, ginag-antos, ginlansang, napatay, ginlubong, sa tatlo kanaw na banhaw, kung nagpromisa ka magbalik ni Juan. You know, he died not because of his sins, ang gina-celebrar natin bala kon Kwaresma, Lenten season, napatay siya not because sang iya sala, kay wala man siya sang sala, but he died for our sins. Mga kauturan, dili natin magsapuan kagpakita kung daw ano ka-intense, kung daw ano ang gana ni Apostle Juan nga nagsulat sining mga sinulat sa ginbasa natin kaina sa 1 John chapter 2, 12 up to 17, nga ginhambal niya sa mga bag-o nga mga tumuluo, siling niya ang inyong mga sala, napatawad na. They became dear children of God. That's why gin-address niya sa versikulo 12. Kag versikulo 13, siling niya, I write to you, little children, my dear children, because your sins are forgiven you for His name's sake. I write to you fathers, mga seniors, no, mga married couple, because you have known him who is from the beginning. I write to you young men because you have overcome the wicked one. I write to you little children because you have known the Father. So amo inigali ang ginsulat ni Juan, ni Apostol Juan, sa mga bag-o nga tumuluo niya, their sins were forgiven. They became dear children of God. Kaginsulat niya man sa mga amay, those who are mature, those who are laymen, wumiso, kung sa aton pa, mga responsible nga mga katawhan, na permi na sila sa kusina kag nagaluto para ikaunon sa mga bag-o nga tumuluo. Why do we say this? Notisya na ito, dira sa versikulo 14, siling dira sa 2 or 1 John chapter 2, verse 14, I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong in the word of God, abides in you, and you have overcome the wicked one. So, amoy ini nga ang nagsiling kita sini. Why do we say this? He repeated, because you have known him from the beginning. Do they know who is from the beginning? We know he is Jesus Christ. Apang manotisya nato diri ang pulong balang know, no? Ang ato diri nga keyword know, K-N-O-W. Wala ini nagakulugan mga kauturan nga kinahanglan gali kita. This does not mean just head knowledge. You know why? This means more than that. Kag amo ini ang ginatawag naton, it means entemase, experiential. Ah, kag ini naghimo sa ilang mature, kay may intimate sila, manaka-experiensya sila sa kaluwasan, kag kaupod nila, kag nag-fellowship sila sa mga tumuluo nga mga matutom kag malapit sa Diyos. These are the people sa simbahan who make mature decisions because they know who Christ is as they have experienced Him. You know, madumduban ko, I will never forget, nagdesisyon kaming makabakal sang lote sa amon simbahan na nahambal ko na diri sa aton sa kahanginan. Kag para sa akon, amo ato ang pinakadako nga desisyon ko nga ginhimo. Kag namon tanan as a church, as a body of believers, nga nagsiling kami, siling sang iban, pastor, diin ta makuha sang inog bayad, diin ta makuha sang inog dugang, diin ta makuha sang inog, you know, things like that. Tungod kay ang kwarta namon, tama gid ka kulang. You know, it's a matter of heart, it's a matter of knowledge, it's a matter of, you know, na-experiensyahan ta naman on how the Lord provides our needs. Di ba? Na-experiensyahan ta naman on how intimate He is in our Christian spiritual life. Siling ko ginhambal man sa Ginoo, gani, try me, testingi ako abi. And you know, lo and behold, for 1.5 years now, subonggid nga naghambal ako diri sa kanginan. Isa ka to nagtunga na. Ginhimunan, gintagaan kita sang Ginoo, sang peace of mind, sang libertad, sang kasulhay, sang pangunauna, sang libre nga pangunauna, nga siling ibagkabuhi lang sang pagtuo, kag he never, wala siya nagpaslaw sang iya promesa. Amo na ang amon tima, gani, sa sining bulan, amo ang ginatawag na to, he never changes. Jesus never changes. Wala siya. Ginhimunan niya ang mga kinahanglanon. Kuway ko kabalo kung di na itong pinulot. Yes, of course. Nagabayad kita sa loan na ito. Apang kung daw ano ang Diyos naghimuno, pinaagi sini. Nga wala sang interest, wala sang term. Bayad ka lang until nga mapulipaid ni mo. What a beautiful thing that God ang Ginoo na himo niya sa amon iglesia. Ayhan si imo, ayhan amo man ina, this is just a testimonial message na kon sa sinigin niya tion. Ang mga tao, mga kuturan, manotisya na to, no, hibalua. Wala nga kulugan nga may head knowledge ka lang, but this means more than that, this means intimacy, experiential. This made them nga nangin mature sila. They are the people in the church nga nagahimo sang mature decisions because they know who Christ is as they have experienced Him. They are the people who by faith encourage their pastor by saying, "Pastor, we are behind you. Let us move forward. Let us claim this. Let us claim that." Ina nga propiedad, ayhan mag-grow ang aton iglesia.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: kinaabyan kay mangutod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagkakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayon na nato atong pagtuon sa atong topic about the rat race of life and its remedy. Katahom last time sa nakita naton sa atong pagtuon diri sa Isaiah chapter 30. Makita ginaton ang condition sa mga katawan sang Dios diri which brought the judgment of God upon them. Kay una sa tanan, they were rebellious people. Okay? Amo na ang nakita naton. Sunod dira sa verse 9, ang ilang kabuhi, mga butigon nga mga anak sang Dios. Mga anak sang Ginoo nga wala nagatuman o kung nagapamati sa pulong sang Dios. Grabe no. Sakit-sakit sang statement diri ni Isaiah nga amo ni ang mga Israelites, no? Arada sa verse 9. This is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord. Kag ang verse 10 sa gihapon nagasignify ina sang lying. Ay kasubo sang sini nga mga klase nga mga katawhan sang Ginoo nga ang ilang nga life wala nagaangot dira sa Dios. Still ang ilang pagkatigas ilang tagipusoon tiribligid mga batinggilan gituod nga mga klase nga mga katawhan sang Ginoo. That is why na connect naton ina sa tubagton last time sa Proverbs chapter 1. Katahom gid sang gin mention ra sa verse 22 down to verse 33 nga kun ang Ginoo na maghatag sing calamity sa ila, ang Ginoo hindi na iya mamati sa ila nga pangamuyo. Kung mangita sila sa Dios, hindi man ang Ginoo magpakita sa ila. Grabe no? Kulbaan ini nga statement sa Ginoo nga ang amuna ang ginapakita man sa Ginoo sa sining mga katawhan sang Dios nga tig-a sa ilang tagiposon sa Ginoo because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. So gani kun may kahadlok lang kita sa Ginoo, ara gid kita sa ginatawag nga safe mode, no? Ara gid kita sa kabubuton sang Dios. Pero kun magbato ikaw sa kabubuton sa Ginoo sa imong kabuhi, wala kasing kahadlok sa Ginoo. Masugata mo gid ang konsekwensya nga ihatag sa Ginoo sa imo. Amo na silingya diri sa Proverbs chapter 1, no? Bangod kay they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from the fear of evil. You see, daano kasimple lang ang hangyo sa Ginoo sa mga anak niya. You will dwell safely, no? If you just hearken sa mga counsel sang pulong sa Ginoo. And you shall be quiet from fear of evil. Grabe ang promise sang Ginoo. So that is why sa aton pangabuhi subong damo sa mga Kristiyanon na higot sa ginatawag the rat race of life. Pwerte ang pagtinguha nila sa pangabuhi nga kung kisa wala na Dios upod nila, kung kisa hindi na makaalagad sa Ginoo, maapektuhan na ang ilang pagserbisyo sa Ginoo bisan sa ilang paghatag tiun para sa Ginoo, wala na. Amo na nga siling ko last time, many people are caught up in the rat race of life, even Christians. They work harder and harder trying to get ahead in life, but only to find out that they always seem to be far behind what we want to be. So, masubo kun amoy na ang aton nga upbringing, pwede man. Masubo kun amoy na ang aton nga motive sa aton pangabuhi subo. Kun hindi mo yalaw ang Ginoo sa imong pagkabuhi sa pag-alagad dira sa iya. Bisan ano pa nimong pagtinguha kun wala nimo ginaknalid sang Dios, wala gid. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct your paths. Doon ang katahom sa sinang versikulo. So masubo sa mga iban nga mga anak sang Dios na higot sang ginatawag the rat race of life. Karon, nantaw naton ikaduha nga punto kay nakita naton ang the rebel last time, subong lanaw naton ang the rat race. Kag na mention na diri sa verse 15 to 17, Isaiah chapter 30. So what is the remedy? Bangod kay ang Ginoo naghatag brokenness sa mga katawhan diri sa Dios. Naghatag sa sing judgment sa ila tungod kay wala sila nagsapak sa Ginoo. Wala sila na mati sa laygay sang Diyos. Wala sila na pamati sa pulong sang Diyos. Mga butigon sila. So ano ang remedy? Sunod na sa verse 15, Isaiah chapter 30, verse 15. For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest shall ye be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. And ye would not. Grabe, no? Ang remedy sa verse 15, nag-reach out din ang Ginoo, kung magbalik ka mo, in returning and rest, ye shall be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. Pero ano ang response nila? And ye would not. Hindi sila ya. Why nila gin choose ang laygay diri sang Ginoo para sa ila? Supposedly, ang remedy kung magbalik lang din sila sa Dios. Other words sa pulong diri nga returning is repentance. Gani ining pulong nga returning or repentance, rest, quietness, kag trust. Amo ini ang remedy sini abyan utod sa Ginoo. Kung ang mga katawan sa Ginoo nagliso lang gid balik sa Dios. So gani sa imo subong nagapamati ka, what do you understand by returning or repentance, rest, quietness and trust? In what way is each solution to the problem? Di ba? Ay grabe ni abyan utod sa Ginoo. So gani kun maghinulso lang gid kita, ang Ginoo magpatawad kag ibalik niya kita sa husto nga dala niya kag pagpakamaayo niya. So gani ang punto naton, importante gid nga maka-learn kita sini nga laygay sa pulong sang Dios. We have to learn to rest and be quiet before him kay dira ta makakuha kusog. Kay kun indi ka gid dira sa Ginoo magkuha kusog, didto ka gid sa mga kusog sa kalibutan nga bila-bila kagid, makapoy ka lang. Wala gyapon kasing satisfaction. So, amoy na ang dalagan sang rat race of life subong nga panahon. Yan tawa, having been offered relief, siling sa Ginoo, what was the people's response? Ara sa verse 16a, we will flee on horses. Anong butsing ganun? Pag siling nila, we will flee on horses. In other words, the people still rejected God and choose to rely on their own efforts. You see that? Pwerte gini mga klase nga mga katawan sa Ginoo. Why gini nila ginaknalid siya po ng Ginoo silang kabuhi? So, ginpili pa gini nila nga malagyo. Karon, kaya muna ilang ginpili. Ano ang resulta? And what does it mean? Again, mentioned sa verse 16. Siling nila, therefore you shall flee. Anong butsing anong sina? sa ilang response sa Ginoo. Meaning, since you want to run, you will have to keep on running. Hindi bala? Ang pangabuhi subong sa pag-alagad sa Ginoo, kung hindi ni mo ialaw ang Diyos sa imo gid nga pagkabuhi, sa imo negosyo, sa imo trabaho, sa imo nga kaangtanan ra subong, kung wala ni mo gina-acknowledge ang Ginoo sa imo kabuhi, you will keep on running. Amo na ara sa pinsal ta. Kay nagtuogid kita nga sa aton nga bira-bira nga trabaho, mag-abroad kita, mag-overtime kita, man-gusyo gid ako, tanan na lang. Maayong mana siya. Basta upod ang Ginoo, nga hindi lang maapektuhan imong pag-alagdan sa Diyos. Amo na bala? Pero kung maapektuhan na gani, kay nag-bira-bira gid ka, kay may ginalabot ka gid sa pangabuhi mo, gusto ko gid magtupong sa ginatawag na rat race of life, makapoy ikaw, abyan utod. Hindi na iya mo. Since you want to run, you will have to keep on running. That's the response sa mga katawan ni sang Diyos. Therefore, you shall flee. Amo nang siling nila. We will flee on horses. What else did the people try and what does it mean? Sa verse 16, gihapon kita. Siling pagin nila. We will ride on the swift horses. Anong butsing ganun sa pagsiling nila sina sa response sa Ginoo nga magbalik sila? Okay? Meaning, since they had to flee, they thought running faster with swift horses will solve their problems. Pero, you know what? Eventually, hindi gid. Kung wala ang Diyos sa imong nga negosyo, sa imong pagtingwa sa trabaho, sa imong pangabuhi, kung tano pa dira, hindi na makasulba sa imong problema. Amo na, kung wala ang Ginoo, kag wala ka na time sa Ginoo, kung naga bira-bira kagid sa ginatawag the rat race of life. So what was the result? Again, still, look at verse 16c. Siling dira, therefore those who pursue, you shall be swift. That's their response. So, meaning, no matter how fast you run, kay hindi ka gidya mag-acknowledge sa Ginoo sa imong kabuhi, you will have to keep on running. Amo na ang resulta. Kay nagtuo ka gid nga sa mga butang sa kalibutan nga gusto nimo labuton kag wala ang Ginoo dira abi mo makasulbad ina sa imo mga problema. Pero tungod kay nasugdan mo na ala masigi-sigi ka na lang until nga mag-surrender ka dira sa Ginoo. Look verse 17, ano ang resulta? Medyo madalom sa King James Version ang verse 17, pero isimplify naton ang punto dira abyan utod sa Ginoo mo ini. In the end, we will be so exhausted and filled with anxiety and confusion that even minor problems could cause our downfall and make us feel very lonely. That is what will happen kung wala ang Ginoo sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong pag-abroad, sa imong pag-overtime dira, ano pa, ano na imong ginahimo, ay, makapoy ka lang gid. Ma-stress ka lang. Magsige ka lang worry. Ma-confuse ka pa sa mga problema na nag-abot sa imo. Amo nang cause imong downfall. Kag mangin lonely ikaw. Ay, kasubo. Amoy na ang resulta sa mga tao nga wala nag-acknowledge sa Ginoo sa ilang kabuhi. So, ini nga phenomenon, gintawag the rat race of life, or the rat race in society. And people nowadays run after money, position, fame, kung ano pa dira, all their lives, to find in the end that all their efforts are futile and meaningless. So, gani abyan utun si Ginoo sa liwat, salamat sa mga pulong sa Diyos ato nakita diri. Aton ini padayunon aton pagtuon sa dasun aton nga broadcast. Nagsalamat sa pulong sa Ginoo na gapanumdum diri sa aton tanan. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikanos, ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo ka salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
4: Salmo 119. Ang kasuguan sang Diyos. Bulahan ang mga tawo nga wala sing kasawayan ang ila kabuhi. Nga nagakabuhi, suno sa kasuguan sang Ginoo. Bulahan ang mga tawo, nga nagasunod sa mga pagpanudlo sang Dios. Nga nagatuman sa iya sa ila bugos nga tagipusoon. Wala sila nagahimo sang malain, kundi nagasunod sila sa mga pamaagi sang Dios. Ginoo, ginhatag mo sa amon ang imo mga pagsulundan, para tumano namon ini, nga may katutom. Dako gid ang akon handom nga ang akon pagkabuhi pirmi matutom sa pagtuman sang imo mga pagsulundan. Kun tumanon ko ang tanan mo nga mga sugo, indi ako mahuyan. Dayawon ko ikaw nga may matinlo nga tagipusoon samtang nagatuon ako sang imo matarong nga mga sugo. Tumanon ko ang imo mga pagsulundan gani indi gid ako pagpabayi. Ano bala ang himuon sang isa ka pamatanon para mangin matinlo ang iya kabuhi? Ang iya himuon, amo ang pagsunod sa imo pulong. Nagadangop ako sa imo sa bugos ko nga tagipusoon. Gani, indi pag itugot nga talikdan ko ang imo mga sugo. Ginatipigan ko ang imo pulong sa akon tagipusoon para indi ako makasala sa imo. Dalayawon ikaw, Ginoo. Tudloi ako sang imo mga pagsulundan. Ginasulit-sulit ko hambal ang tanan nga sugo nga imo ginhatag. Nagakalipay ako sa pagsunod sang imo mga pagpanudlo, labaw pa sa kalipay nga ginahatag sang manggad. Nagapamalandong ako sa imo mga pagsulundan, kag ginahuna-huna kusing maayo ang imo mga pamaagi. Nagakalipay ako sa imo mga pagsulundan. Kag indi ko pagkalimtan ang imo pulong. Magmaayo ka sa akon nga imo alagad para padayon ako nga magkabuhi, kag magtuman sang imo pulong. Buksi ang akon huna-huna para maintindihan ko ang matahom nga mga kamatuoran sa imo kasuguan. Pangayaw lang ako sa sining kalibutan, gani ipahayag sa akon ang imo mga sugo. Sa tanan nga tion, nagahandom gid ako sa paghibalo sang imo mga sugo. Ginasabdong mo ang mga bugalon nga imo ginapakamalaot. Ini sila nagatalikod sa imo mga sugo. Ilikaw ako sa ila nga pagpakahuya kag pagyagota. Kay ginatuman ko ang imo mga pagpanudlo. Bisan pa magtipon ang mga manog dumala sa paglibak sa akon. Ako nga imo alagad. Magapamalandong sa imo mga pagsulundan. Ang imo mga pagpanudlo nagahatag sa akon sang kalipay. Amo ini ang akon manuglaygay. Daw mapatay na ako. Gani, padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promesa. Ginsugid ko sa imo ang parte sa akon kabuhi kaginpamatian mo ako. Tudloi ako sang imo mga pagsulundan. Paintsindiha ako sang imo mga pagsulundan, para mapamalandungan ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Daw malumos ako sa kasubo, gani pabaskuga ako suno sa imo promesa. Buligi ako nga indi magkabuhi nga madaya. kagkaluuyi ako nga matuman ko ang imo kasuguan. Ginpili ko ang husto nga dalan. Gusto ko gid nga magsunod sa imo mga sugo. Ginasunod ko Ginoo ang imo mga pagpanudlo gani indi pagitugot nga mahuyan ako. Ginatinguhaan ko gid ang pagkabuhi nga matinumanon sa imo mga sugo. Tungod kay ginadugangan mo ang akon pag-insindi. Tudloi ako Ginoo sang imo mga pagsulundan kag pagatumanon ko ini hasta sano. Hatagi ako sang pag-insindi sa imo kasuguan. Kag sundon ko ini kag tipigan sa bugos ko nga tagipusoon. Tuytuyi ako sa pagsunod sang imo mga sugo. Kaysa sini may kalipay ako. Hatagi ako sang handom sa pagtuman sang imo mga pagpanudlo, sang sa paghandom nga magmanggaranon. Ilikaw ako sa paghandom sang mga butang nga wala sing pulos. Padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promesa. Tumana ang imo promesa sa akon nga imo alagad nga ginapromesa mo sa mga nagatahod sa imo. Kuhaa ang mga pagpakahuya sa akon nga akon ginakahadlukan kay ginakabig ko nga maayo ang imo mga sugo. Luyag ko nga magtuman sang imo mga pagsulundan. Tungod nga ikaw matarong, padayuna ang akon kabuhi. Ginoo, ipakita ang imo paghigugma kag pagluwas sa akon, suno sa imo promesa. Dayon masabat ko ang mga nagapakahuya sa akon, kay nagasalig ako sa imo mga pulong. Pahambala ako sang imo matuod nga mga pulong sa tanan nga tion, kay ang akon paglaom ara lamang sa imo mga sugo. Permi ko tumanon ang imo kasuguan hasta sano. Magakabuhi ako nga may kahilwayan. Kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo nga pagsulundan. Indi ako magkahuya sa pagsugid sang imo mga pagpanudlo sa atubangan sang mga hari. Nagakalipay gid ako sa pagsunod sa imo mga sugo nga akon ginahigugma. Ginatahod ko ang imo mga sugo nga akon ginahigugma. Kag ginapamalandungan ko ang imo mga pagsulundan. Dumduma ang imo promesa sa akon nga imo alagad. Kaysa sina, ginahatagan mo ako sang paglaom. Ang imo promesa, nagapabuhi sa akon kag nagahatag sa akon sang kalipay sa akon mga pagantos. Puwerte gid ang paghikay sa akon sang mga bugalon. Pero wala ako nagabiya sa imo kasuguan. Ginoo, ginadumdum ko ang imo mga sugo nga dugay mo na nga ginhatag. Kay nagahatag ini sa akon sang kalipay. Akig gid ako katama tungod sa mga malain nga nagasikway sang imo kasuguan. Nagakanta ako pirmi sa imo mga pagsulundan bisan diin ako mag-istar. Ginoo, sa kagabihon ginadumdum ko ikaw kag ang imo kasuguan kun paano ko ini matuman. Amo ini ang akon kalipay, ang pagsunod sa imo mga pagsulundan. Ikaw lang gid Ginoo ang akon kinahanglan. Nagapromesa ako sa pagtuman sang imo mga pulong. Ginapangabay ko ikaw sa bugos ko nga tagipusoon nga kaluuyan mo ako suno sa imo promesa. Ginhuna-huna ko kun paano ako nagkabuhi. Kag nagdesisyon ako nga magsunod sa imo mga pagpanudlo. Ginatuman ko gilayon ang imo mga sugo. Bisan pa ginagapos ako sang mga malain, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan. Bisan pa sa tungang gabi, nagamata ako sa pagpasalamat sa imo, tungod sang imo matarong nga mga sugo. Abyan ako sang tanan nga nagatahod sa imo, kag nagatuman sang imo mga pagsulundan. Ginoo, ginahigugma mo ang tanan nga tawo sa kalibutan. Tudloi ako sang imo mga pagsulundan. Ginoo, magmaayo ka sa akon nga imo alagad, suno sa imo promesa. Hatagi ako sang kaalam kag ihibalo, kay nagasalig ako sa imo mga sugo. Sang una, sang wala mo pa ako pagdisiplinaha, nagbiya ako sa imo. Pero subong, ginatuman ko na ang imo pulong. Maayo kagid tagmaayo ang imo mga ginahimo. Tudloy ako sang imo mga pagsulundan. Bisan ginabutang-butangan ako sang mga bugalon, ginatuman ko gihapon ang imo mga pagsulundan sa bugos ko nga tagipusoon. Ina nga mga bugalon, wala sing pag-intsindi sa imo kasuguan. Pero akuya, nagakalipay sa pagsunod sini. Maayo nga ginsilutan mo ako. Kay paagi sini, nakatuon ako sang imo mga pagsulundan. Para sa akon, ang kasuguan nga imo ginhatag, mas bilidhon pa sang samadamo gid nga manggad. Gintuga mo ako kaginpurma. Hatagi ako sang pag-intsindi para makatuon ako sang imo mga sugo. Nagakalipay ang mga nagatahod sa imo kun makita nila ako. Kay nagasalig ako sa imo pulong. Nakahibalo ako Ginoo nga matarong ang imo mga sugo. Kagtungod nga matutom ka, gindisiplina mo ako. Kabay pa nga lipayon mo ako sang imo gugma, suno sa imo promesa sa akon nga imo alagad. Kaluuyi ako para padayon ako nga magakabuhi. Kay nagakalipay ako sa pagsunod sa imo kasuguan. Kabay pa nga mahuy-an ang mga bugalon tungod kay ginabutang-butangan nila ako. Kun sa akon, magapamalandong ako sa imo mga pagsulundan. Kabay pa nga magpalapit sa akon ang mga nagatahod sa imo kag nakahibalo sang imo mga pagpanudlo. Kabay pa nga tumanon ko sa bugos ko nga tagipusoon ang imo mga pagsulundan para hindi ako mahuy-an. Ginakapoy na ako sa paghulat sang imo pagluwas sa akon. Pero nagasalig ako sa imo pulong. Nagapalang dulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promesa. Nagapamangkot ako. San umo pabala ako pabaskugon kaglipayon? Bisan pa pareho na ako sa indi na mapuslan nga panit nga suludlan sang bino, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan. Hasta san o pabala ang akon paghulat? San o mo pabala silutan ang mga nagahingabot sa akon nga imo alagad? Nagkutkot sang mga buho sa pagsiod sa akon ang mga bugalon nga wala nagasunod sa imo kasuguan. Masaligan gid ang tanan mo nga mga sugo. Buligi ako. Kay ginahingabot ako sang mga tawo bisan wala sing kabangdanan. Dyutayan na lang ako nila mapatay. Pero wala ko ginsikway ang imo mga pagsulundan. Tipigi ang akon kabuhi suno sa imo gugma. Tumanon ko ang pagpanudlo nga ginhatag mo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: sa pagpadayon nimo nga paghatag sa mga promises in order for us nga mag dangop langgit dira kagway na sing iban pa. Ginadumdum naman Ginoo ang mga kauturan namon nga nagapamati. Ikaw gid maga tandog man sila tipusoon. Ikaw gid maga pakighambal man Ginoo sa ila. Pagisay mo nga alagad. Gani gina tugyan namon ini tanan sa in Jesus name. Amen. Romans chapter 5. Mga biyan, inibla nga Book of Romans, puno ini sa mga major teachings, major doctrines nga kinanglan naton mahibaluan. Kaya mo ini ang aton nga pundasyon when it comes sa aton nga ginapatihan about sin, about justification or declared righteous, sanctification, being set apart. This is more on holiness, about God's grace and the other important teachings nga need naton mahibaluan. And this is very important, mga biyan, kay right belief leads to right practice. So, kanabi sa isang Book of Romans, and I encourage you also to read, familiarize ang pulong sa Ginoo. So, diri no sa Romans chapter 5:1. Therefore, having justified by faith, we have peace with God. Isa sa mga gina-attack sang kaaway sa aton, ilabi na gid sa aton yung mga Kristiyano nga nagtuo kay Ginoong Hesus as our Lord and Savior, is gina-attack kita sa kaaway pamagi sa pag-doubt sa aton yung kaluwasan. Tuod gid ba lang nga naluwas ko? Tuod gid ba lang nga secured na ko sa kamot sa Ginoo? Tuod gid balayhan nga hindi na ni madula ang akong kaluwasan? Now, amo ni gusto sa kaaway sa aton para magpangduwa-duwa kita sa mga promises sang Diyos pinag-agi sa balaan niya nga pulong. So, he continually promotes the destructive na notion of a works righteousness system na as a means of salvation. Amo ni ang isa sa mga deceptions man. Himua lang ni bala. Na mo ni gusto sa kaway ang matarong nga butang. Himua lang mayo kay para maluwas ka. Ang paghimo sa mayo, mga biyan, hindi na ya sala. Mayo ginaya. Pero kung amoy na pamaagi kag imo mga belief para maluwas ka, hindi na naya biblical. Because we believe nga ang pamagi lang man sa kaluwasan niya is pagi lang din sa pagtuo sa kay Ginoong Hesus. So, diri no, gusto sang kaway nga ma pangtuwa-duwa kita, huwag na kita salik sa pulong sa Diyos, madoubt kita sa ito niya nga sa mga promises sang Diyos, hasta nga mapalayo na kita sa iyang pulong. Pero diri ang pulong sa Diyos nag-reminded sa aton. Pinagi sa kay Apostol Pablo nga mo ini siyang nag-sulat. O, regarding sa kaluwasan, mga biyan, diri bla sa Romans chapter 4 verse 3, Abraham believe God, and it was reckoned to him as righteousness. Kaklaro diri nga si Abraham pagi saya nga pagtuo, no, dira sa may Romans chapter 4 basa ta, nangin matarong siya. Unguilty na. But sa lingon mga biyan niya, nga kung si Abraham pagi sa pagtuo sa Diyos, naluwas siya. This is still applicable sa atong subong. Nan, nga nang inrighteous si Abraham, tungod kaya nagtuo siya sa Diyos sa Biblia. Kagsakop ba na siya japon sang si Yesu Cristo nang inmatay dito sa krus sa Kalbaryo? But sa lingon, since ang punong sa Ginoo, it remains the same lang idiagyapon, no? Ang nagalain lang na ang translation mo, pero ang content kagang tudloya, na tudloya is similar lang na Japon. Amo mo lang ba na Japon? Ti, ari mga kapaturan, since amo ni ginasilay sa pulong sa Diyos nga si Abraham, pagis pagtuo, nangin righteous siya, nangin matarong, ti pamangkot, ari, sa din niya nangin kuha. Siyempre, it is God Himself nga nag-declare sa iyang righteous, hindi iya nga ang iya kagalingon. Amo to yung nagbaka-baka para maging righteous kaysa tud lang. Kaklaro sa pulong sa Diyos yung all our righteousnesses mayong buwat are like filthy rags. Higko man japon sa atubahan sa Diyos. Titiri, kaklaro mga biyan nga ikaw lang agapamati, no? Feeling mo daw wala naging chance nga maging matarong ka, wala naging chance kay amo kang hindi ka makasasala. Wala ka na chance mga balik sa Ginoo. Actually, inablang panguna-una, butig ginaya sa ngyawa. No? Butig ginaya sa ngyawa. Every day, nagkakabuhi kita sa ginatawag nga spiritual warfare. Ang nakaklaro sa pulong sa Diyos, ginasiling dira sa Ephesians, for we wrestle not against flesh and blood, but against the rulers of darkness, against sa kay Satan, against sa iyang mga followers. What would you expect sa mga demons? Of course, ang gusto niya nga, atakon niya ang mga nagatuo sa Diyos. Ang mga ginagusto sa kaway. Gusto niya nga kita magpagadayon sa paghimo sing sala para mapalayo kita sa blan nga Diyos, hindi kita mag-worship sa iya. Kagpadayon kita nga nagahimo sa mga bagay nga hindi makaglorify sa Diyos, kag amo niyang kalipay sa ngyawa. Pero ang namin lang din mga biyan kay ang pulong sa Diyos, ang Ginoo nang itaid sa iyang pamaagi nga kung paano natin na ma-overcome kag kita mismo makapadayon sa paghimo sang iya kabutun sa itong kabuhi. Tidre, nangitagid ang Diyos, no? Romans chapter 5:1, ano siling diraw, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Abiyan, kaklaro diri nga paagi lang hindi sa kay Ginoong Isos, amoy ni siya ang nagpatunga between man and God. Tudlang we are sinful si ang Diyos naton, no, ang aton Ginoo, He is 100% holy na. Meaning to say nga ang ginhimo ni Ginoong Isos nga nagkari siya diri sa duta is para ikaw kag ako ma-restore Pastor, ang naguba nga koneksyon naton sa Ginoo. Ma-restore ang naguba nga relasyon. Tanda na ito na piyan niya. Ang tactics ng Yawa is i-blind niya kita. Nga abi naton, lapit kita sa Ginoo. Kaya tiga ubrata sa mga butang nga bisa effort tay. Nagasalig kita sa ito niya mayong buhat sa ito ni Lidjon. Ti abi talang na iya. But in sa realidad lang yun, no? Nga kung anong nasiling sa puno sang Diyos. Blinded kita. There are the ways which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Tamo ng kululbaan kay gasyom ka nga acceptable ang ina ubra naton sa tuwaan sa Diyos, but in reality, hindi ideally. Gasyom ka nga, ah, naluwas na kuya kay nagimo kasang kayuan sa iban. But in reality, kabus kaya po. Kaya po niya biyan na siling sa puro sa Diyos that through our Lord Jesus Christ na restore ang aton niya na relasyon, we have peace with God. Why di na mention niya through our good works, good deeds na ang klaro din ang na-mention is through the Lord Jesus Christ. Amoy ni siyang Diyos nga nagpakatao, tingin matay sa cross dito sa Kalbaryo, kaginaakon niya nga ito nga mga sala. God made him to be sin for us. Who knew no sin? To present us what righteous before God. Di amoy ni ang role ni Jesus Christ nga kundiin grabe ang iyang pag-deny sa iyang posisyon, sa iyang kagalingon, para ikaw kagako ma-restore ang relasyon sa iya. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaklaro biyan sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 ha. For by grace you have been saved through faith. Na-mention man din na not of works lest any man should boast. Di arang niya sa na-state no sa pulong sa Diyos kay hindi pagi sa ito niya binuhatan na mangin righteous kita, maluwas kita, kundi pagi lang gidya sa kung anong ginhimo ni Ginoong Isus dito sa krusa Kalbaryo. Ngayon ni nagsirin siya, it is finished. Yung hato na lang ang kabahin, pag-inulso na lang ang pag-baton, pag-duo sa iya as our Lord and Savior. Di perhaps ikaw nagkapamati blano siningatlaw, siningation. Kaya di ka isip-isip ka blano nga, ah, kung mapatay bang ikong palangit manghulyapon kay ti buot bang kuya. Ano pa yun? Masigaw na una ka nga ang religion, ang simbahan, papamimbro, makaluwas. Di pong nauna ay nablab abiyan kay sa tunlang useless kinagyapon. Ah. So dire, mga katuran, ma pamalandungan naton, peace with God is the first link in the chain that securely blinds a true believer to Jesus Christ. Na Ephesians 2:14, He Himself is our peace. Na not only the Lord Jesus Christ established eternal peace between us and God the Father, but also He Himself is our peace. So this will strengthen ang aton nga faith to stand firm under Satan's attack. So amoy nato nga confidence nga maski tuod nga gina atake ta sang kaway, maklaim nato ini nga mga promises sang Dios, di ba? Tanda naton sa Romans chapter 8 na state kani dira, no, ang ginmention sa may verses 31-39. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Oh, verse 33, who shall bring us charge against God's elect? It is God who justifies. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Oh, sino ay han? Tribulation? Famine? Nakedness? Peril or sword? Oh. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Christ who loved us. In verses 38-39, kanami sa mga biyano. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Abiyan, kabalo ka mo kung sino kag ano ang nagabind sa aton, ang nagalak sa aton para hindi kita madula, hindi na kita mapalayo. Amoy ng gugma sa Ginoo. Through the love of God, nangin secured kita. Kag wala na sang may maka palayo sa aton sa Diyos. Tamoy na, oh. Ina ang mga doubts nga kaka-experience naton, kaka-feel naton sa tulang subjective, ina. Meaning, regardless kung saan thoughts naton dira, hindi na saya basihan. Kag hindi na naton dapat pag-entertain. Ang aton dapat nga tagaan sang focus, importance, kag i-claim nato sa ato kabuhi. Kung ano yung ginasiling sang pulong sa Diyos. Kung nagsiling ang pulong sa Ginoo nga, maluwas ka. Maluwas kita ya, di ba? Nagsiling ang pulong sa Ginoo nga, hindi ka na mawala, hindi kita ya mawala sa iya. Ikaroon kung hindi natuod, kundi butigon siya. But God cannot lie. Tiyan mo niya biyan, no nga. Nakapyutan tagid, pasahon tagid, pamalanduan ta always ang pulong sang Ginoo. Perhaps ikaw nakapamati, siningati on. Nakapangduwa-duwa ka pa. Abi ba, si inakapangduwa-duwa mo nga need lang na guro makorek na kaga i-claim mo lang yun ang promises ng Diyos. Pero kung ikaw yung kapang duwa-duwa ka pa, kahit eh, tungod kay hindi ka gidya sure sa iyong kaluwasan, tilain na na yung istorya. Abiyan, tandaan mo ang Ginoo nang inmatay na dito sa cross sa Kalbaryo. He is 100% God, 100% human. And the only way for you nga makaangkon sa kaluwasan, syempre, saligan mo siya. Batunon mo siya as your Lord and personal Savior. Dapat siya namang in master sa mga kabuhi. Ede, klaro man sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kag i-share naton si Jesus sa iba na biyan, kahit ina sila yan. May pag-idya nakabati sa mga balita, or perhaps nakabati naman, pero gineglect lang. Te, amo niya ito niya misyon, kapamuyuan. Ya, kung diin may tabutan sa Ginoo, padayon ta sa pagpandaog ka lang. Kay paagisin eh, damo pa rin yung mga katauhan ang they will come and worship the true and living God. Tabian, salamat kid sa pag upod sa aton. Sini nga tion. Kabay pa, no? Pasalamatan tayo always sa Ginoo. Thank God for saving us. For saving you. And establishing peace between you and Him. Before enemy kita sa Ginoo. Or enemies kita sa Diyos. Pero right now, mga anak niya na kita. Ginatawag niya na kita nga anak. Kasi siya nga ato niya, amay. So mga biyan, salamat kid sa pag-upod sa aton. Kamay pa may natunaan naman kita. Na-remind kita. Sampulong sa Diyos kagay sa Kristo lang kid kita magadangop. Kagway na sing iban pa. Religion, good works, anything na ginaubra natin, hindi na makaluwas. The only way lang hindi makaluwas is by faith in Christ alone. Kundi wala kita sang may pabugal. Kung sa diin man kita subong, sa trabaho man natin, sa church man kita gaubra, sa balay man, anywhere, amo na lang ini aton nga may mo share si Jesus Christ kag i-claim naton nga wala kita ya sa may ipapukal kay tanan sa bugay lang gid na sang Ginoo. This is Pastor John Vic Regalado. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglapta sang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, ukon sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture ukon daan nga video akud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo TYVS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Philippines Center Time, it's 7:01 in the morning.
5: Bugtaw na!
6: Ahay, tuyo pa ko!
5: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
7: Oh!
6: yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
7: Oras na Pilipinas.

Maingaga Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! Abiyan na ninyo sa Monday morning, September 21. Isa na lang kasi man, nakagkapin. Ha? Matapos na mga kabiyanan ang aton yung September kag ini nga adlaw ang adlaw sang pagsaulog pag remember wala na tong ginasaulog no ang pagsugod sang Marcelo o sang tiun sang Marcelo partner bon pila toy mo edad 2 years old no 1972 2 years old si partner Buno but silingon sa tiyon sang Marcelo ya wala ka pa yaka lakat-lakat wala ka pa kano gulang kaya ang krabola na yung gagulang ya. And as we look back mga binanda mo ang mga kinatabo alin sa unang panahon no? Sino na sa inyo ang naara na to sa tiyon sa Marcelo? Ang mga ano gid blahaw? Nakakita, naka-experience, siling naman to sa lolo, kaglola ko sa si Marcelo. Ti nagbuhin ang NPA sa amon eh. Amon lang mo itong hambal nila. So, before the Marcelo, grabe gito ang ano sang NPA eh no siling sang akon lolo kag lola no in fact pipila namon ka mga ang mga pamutang sang lolo kag lola ko sa bye-bye Leyte no taga bye-bye na sila especially dito na sila sa may bukid-bukid na yon farm may mga farm na sila to sa may patag bye-bye Leyte no grabe ang pag-atake dito sa mga NPA. In fact, tungod sang pag-atake sang NPA, naglambot sila sa tiyon nga naong lagid sila sa bukid ya. Kadto nag-squatter na lang sila. Oh. Ang kabudlay sang kabuhi siling sang lula ko. Kung hindi tungod sang NPA, hindi may mag-squatter. Ah, may mga duta ka dito sa bukid po. Dito sila nag-tiner sa fishport. Amo nang tawag to sa bye-bye. Oh, diga sa fishport. Oh, sa may lapit to na yon sa may ano, sa may pantalan sang bye-bye. Oh. Sa lawig na ko tulad nakabisita, pero amo nang natabo sa una eh na pati ang simbahan nila sa una sa may patag bye-bye Leyte, a very historical church gain himo kuta sang mga NPA na pagtiyon sang Marcelo. At kundi nakamatamat sila balik dito sa ilalang lugar. Oh, nakamatamat sila dito balik. Oh. So, kadamo mga kabiyanan sa ilang mga experiences. And kadamo sa mga problema, no? Naglabay. Dason, ang Marcelo, gingamit man siyang iban na abusuho ng ilagahom. Oh, in fact, damo mga napatay sa tiyon sa Marcelo. Oh. Mga komunista, mga nagarally, mga nagakontra sa gobyerno. Damo mga biyanan. And if you look at that part of our history mga biyanan sa pungsod Pilipinas, isa ina siyang matawag naton nga masalimuot nga parte sang history sang Pilipinas. But then, salamat si Ginoo, nakalampuwas kita, kagari na kita subong. Isang bata, isang nag-declare sa history. Ay, nag-declare sa Marcelo. Lain naman mga krisis sa mga ginatubang natin subong mga kapiyanan. So, lain sa una, lain man subong. O isa sa mga krisis nga ginatubang subong sa mga Pilipino, kag subong palang adlaw, pulupangita na sila kung diin sila makapatughong. Kay buwas mga kapiyanan ng adlaw, masaka naman ako matughong ko gani karon. Mangutang lang tayo na yung nagtughong ha? Kay ngutang lang tayo na yung nagtughong kay kung di ka magtughong subong buwas ka, buwas ka pa magtughong o doon sa nadlog pa magtughong ano ka na
Duha kami ni partner Buna, no? Mungutang lang kami na inugtugong, ah. Ngita lang kami, mungutang tanto kay Kapitana, kay may 20 mil si Kapitana, 30 mil si Kapitana, eh. Si Kapitana Julie. Oh. Kung mga kagawan, masiling kap, si may arak na pang, pwede kami kahulang pang tughong lang, ah. Well, although muna ka mga krisis ang ginatubang sa mga Pilipino subong, hindi gadya gihapon madula ang aton niya ngayuhong kagadlaw, kag inabalang aton balang positive mindset. Bala mo nang kinalain sa mga Pilipino? Amo nang kinalain mga miyanan sa mga Pilipino? So, biskan nga nasunugan, nabahaan, pero kung matutukan mo sa kamera, gasmiley na yung gababay, ginaya, yehey! Pero nasunugan na, nabahaan na mo ng Pilipino, eh. Nga pagtilaw lang ni sa kabuhi iya. Nga pagtilaw lang ni sa kabuhi iya. We can rise and rise again as long as we continue to eat rice. Bahala na wala sudan, basta kay may rice. Amo na dali sa Pilipinas, isa sa mga siling sa mga kilala ko bilang mga historian. Amo na dali sa ato, no? Nainbinto ang damo mga kakanin kay tisaw na mabudlay mag sudan, eh. Siling niya, nainbinto ang mga kakanin, rice. Nabutangan kalamay. Rice, gina. Di kundi, sa ato dali sa Pilipinas, nagtalambukan kita tanan, damo na natin din mga overweight sa Pilipinas, eh. Kay palakaon taya rice. Pero mga kabiyanan, isa sa mga interesante nga butang, isa sa may pinakanubuong obesity rate dira sa Asia, ang Japan. Kasi sa Japan, mga kabiyanan, may layi sila, eh. Sino nakabalo ng isang layi sa Japan? Nga ginatakos na ang ilang hawak, may amo na guro sa Pilipinas, abot lang gid. Pero sa Japan may layi na sila, eh. Ginatakos ang ilang hawak, eh. Nakabasahan ko na ang layi nagligan kadlaw ko masiko ba patay gid ko tani kun dito ko sa Japan. So makita mo mga Japanese laban sa ila mga gagmay ila hawak mga insaktuhan lang kay iti may layi sila. Amo na guro na, may guro nga layi ibutan sa Pilipinas ay. So, nga sa Japan, nga kung maglapaw na sang takos ang imong hawak sa ilang layi, ginapadalaan ka na nila sing atin kay magaranon man sila bing pungsod bi. So, gajutay ilang nga mga tao, no? Ginapadalaan ka na nila sing reminder, napadalaan ka nila sing diet plan. Napadala muna sa ila, grabe, no? May muna si Google, muna gali nga nubo ang obesity rate sang Japan do sa Pilipinas siya pag gusto kay ang layi di sa Pilipinas wala ginapatuman, eh. Anyway, mayanan Monday morning and perti kasako sang dalan, perti kasako sang tanan, balik eskwela, balik trabaho, balik sang pag bato sang kabuhi, mga biyanan. And tanan kita naga palak, hindi kada maguntat palak para para makalampuwas sa kabuhi. I mean, fight the flow, mga biyanan. Hindi man palak nga magpanik, giho. Kay kun mapa-relax-relax lang ta, kabudlay sang kabuhi kun mapa-relax-relax lang. May tanay kun katubod aton kwarta, kun wala ati hindi kay mag-relax-relax. Pero kun katubod imo kwarta, ala sige ah, pa-relax-relax lang da ah. Wala problema. Silingan isang kilala ko, grabe, no, ang mga manggrano niya kun na-stress sila ya, ga-travel sila. Ang mga wala kwarta gali kung stress, ano lang, kung mas stress ang wala kwarta, kakaon ng bahaw. Anyway, may anan, City Dusin, ha? Antis na mag-gado sa iba at pagin natin nga mga helikoton sa Kuros Kagdunga at Opdanay, ha? Mamati kita na isa-isa kaambano. Di malakat, mga liin. Kaya babalik pa oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabaling ang oras na Pilipinas. Alas 7:18 mga kabiyanan. Sining aga, no? Istoryahan to ni Blang recent shooting incident mga kabiyanan sa Cotabá, sa Mindanao mga kabiyanan. And nagadahan mo na, no? It's amo nang hambal ko sa nagligad bala pagsugod to sa Tacloban. Basta may precedent na, ha? May nag-una, may nagsugod na, may madason, kag may madason na gina. As long as DepEd is not prepared, as long as we are not prepared, it will continue to happen and students will continue to die. Una yung ako niyang, amo nang ako niyang ginambal to nagligad blaw. And ginako man sa ato niya nga DepEd, siling ni Busing Angara, we are not prepared for this. In fact, wala agad man na preparahan sa Pilipinas. Okay. Although kakabatian na itong pirmi sa Amerika, sa kundiin ng mga pungsod nga may kapaniro. Sa Pilipinas, daw ka-chill lang man din sa Pilipinas. May pipila ka mga insidente, no? Ginbuno, kung ano da. But then, after that big precedent nga natabo siyang Tacloban, nagsunod-sunod ng mga biyanan, ha? And the recent incidents mga kabiyanan, no? ang punta nga panghitabo is that pati ang shooter ginapatay niya, ginatiro niya yung kugulingon. It happened sa isa to ka university, no? Sa Mindanao man, and then it happened again sa nagligad sa Banga National High School, no? So, gintiro yaman man yung kagulingon. After niya mapatay ang lalaki kag babae, gintiro niya yung kagulingon. So, siling sa DepEd, hindi kami ni preparado sini, which is in a sense, daw kumbaga daw sumusuko. Kabudlay no, ka amuning mga panghitabo pirmi ang ato niya mabalitaan. And kutani, ang mga kaskwilanan, safe zone ina para sa mga estudyante. Students go there for learning, for studying. Galing kay Subong, daw ang mga kaskwilanan Subong, daw kadelikado na, hindi ka kabalo kung anong gadlagan sa utok, sa private man kung public. So, hindi ka kabalo kung ano nang gadlagan. And with all of the checks, but silingon, kay after to sa natabo nga shooting incident sa nagliligad, dubla, grabe na ang checking dubla. Grabe na ang checking. Grabe na ang mga mag-inspection sa mga bag. And then, it happened sa isa ka National High School. Siguro, itong sa private high school, sa FEU, sa Sambuanga, daw ma-explain mo to kay daw big time tong tatay. Base bala nakasalakyan sila haw. So pagkakita ang si ano ni Busing, ano ni, sa ano ni sa Gobra. So pasulod lang, wala na inspection. Knowing nga siling sang investigation sa nagligad, nga ang pusil ara lang susulod sa salakyan, wala gin natago maayo blahaw. So nakasulod lang. Siguro ang bata ara sa sulod sa salakyan, whatever. Pero iniya, I don't know kung paano ni nakasulod ang pusil isang inisa National High School Blahaw. But silingon, many of the checks, many of the inspections are not as effective as it is. Okay? So it is not as effective as it is, mga kabiyanan. Kaya paano nakasulod ang, ha? In fact, kung gustuhon gid sing iban, pwede gid ma kapin pa diri sa aton sa may City High. Pero bigo da kalabay may mga ginalumpatan na sila da sa may likod sa City High nga dira ga takas sa mga estudyante. Kung gustuhon nila, di sila maagi sa guard, dira sila maagi. Hindi lang pagisugid sa ila. Aton lang niya. But sitting on the checks are the checks and the security nga ginahimo nila are not that effective, mga kabiyanan. So anong pwede himuon, na? Anong pwede himuon sa ato niya nga gobyerno? Agod nga malikawan ini nga mga bagay. Isa sa mga ginahimo nila ang ining shooting drill kasubo, no. Siling ko sa una, hindi ko gid pa hindi gigami magpa-American ni Mrs. Kay kung dito kay magpadako sang bata ya kabudlay. Soon ka lang to ko bala sa ilang mga shooting drills do kasubo na sa ilang ara na sa ilang mga ara sa ilang mga advertisements, mga kabiyanan, kung paano mag paano makasurvive ang mga bata kasubo blaw. Kasubo, kakulba, kaladlukan, no? Kung paano makasurvive ang mga bata, diin ka managot dapat, diin ka ma... Di kay gina-advertisement, di siyempre, galantaw, manguro advertisement ang mga shooter, ha? Di ko wala, di ko wala gyapon. Balo na sila nga, aragali sa CR, aragali sa ano. Kasi ko, ati, hindi, da, sige ko, misis, da, hindi itang pa-Amerika, day, sining ni misis, paano ta ka pa-Amerika, hindi ta gani ka pa-libertad? Paano ta pa-Amerika, hindi ta gani ka pa-libertad? Ikaw ka na adlaw, aram ako sa may libertad. Hindi ta gani ka pa-dumagiti, pa-Amerika ka pa? Hindi na lang, hindi na lang, panaso na lang ng idea. Galing kay abi ko, sa Amerika lang matabo, after pila ka tuig nga sige balita nga mo ni sa Amerika tabo matahamat ang Pilipinas, mga kabiyanan. In fact, may mga layi, may mga hagna, mga kabiyanan, nga ginapasaka subong, nga ginasumiti subong sa aton nga kongreso. Lantawon ta ni sa isa hon ta ni ining mga hagna. Kunbaga, ining bala nga mga hagna nga ini epektibo balayhan ini o basi papapil-papil lang ini. Kaya ang problema binato di sa Pilipinas, mga kabiyanan, na observation ko ni, and I believe this is really really true. Ang problema natin di sa Pilipinas, may mga nami kita yang mga layi. Paano ba, for example, lab na patuman ini nga layi. Will that law be consistently be imposed? Sino magpatuman sina? Rayolan ni siya diri sa atong diri sa syudad lang, ha? Syudad lang sa Bacolod. Syudad lang sa Bacolod. May mga nami kita ng mga ordinansa. Bawal ang mga magbarker. Bawal na. Especially diri sa plaza. Bawal na. Aram ng Police Station 1. Kidakpon ang mga nagapanglimos, ang nagabarker. Ara magyapon. Labay lang man to ang pagdakop, labay lang man to ang panglantaw to. Bawal ang tricycle kag e-bike sa Lacson. Simple ba lang ang mga ordinansa, blahaw? Ara magyapon. So kung iniba lang ang mga hagna ang related sa sining mga insidente, nga related sa ano ba lang magdala pusil shooting sa sulod sa eskwelahan. Tingnan may mga gisubmit sila ng mga bills regarding that sa Congress. So kung mahimo nila, ye, will it be consistently imposed? Will it be consistently put to put to action every day? O ba siya, papel lang na iya? Ano na mahimo sa papel man? Na? City-wide lang ganing ordinansa, di pa mapatuman. City-wide lang ganing ordinansa, damo mga ganing gaboka. How much more kung nation? I don't know. Hopefully. So, lang tawon to ni, isa-isa hon to ni karon. Hindi na ito makontak, mga kabiyanan, na ito nga weather. Whether you like it or not,

hapon dira sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Roselyn Pantunyal, oy, mayong aga, especially sa bilong kapinimalay Pantunyal. Sa kay Pastor Benji Alfonso and family man, dira sa may Lumbia. Oh, especially sa Lumbia Baptist Church, mga katuran doon dira. Kay Ma'am Annie Irisari, mayong aga. Kay ng Suping, kag Daday sa Kawayan Baptist Church, mayong aga sa inyo tanan. Oh. Kay Sir Robert Hisulgon, good morning. Ha? Good morning, sir. Kamusta dira sa Iloilo? No? Kay Pastor Jumi Gutierrez, maayong aga gid, maayong aga. Siling ni Pastor Jumi tig-aulo mga Pinoy. Malipat doon. Subong modern Marcelo, pagkontra. Pagkontra ka, priso. Damo naka-observar sini mga biyanan nga ini nga panghitabo bla especially sa kongreso no? Sa ato niya nga Senate kung kontrapartido ka may damo kaya maksuhan kaya no? Example o sino mga naka nakapresyo subo nga mga senator o, si Marculeta si Jinggoy o, di, ano na sila eh kontrapartido na sila o, si Marculeta kasi Jinggoy nakapresyo sila o, lason sang wala pa nagbaylo si sino nga ni sa GIL sino nga ni Patrobon Villanueva oh si Villanueva oh sang wala pa nagbaylo si Villanueva sa iyang stance siling ni Buying oh ni JC no oh, Jesus Crispin Remulla siling ni Ombudsman nga luto hinog na ang kaso sini no sampahan na namon ini isang kaso bo nakulbaan karo si Villanueva ati siling ni Villanueva ati sige am sa ilo lang ko di sa piyak ka no pag sa ilo ya sa piyak ti siling ni Remulla ati wala na to ah gin ano na namon ang kaso kay kulang sa ebidensya siling luto na siling hinog na no gin papas lagli no yo do kumaga do klaro na gid blano no damo na nakobserbar sini ambot lang kon ha ano ang kamatuuran sini but then we can observe it okay it is observable it is observable mga kabiyanan oh so mayang aga lang da okay sir Jules good morning sir kamusta imong mga pagbiyahe sir may nakita ko tong video isa ni mga kabiyanan sang mainit-init nga mga issue subong ini ba lang naga TNVS oh mga drivers ang Grab, sang Maxim, sang InDrive, sang whatsoever ng mga TNVS. Oh, kay may trending video sa Facebook. Naging share ko man. Oh, nga grabe kaluoy. Ang driver nagaubra for 21 hours iyang biyahe. Oh, damo sa natapos ang mga trips. 21 hours iyang biyahe ha. Iyang income 4,100 plus. Kasi siling niya sa una maka 4,100 ka, maka 4,000 ka, 21 hours yung mga biyahe, daog na iya. Padaog na iya, pahuway ka ng dasong adlaw iya. Siling iya, amuning biyahe ko, ginsuman niya ang iyang gasolina, ang gasolina niya, 4,000. Oh. Patas lang, pirdi ka gina, anhon mong 100 mo? No? Manyaga ka pa, mamahaw ka pa. No? Oh. Kapoy mo pa, bugbog pa imong lawas. Oh. Ah, imong nga salakyan, maguba pa imong salakyan. Tianon mo ng shin. Hmm. Tungod siyang kamahal sa gasolina, mga kabiyanan. Ambot lang si siling ni Sir Jules sa akon, pag ginbalik niya na isaya ka salakyan. Kaya hindi giniya kabutong. Amo ng problema, subong. Eh. Kamal-mahal sa gasolina natin. Ah. Tungod siyang gira sa Middle East. Kag ambot akong sino ning balasolon sini nga. Kaya dapat may action gid bala nga mahimo balhaw. Kay kita yang mga Pilipino ang aton income the same pero ang aton nga balaklon nagsumpit na. Oh, anhon mo na iya. Oh, sa Paul subong matughong ka be, may diesel ka nga salakyan. Oh, matughong ka sa 1,000 o isa una ya, isa 1,000 ya, tawhay na iya. Ah. Pero subong yung magdugong kayo sa 1,000, pila lang na kalitro, pulo, halos, sobra, gamay. Ha? Pulo, kalitros. Oh, ang pulo, kalitros, mga kabiyanan, naman ang ginambal ko sa inyo, nagligad. Kung gabiyahe.

0: Hika, o tatlo ka galakat ka bala, tatlo ka libot sa Bacolod. O may bak, una mabakal ka, mapamirgado ka. Basta tatlo mo ka libot guro, wala na na guro ang imo sa kalibo. O, panas na na. O, isiling ko kay misis. Ha? Ano na lang ta? Ma-commute na lang ta. Ma-commute ka man, kaginutok man sa jeep. No, kapin pa dira sa dumanan, kaginutok lang ta. Kay tanan man, kag-commute. Ha? Well, da, munang ginatubang subong sa mga Pilipino. Sir Joe, sumuning da, ha? Sa kay... sa bilog nga Primalay TV, na Gracia Vallejo Zamora Moran Azarcon. Good morning, Rosin. Si City Prince, sa Bible Center Church Family, mayingaga. Kay Ma'am Eleanor Doresia, mayingaga. Kaya sa bilogin nga Primalay Doresia, Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, Daryl, Daniel, Diana, Pasuen and Nabin and Family, sa Tarang Member City of God, kay Ma'am Mikling, Daddy Shami Cascalia, Tito Jimmy, Joanne, Jana, Jason, Pescadera, good morning. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay, kay Brother Randy, kay Brother Jonathan, kay Brad Chad, o kay Brad Dario, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mito Llamas, Guyang Llamas, JC Hagulino, kag sa tanan ng mga taga Talisay. Kagdira sa may Granada, o, mga kapartidos ni Sir Alberto Loreno. May nga gadara sa inyo tanan. Okay, Ma'am Melanie Aison, good morning. Okay, Ma'am Rebecca Julian, good morning. Uy, Ari Pagino. Kay Inday Dotia, Ramir Yame, Junbon, Sherlyn Loreno, Badid Sugar, Sweet Picoy, and Tricia Violeta. Oh, may nga greetings from Sir Alberto. Sir, good morning. Kay, di lang kayo namalahan nga kung laway. Kay Tita Zo Valero Torricampo, mahing agagid. Kay sa tanan natin mga members dito sa FBC. Kay Ma'am Edem ni Galon, good morning. Siling ni Sir Bibot. Another day is a blessing, another challenge, no matter what. Always keep on smiling and talking to others. Siling ni Sir Bibot, sang Tion, sang Marcelo, second year high school ko. Abo, grabe. Grabe ba? Second year high school. Since that time, I have many experience and challenges. Matumba ang balay, hindi lang balungay. Muna yan sa una. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga. Mayong good morning dito sa inyo na bilog nga panimalay. Siling ni Nanay Ipin. Blessed day, ministering to your people, helping them have a peaceful day in the midst of chaos. Chaos, gini. Kay Ma'am Ayaleya Amante Banting, busy naman, may klase na. May mga aga sa inyo, Ma'am. Advance happy, happy birthday kay Pastor Eliserio Rubio Sr. Uy, sang Concepcion Fundamental Baptist Church. Happy birthday. Oh, si Leia, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you. He will never leave you nor forsake you. Oh, may mga aga sa inyo taran. Kay Ma'am Nieva Ganza, good morning. Kay Sir Ricky Olimpo, mayong aga gid. Oh, and kay Ma'am Perla Montalvo, yeah. Good morning. Ma'am Lucita Aligrado, mayong aga. Ma'am Ninet Pisaga, oh, good morning. Kag siling niya, praise God for His great mercy and love. I thank you kay nakamata naman kita. Oh, kag mamati naman kita sa ONP. Oh, ari naman kita di, updanay naman kita. Ha? Updanay naman kita. And kay silingya, Pastor, sadya gid basta imo na programa, kututoy gid bata kagbana ko kadlaw sa imo. Doon lagi ng stress. Silingya, praise God sa tanan-tanan makikiling ino. God bless program sa program. Oh, salamat gid, no? Ini nga mga comment pala mo, ka pa pa-encourage sa amon nga magpadayon pagid. Oh. Ma'am Eda Conroy, good morning. Kay Nanay Virgie Salgado, maayong agagid. Tita Mary Alarcon, maayong good morning. Dira sa Sumag, kamusta ang Sumag? Traffic gapon? Taon din na naguro mabulong ang Sumag. No? Siling niya, kay Tito Bibi Bubot, nga ara sa kabilang bahay. Wala ko kabalo kung ano iya pamahaw. Kay Ariko Panokoy. Galagyuan eh. LDR, gali ka mo subog ba? Wow, ga. Kabudlay mag-LDR. Pahanok ko'y kagtangob o kabudlay kung mag-LDR ba? Oh, daw, ano gid? Oh, LMNOPQRST. Ba, pero lagi ka litra ang pagitan siyang pahanok ko'y kagtangob ba? Layo ba? Oh, layo gid. Ma'am, Feldy Bidona Falco, maayong aga. Oh, pag-greet man sa akong apo, happy birthday. Oh, birthday niya subong, September 21, si Gideonville Juarez Falco. Sa Putian, Cuartero, Capiz. Uy, mayong aga dira sa inyo. Sa mga taga Capiz nga nagalantaw via Facebook live stream. No? Good morning dira sa inyo. Sang una, nagpa-Capiz ako. O nagparuhas. Kag, basta dira na yun ah. Saka kami sa mga bukid-bukid. Ang reminder sa amon, hindi gigamo magsigi hambal nga damo aswang diri. Amo nang reminder sa amon, nagpabukid kami kay may mga ginabisita kami mga simbanan. Kanta, hindi gigamo maghambal sa mga aswang-aswang na ha. Oo. Pero pag-abot na amon to, ang mga tao man ang sigi istorya sa amon, ba, diri may mga aswang gid. Pero namit na to ila pagkaon. Namit na to ila pagkaon. No, gin ano na namon eh, from Aklan pagkadto sa Iloilo. Oh, gin suyod na namon ng mga simbahanan kami na gin bisita. Oh, sang that was 2010 I think. Oh, grabe layo na ba? 16 years ago. Ma'am Irene Estares, mayong aga. Mayong aga. Anyway, mga biyana, City Corinta, atis yung panahin, kanto kita na sa ito nga pabaon sa Siningaga. This story is found in 2 Kings chapter 6 verses 8 to 17 mga biyanan. And the featured verse sa aton sa Siringaga is in 2 Kings chapter 6 verse 16. Sige sa pulong sa Ginoo, do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. So sa Siringati on, if you read the passage, ang hari sang Syria was at war with Israel. No? Kag again and again mga biyanan, ang hari isang Syria nagaplano nga mag-atake sang Israel. But somehow, ang Israel daw nakabalo sila kun diin ang army sang Syria. Okay? Diin maatake ang army sang Syria. So, ang hari sang Syria daw na daw nangakig sa blaho, no? Kag nagasaka iyang BP. Ha? Kay iya nga suspit sa mga kamyanan nga may traitor sa iya nga mga tinawo. Okay? Pero may nagambal sa iya. Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. Kita na ito niya. Di rin niya basis na ito makita. So this Syrian king mga kamyanan, nagpadala sa army, agud nga dakpon si Elisha. Ha? Kasi Elisha kuno ang nagasugyot eh. Si Elisha nakabalo sa sikreto eh. No? So nagpadala siya army kay dakpon si Elisha. No? This was the story. Nga grabe kada mo army ginpadala kay Elisha. No? So early the next morning, sang nagwa ang servant ni Elisha, naglantaw siya sa palibot. And the city was surrounded by horses and chariots. Kidamo sa mga army ara na kay dakpo nila si Elisha kasi Elisha gid ang may ang dako nga sa gabal sang iya nga pagkanker sang Israel. So pagkakita sang servant bao nagpanik tig sala sa. Ha? Challenge sang servant, ano himuon naton? Kay sa perspective sang servant ni Elisha, they were trapped. Ha? Hindi na sila ka-eskapar. Ha? Pero si Elisha, mga biyanan, wala na hatlog. Siling ni Elisha, do not be afraid. Ang ambal niya, for those who are with us are more than those who are with them. Oh, kailangan mo sa army. So, ang naso niya ang pangamuyo, siling niya, O Lord, please open his eyes that he may see kaginsabat sa Ginoo, ang pangamuyo ni Elisha. Ginbuksan niya ang mata sang servant kag sang naglantaw ang servant liwat. Ha? suddenly nakita niya kung ano ang hindi niya makita before. Ang kabukiran, puno sa mga kabayo, puno sa chariots, chariots of fire, nga nagapalibot, nagasurround kay Elisha. The enemy was real, yes, may mga army, but so was God's protection. Ang servant gali nagatulog sa sala nga butang. Ang nakita niya ang problema. Pero si Elisha, lain niya perspective, nakita niya ang presensya sang Dios. Kanami, no? Kisa, amo na bilas aton kabuhi. Nga daw kadako sing aton nga problema, daw kadako kabugat sing krisis nga katabungaman. Kaya mo lang nakita naton yung problema lang nakita naton. Krisis lang nakita naton. So may mga lesson kita nga makuha sa mga bina. Number one, kung ano nakita mo is not always all that is there. So nakita isang servant ng army. Yes, tuod, may army, may problema, may danger. But then ang nakita ni Elisha ang protection sa Diyos. Kisab lang ito ng circumstances sa itong kabuhi. Matyang na ito daw kadako, daw kabugat, daw kaindi masarangan. Tungod kay, amo lang ang nakita naton, amo lang yung natulok naton. But God sees the entire picture, mga kabinan. Ang aton vision limited, but God's vision is not. Ikadua, fear often grows when we focus only on the problem. Mapagiging problema, no? Kung tulok lang kita nga tulok sa atong problema, focus lang kita pirmi sa atong problema, anong matabo? Makulbaan kita, mahadlok kita. And it will continue to grow. So look at the servant. It's a siling story. Siling ng servant, te, ano himuo naton? What shall we do? And this is a good question, mga binan, actually. Pero ang iya kahadlok sa servant nga ini, nakumbinsi na sa nga ini nga sitwasyon, wala na sila may mahimo. Hopeless situation. But then, lain ang confidence nila siya eh. Kaya ang iyang confidence, naghahalin sa ang iyang ihibalo, kag sa iyang knowledge bilhaw, that the enemy was not greater than God. Muna gali sa tagsa natin ng mga buhi, kung nagatubo kag nagadamo ang kadlok sa itong tigipusoon, dapat hindi kita magtulok sang problema lamang. Look beyond the problem. Okay? Look beyond the problem and look at the greatness of your God. Okay? Okay, katatlo. Sometimes we need God to change our vision before He changes our circumstances. Amo na yung kisagi na pinanglan naton. Ang aliwaton sa Ginoo ang aton balanga, panglantawon. Ang aliwaton sa Ginoo aton nga vision. Antisya aliwaton na itong circumstances. So notice kung ano pangamuyo ni Elisha. Wala si Elisha nangamuyo agad-agad nga Ginoo kaksaning mga army sa kontra. Ang iya pangamuyo una nga mabuksan ang mata sa iya nga servant na siling siyang Tarso kung kilala. Ano na ang ginbuksan? Third eye. Kinakita yung mga angels. Hindi na third eye, mga biyanan. Nabuksan siyang Ginoo ang mata sang servant ni Elisha. Agad makita niya sa palibot niya. Kisa ang aton nga unang nga ginakinahanglan. Isn't a different situation, but a different perspective. Managali, no? Managali yung kinanglan aton. Kay kinanglan aton lang daw ng mga circumstances naton. Kabudlayan, kung ano man na, through the truth sang karakter kag sang promesa sang aton nga Dios. And always remember that God's presence is greater than what surrounds you. Kung ano man na nagapalibot sa imo, ati, mas gamana ng Dios sina. In the story, ang nagpalibot kay Elisha, the Syrian army. O sinugid na sila bala, gamana nina ang mga army. But God's army surrounded the Syrian army. Now from the ground, sa perspective ng servant, ang sitwasyon daw ka-hopeless. But from above, nakita sang Diyos ang isa kabagay that is something completely different. Ang kagamunin nakita ni Elisha. nagisabla sa kabuhi naton, daw batyagan naton nga daw napalibutan na kita sa mga problema, napalibutan kita sa mga responsibilities, sa mga uncertainties, mga kadlok naton. But always remember, you are never outside God's sight. So kung ano man ang imo nagapalibot sa imo subong adlaw, financial concern, family problem, ministry burden, uncertain decisions, difficult relationship, kabay nga ang Dios magbukas sa aton mata and we can see beyond our problems and look into the presence of God. Alas 7:48 sa mga biyanan, at least magpadayon, mamati kita na siyang pipila ka mga panumdom. Diba lagat yung maliin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ayaw mo na ba?
2: Ha? Ano ba sinasabi mo?
1: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
3: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips!
1: Ano nga ba talaga ang susi sa successful business? Ayon sa mga marketing expert, 3 P's daw ang susi ng tagumpay sa pagnenegosyo. Right product, right price, at right place. Hayaan mong dagdagan ko ang tips na yan. Gawin nating 6 P's of excellent business. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips. Una, right plan. There are businesses that were born out of accidents or failures. Ang soft drinks, post-it notes, bombilya, halimbawa ito ng mga produktong nalikha nang hindi naman sinasadya. So you can say that a plan that went wrong could be the start of a business. Yes, it could be the start, maaaring pasimula, but for your business to flourish and expand, kailangan mo ng tama at malinaw na plano at direksyon. Ilang beses na nga ba nating nasabi, if you fail to plan, you plan to fail. Pangalawa, right product. Tama sila, kailangan mayroon kang mahusay na produkto o serbisyo na tutugon sa needs ng iyong kliyente. Alamin mo ang kanilang pangangailangan o kaya naman, create the need for them to buy your product, gaya ng ginawa ni Steve Jobs sa personal computing. Pangatlo, right place. Isa pang sangkap ng successful business ay tamang presyo. Ibabagay mo ito sa iyong target market. Kung masyadong mura ang produkto mo at ang gusto mong abutin ay mga can afford, baka hindi nila pansinin ang iyong offer at pag-isipan pa ng siguro defective ito o kaya naman malapit nang mag-expire kaya mura. Hindi mo naman pwedeng taasan ng sobra ang presyo ng paninda mo kung masa ang gusto mong abutin at baka sila mag-alsa at magkapit-bisig sa harap ng tindahan mo sabay sigaw ng mapang-abusong kapitalista, rollback, rollback. Akalain mo magrarally at hihingi ng rollback dahil overpriced ang tinda mong banana queue? Ang presyo dapat sakto lang. Pang-apat, right place. Kahit gaanong kaganda ang iyong produkto, kahit affordable pa ito, kung hindi naman accessible at visible sa merkado, hindi pa rin yan papatok. Mahalagang nasa radar ng mga mamimili ang iyong products and services. Makakatipid nga halimbawa ang iyong client dahil mababa ang presyo ng iyong produkto pero talo naman sa gas at pamasahe dahil mahirap marating ang iyong tindahan. Maaaring pumunta sila minsan pero malamang ay hindi na sila uulit at hindi ka nila irerekomenda sa iba. So make your business accessible to your client by being at the right place. Panglima, right people. Ang sabi nga ni Jim Collins, author ng best-selling book na From Good to Great, you need to get the right people in the bus. Kahit pa marami kang empleyado, kung ang kanilang kakayahan ay hindi bagay sa inyong negosyo, hindi pa rin uusad ang iyong business. So hire the right people kung ayaw mo ng sakit ng ulo. Don't just get those who are available. Tanungin mo ang sarili mo, in the first place, bakit sila available? Because the right people are almost always busy doing the right thing. At ang pang-anim nating tip ngayong araw na ito, to excel in business, you need to have the right prayer. Why do you want your business to succeed? Bakit gusto mong kumita ng malaki? Why are you asking God to expand your territory? When God asked Solomon what he wanted for himself, hindi hiningi ni Solomon ang kayamanan, katanyagan, o kapangyarihan. Solomon asked God for wisdom so that he could serve his people well. And God gave him wisdom and everything else that he did not ask for. The prayer of a righteous man avails much. But your heart has to be right with God before He says yes to your prayers and to your plan. Ang sabi sa atin sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these will be given to you. The 6 P's of excellent business, right plan, right product, right price, right place, right people, and the right prayer. Right nga ba ang business at trabaho mo? Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
3: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Kalangaman sa ang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
2: Baguio,
3: Subic,
2: Batangas,
3: Tagaytay,
4: mabuhay!
3: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma, kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
2: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
3: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
2: Discover beauty,
4: passion,
5: and paradise.
4: Discover Philippines!
3: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
6: Timo Publiko.
7: Oras na, Pilipinas!
8: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, mga binanas. 7:59 na, mayang aga, kay Sir Jules. Liwat na sila ni Sir Jules. Kung plano mo magsulod sa TNVS, bintaha, gid nga mo sila kayan electric. Kay bisan utang siya, mabatak mo Japon kag maka-income ka. Makaka-income kagid amo na isa sa ginapangamuyo ko nga plano. Check to na no. Kay kun mag-electric ka, siyempre wala ka gatughong ingatong. Dasun may mga libre nga saksakan. Oh. Ti amo na na subong ang ginahimo. No. Ang ginahimo ti ngita na ta electric ah. Oh. Ngita ta electric e-bike lang na yan. Galing kay bawal lang e-bike sa Lacson eh. Oh, kung mga TNVS eh, muna nang ginaplano sa mga TNVS drivers subok. Bakal na sila electric nga ano, electric or ang hybrid na abla. Oh, electric hybrid. Oh, tika muna lang diskarte kung anong inyo nga gusto nga baklon nga silakyan. Pero mas nami na muna nang nami subong mga EV kay kamahal na sa gasolina. Basi dira na gid man ta pagkatutanan na. Dira naman ito pagkatutan. Maano lang ta. Okay, siling ni Senate President mga kabiyanan. Ngayon pamangkot siya, 100 na ang gasolina. Liwat eh. No? Pamangkot siya, ano ang solusyon sa katong gobyerno siling? No? Siling niya, ayuda. Ayuda sa mga targeted groups. No? Di sino na makabenepisyo si naman? Di siyempre yung mga targeted groups. Nga jutay, makakuha-kuha sila jutay nga ayuda. O, oh, may tagaan sila 5,000. O, tinhon mo man ang 5,000 subong. Ang mga targeted groups, for example. It's not nga, hindi nga sila ka 5,000. Ano ang 5,000? Eh, dako na na yan nga bulig. Yeah, pero ito, ano ang, hasta gidbidi ng 5,000, be? No? Hasta gidbidi ng 5,000. Ha? Kung ga ano ka, sa gidbidiin ng 5,000. Oh. So, una guro, mga 1990s, nagka 5,000, ah, tiba-tiba ka na kabuhi mo ya. Oh. Mga early 2000s, so, mga may 5,000 ka, okay na ya, tiba-tiba na kabuhi mo, subong ya. As to gidiin being 5,000, bi. Ha? Oh. So, sila nga ayun, sino makamnipisyo sina? Oh. Mga targeted groups, kagikaduha, ito siyempre yung mga politiko, eh, imposible na yan nga wala na sila kickback sina iya. Posible gina. Posible na. Oh, Ma'am Chona Aldea, good morning. Kay Ma'am Eleanor Silinga, please pray to my Lola Inday, Nilia Kualing Andrade. Hospital, Kalibo, Aklan siya. Oh, na-stroke, nakumatos siya. Subong, uy. Oh, kabay pang mag-okay lang, no? Mag-okay lang. Siling ni Sir Jesus Pigado, biyahe sa TNVS. Gataas ang gasolina. Wala man gataas ang pliti. Amo man, kag same lang Japon ang pasahero, wala man gadamo, gabuhin pa gani. No? Tapos perti na gadamo ang nag-TNVS. For ya, kadali lang magkuha boundary, half day pa lang ya, kuha mo na imo boundary nga 1,200. Subong ya, 4 PM na in, daw hindi mo pa ma-reach ang boundary. Ang gasolina pa, ti. No, plus ang gasolina, budlay pa. Kung utang pa mo sila kyan na, amugin na. No? Mag-gasolina ka pa, mabayad ka pa sa monthly sa imong salakyan. No? Muna rason gin balik ko, isa ko ka salakyan samtang tiprano pa. Zero down payment pa to, kag 3 months free amortization. Patas lang. No? Ti, kamo nang kabudlay subo.